0: O iba pa ang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, uminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ashfall. Matapos naman ang ashfall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlabas sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno.

at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

bang magpahayag ang isang pastor ng kanyang pananaw tungkol sa mga socio-political issues sa ating bansa? O mas magandang malahimik na lang siya? Ano ang talagang pananagutan natin bilang mga pastor? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez.

Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, nais ko pong linawin na ang aking ipapahayag ay aking pong personal na pananaw. Hindi po nito kinakatawan ang denominasyon na aking kinabibilangan, ang Conservative Baptist Association of the Philippines at ang iba pang organisasyon kung saan po kabilang ang inyong lingkod. Ang ating pong tatalakayin ay naipresent ko na po sa isang online forum ng Philippine Council of Evangelical Churches kung saan tinalakay ko ang political role of pastors. Madalas po kapag nagpo-post ang inyong lingkod sa social media tungkol sa aking mga pananaw tungkol sa socio-political issues, madalas na nakatatanggap ako ng mga katanungan. Pastor, masyado po kayong mapolitika. Hindi po ba dapat apolitical kayo? Masyado kayong vocal sa inyong pananaw. Hindi po ba dapat manahimik lang kayo o puro patungkol sa salita ng Diyos? Mga espiritual na bagay lang ang inyong sasabihin. At lalong umiinit ang ganitong mga banat laban sa inyong lingkod kapag po may halalan o kapag may mainit na usapin sa ating pamahalaan. Mapolitika po ba ako? Well, ang sagot ko po ay yes and no. No, kung ang ibig sabihin mo ng political ay ang aking mga pinopost sa social media ay patungkol lamang sa isang kandidato, laban o pabor doon sa kandidato na yon, na sinasabi nilang mayroon akong bias, pabor sa isang politiko o laban sa ibang politiko, na sinasabi nilang my bias motivated my posts. I am not political in that sense of the word. Yes, I am political if what you meant was that I was talking about the affairs of the government or of the country. Matatanggap ko sigurong matawag na mapolitika kung ang ibig mong sabihin ay tinatalakay ko ang mga kaganapan sa ating pong pamahalaan o sa ating bansa. Kasi nga, nabasa ko ang sabi ni Aristotle, politics is the way we organize our common life together. Politics is the way we organize our common life together. And if that's what you meant by politics, then I am political. Kung yun naman ang ibig sabihin, eh lahat po tayo political. Sapagkat dapat lang naman po na mayroon tayong pakialam sa mga kaganapan sa ating bansa. Background lang po, no, ang inyo pong lingkod ay dati pong nagtrabaho bilang isang writer segment producer for an investigative TV program in a major TV network. 7 taon po na nagtrabaho ang inyong lingkod doon. At pagkatapos po ay ako'y naging pastor. Totoo nga yung nabasa ko na God does not waste an experience. God does not waste an experience. My training as a journalist was part of my preparation as a pastor. In fact, sa kasalukuyan po, ang inyong lingkod din po ay may radio ministry. At sinisikap ko po magpahayag ng biblical point of view as far as our socio-political issues are concerned. Madalas ko ngang sabihin sa radyo, with the Bible in one hand and the newspaper in the other hand, we will discuss socio-political issues from a biblical point of view. My training as a journalist was part of my preparation as a pastor that flavored my approach. So, a pastor with a different background may have a different approach or style
in handling these issues. At kung iba po ang inyong pananaw sa mga bagay na ito, ay aking pong iginagalang. When I was working with the media, lagi ko pong pinapaalala sa sarili ko that

in verse 6. Ang tawag po ng Biblia sa mga nasa pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos. Kapansin-pansin po na ang ginamit ni Pablo na salitang Griego sa lingkod na dalawang beses niyang binanggit sa Romans chapter 13 verse 4 ay ang noun na diakonos. At nang sinabi niya na to equip the saints for the work of ministry sa Ephesians chapter 4 verse 12, ang ginamit niya ay yung verb na diakonia. Naniniwala po ako that there's a connection between equipping the believers for ministry and calling the people in government as God's servants. Kasi po kapag pinag-usapan po natin ang paglilingkod sa Diyos, ministry for God, huwag po nawang lilimitahan ang sakop nito sa loob lamang ng apat na sulok ng ating gusali ng iglesia. We are not to limit the scope of serving in ministry within the four walls of our church building. We are to train people, our people, na makita po nila na ang paglilingkod sa politika, whether appointed or elective, whether employees or appointed officials, we have to train our people to see that serving in politics is our ministry for the Lord. Meron po kasing pananaw noon na tinatawag na sacred secular divide. Noong pong Middle Ages, meron pong tinatawag na the consecrated life at the permitted life. Yung pong permitted life, yan po yung mga magsasaka, yung mga manggagawa, at yun naman pong consecrated life, yan po yung mga pare, madre, mongha. Kaya po nagkaroon po ng pananaw na makapaglilingkod ka lang talaga ng direkta sa Diyos kung ikaw ay consecrated life. Kung ikaw halimbawa ay pare o naglilingkod ka sa simbahan. Subalit pag pinag-aralan po natin sa Biblia, wala pong sacred secular divide. Sapagkat nung nagkaroon po ng Reformation mula po kay Martin Luther, isa po sa kanilang isinulong ay ang pagkapari ng mananampalataya, the priesthood of the believer, na hindi po yun lamang po mga taong simbahan ang nakapaglilingkod sa Diyos, hindi lang yung mga nasa tinatawag na consecrated life o sacred life ang nakapaglilingkod ng direkta sa Diyos, kundi maging yung mga tinatawag na nasa permitted life o yung mga nagtatrabaho sa bukid, halimbawa, pati po ang kanilang pagtatrabaho sa bukid, ang kanilang pagsasaka ay kasama po sa itinuturing na paglilingkod sa Panginoon. That in the eyes of the Lord, believers are on equal footing. Lahat po tayo ay may access sa Panginoon. Lahat po tayo ay may mga karapatan at mga pribilehiyo o pagpapala, pare-parehong karapatan at pribilehiyo mula sa ating Panginoon. Subalit-bali tinatanong nyo, Pastor, hindi ba madumi ang politika? Alam po ninyo, dumumi ang politika sapagkat hinayaan po natin ang mga taong dumudumi dito. Politics is dirty because we tolerated those who made it dirty. At wala po tayong ginawa upang linisin ito. And that's the reason why we are in the political mess that we are in right now, because we did not raise leaders from our ranks to serve in government. Kaya po tayo nagkakaganito sapagkat malaki po ang ating pagkukulang sa pag-disciple sa ating pong mga kapwa mananampalataya upang makapaglingkod sa pamahalaan. Yan din ang dahilan kung bakit nakakakita po tayo ng mga mananampalataya, maging pastor o mga kaanib sa iglesia, na kung makipagtalaman
talo sa social media, eh magdududa ka, matatanong mo kung talagang mananampalataya ba sila. Kasi they would employ fallacious arguments. Ibig sabihin, mga argumento na hindi karapat dapat gamitin. At may mga pagkakataon pa na nagsishare ng mga fake news o ang kanilang mga pananaw ay batay sa mga fake news. Nakulang po tayo generally na turuan ang mga iglesia kung ano ba ang tinuturo ng Biblia regarding our role as salt of the earth and light of the world. Ang sabi nga ng Biblia, hindi dapat mawala ang ating alat, hindi dapat nating takluban ang ating liwanag. Ang ibig sabihin, we should not fail to influence the society. Nakalulungkot lang that we are so heavily minded that we end up of no earthly good. Masyadong makalangit ang takbo ng ating isip na wala tayong pakialam sa nangyayari dito sa lupa. At ang nangyayari pa, ang ebanghelyo ay para lang sa personal nating kaligtasan. We have reduced the gospel into a personal fire insurance. Sinasabihan tayo na dapat nakatutok lang tayo sa pangangaral ng ebanghelyo. Subalit, alam po ninyo, ang ebanghelyo ay hindi lamang po tiket patungo sa langit. Ito po ay dapat na nanunuot sa bawat aspeto ng ating buhay. Kasama na po doon ang ating mga karapatan at tungkulin, our rights and responsibilities bilang mga mamamayan. Alam nyo, ang sabi nga sa Romans chapter 12 verse 1, ay dapat natin ialay ang ating sarili bilang handog na buhay. Subalit, mapapansin natin, paano natin papakita na tayo ay may buhay na inihandog sa Diyos? Pagdating sa chapter 13 ng Romans, tinalakay kung paano tayo makikitungo sa pamahalaan bilang mga mananampalataya. Doon natin makikita na maging ang ating pananaw, ang ating pamamalakad pagdating sa ating pamahalaan ay sakop ng ating pagiging mananampalataya. Na dito ipinapakita natin kung paano nga ba makikita maging sa ating pagiging mamamayan ang ating pagiging alay sa Diyos. How we could show even in the way we live as citizens the life of someone who is a living sacrifice unto the Lord. Kasama nga sa panalangin na itinuro ng Panginoon, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Mababasa natin yan sa Matthew chapter 6 verse 10. At dapat na tayo'y maging sagot sa ating panalangin by advancing the kingdom of God through our moral influence in our society. Eh, nangyayari para tayo naglalaro ng basketball na nagpapatalo tayo by default kasi hindi tayo nagpapakita. Hindi tayo sumisipot sa laban. Don't ever think that this world is off limits to the kingdom of God. The gospel is not for heavenly salvation only. Sakop po nito ang lahat ng aspeto ng ating buhay, kasama na po ang ating pananaw patungkol po sa mga kaganapan sa ating pong bayan. So, ang una po, pastors are to equip the believers to engage in politics. Letter A, apply the biblical worldview in current issues. Apply the biblical worldview in current issues. Yan po ang pananagutan natin bilang mga tagapagturo, tagapangaral ng salita ng Diyos. Itinutuloy po natin mula sa noon doon, then and there ng salita, patungo po sa ngayon dito, here and now ng sanlibutan. The then and there of the word and the here and now of the world. Kailangan po
as a church na we have to learn how to talk about politics from a biblical worldview. Sabi ko nga, with the Bible in one hand and the newspaper in the other hand. Natitimbangin natin ang mga issues ng lipunan na ito sa pananaw po ng salita ng Diyos. Ipinapakita po natin na makabuluhan ng Biblia sa ating pong kasalukuyang kapanahunan. We are to show the relevance of the Bible. Now, we are not trying to make the Bible relevant. It is already relevant. At bahagi po ng ating tungkulin bilang mga pastor, katulad po ng mga propeta sa Biblia, ay turuan ng mga mananampalataya na to think about social and political issues, not just about spiritual ones. Alam nyo, nalulungkot po ako kapag nakakakita po ako kung paano mga tuwiran po maging ang mga pastor sa social media. Nakikita ko po yung tinatawag na utilitarian ethics. Ano po ba yung utilitarian ethics? Wala po itong pinagkaiba sa tinatawag na Machiavellian ethics na the end justifies the means. Kahit na ano ang maging pamamaraan mo, basta maganda yung intensyon at maganda yung kinalabasan. Subalit, hindi po biblical ang tinatawag na utilitarian ethics. Ang dapat po na ating pong ethics ay yung tinatawag po na deontological na batay po sa tinatawag na panuntunan according to a set of principles na ayon po sa salita ng Diyos. At alam nyo, looking at the social media posts of Christians and even leaders, their responses and reactions regarding politics gave me the impression, and I could be wrong, that we have a long way to go as a church regarding our understanding of our prophetic role in our society. At bago po tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe sa ating pong YouTube channel ng Expositors Edition, at kung kayo napagpala, paki-like at paki-share. Paki-hit na rin po ang notification bell upang wala po kayong ma-miss na anumang episode ng Expositors Edition. So, P, pastors are to equip the believers to engage in politics. A, apply the biblical worldview in current issues. S, speak out against societal ills. Speak out against societal ills. Sapagkat yan po ang sinasabi po sa Proverbs chapter 31 verses 8 and 9. Open your mouth for the mute, for the rights of all who are destitute. Open your mouth, judge righteously, defend the rights of the poor and needy. Alam po ninyo, sa Biblia, mababasa po natin ang mga propeta na hindi lamang po sila nagpahayag ng mga magaganap sa kinabukasan, sa hinaharap, kundi sila rin po yung nagpahayag ng mensahe ng Diyos para sa mga kasalukuyang kaganapan ng lipunan. The prophets spoke against the evil in society, at may pagkakataon pa po that they confronted kings who sinned against the Lord. Nangaral sila laban sa panunuhol at sa iba pa pong pag-abuso ng mga nasa may kapangyarihan. Mismong ang kapatid ng Panginoon sa laman, si Santiago, he spoke against discrimination and against the exploitation of the poor by the rich. And we are to continue this prophetic role. Alam niyo po, may mga nakakausap po ako na nagrereklamo na yung mga pastor po nila ay nananahimik pagdating sa ganito mga issue, lalo na kapag may eleksyon. To be fair, ipinapaliwanag ko sa kanila na may iba't ibang mga reasons, mga dahilan, kung bakit ang kanilang mga pastor ay hindi nagsasalita o nananahimik na lamang tungkol sa mga issue na ito. Halimbawa,
One reason ay maaaring may standing policy ang kanilang iglesia to remain non-partisan. At para sa kanila, ang ibig sabihin nito na hindi dapat nagsasalita ang pastor tungkol sa mga bagay nito. While I disagree that being non-partisan means being neutral, I disagree that non-partisan means non-participation, ginagalang ko po yung kanilang patakaran. Yun po ang patakaran ng kanilang iglesia. It's their church policy and I am not their pastor. Isa pa sa mga dahilan sapagkat hindi po naniniwala ang mga pastor na kasama ito sa kanilang pagkakatawag. Iginagalang ko rin po yun. At alam naman natin na equally competent and godly scholars disagree regarding the relationship between the church and the state. Ang pangatlong dahilan ay sapagkat maaaring nakaranas ang pastor na ang kanyang iglesia ay nahati o nagkabahabahagi dahil sa politika. Pagmatang feeling ko, he swung from one extreme to another. Kasi po, kapag ang habol mo naman ay pagkakaisa, truth might end up getting sacrificed for the sake of unity. Naniniwala ko bilang pastor na dapat hayaan natin ang ganitong mga discussions sa iglesia basta tiyakin lang natin na manatiling makatwiran at magalang. We have to make sure that these discussions would remain reasonable and respectful. At ang mga pagkakaiba ng pananaw ay hindi naman ho masama. Pagkakataon nga ito na matuto ang ating iglesia on how to handle differences, to agree to disagree, and to disagree agreeably. Ang sabi naman ng Biblia sa Romans 12:18, if possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Hanggat maaari, hanggang kaya natin, mamuhay tayo ng may kapayapaan sa isa't isa. At hindi po ibig sabihin na ang pamumuhay na may kapayapaan ay hindi na lang tayo kikibo o mag-uusap tungkol sa mga bagay na ito. Truth might end up getting sacrificed for the sake of unity. Isa pa pong dahilan, dahil nga po, gaya na aking sinabi, ang tingin ng pastor, he has to focus on preaching and discipleship. Subalit, gaya nga po ng aking sinabi, ang mabuting mananampalataya, mabuting mamamayan. Another reason ay iniisip ng pastor na hindi niya pananagutan na mag-endorso ng kandidato. Isang ayaw po ako diyan. Bagamat may mga iba pong mga churches na iba po ang kanilang kalakaran. At kung ang pastor tingin niya tungkulin niyang mag-endorse, ang magiging tanong ko lang, igagalang ko siya, pero anong gagawin niya sa mga miyembro na hindi susunod o hindi iboboto yung kanyang inendorso? Marapat ba na itiwalag niya o pagalitan niya o igagalang pa din ba niya ang desisyon ng kanyang mga kaanib na bumoto ng iba sa kanyang inendorso? Meron naman po akong kilala nga church na ang mga pastor po nila ay sa isang forum ng church ay magpapahayag po ng kanilang mga kandidatong iboboto at ipapaliwanag nila bakit yun ang kanilang iboboto. Hindi po ito necessarily endorsement sapagkat ipapahayag lang po nila ang kanilang dahilan kung bakit ganun po ang kanilang mga naging pasya. At malaya po sa iglesyang ito na iboto kung sino ang kanilang iboto. Hindi po ito uniformity, hindi po ito block voting o sama-samang pagboto sa iilang kandidato na pinili ng iglesia. Subalit, para po sa akin, ang tungkulin natin is to educate and not endorse candidates. Of course, there are pastors who may disagree with me on that, and I respect that, kasi bahagi din naman ng ating kalayaan, ng ating religious freedom to endorse or not to endorse. Bagamat ako personally, I believe my task as a pastor is to equip our members
to make wise decisions and not to decide for them. Natuturuan ko po ang aming pong mga natuturuan ko po ang mga mananampalataya kung papaano mag-isip at hindi ko ano ang iisipin. I will teach them how to think and not what to think. Totoo naman na may separation of church and state. Yan po ay bahagi po ng tinatawag namin na Baptist distinctives. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ibigay kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. At ito po ay nasa ating saligang batas din. Subalit, ang ibig sabihin po ng separation of church and state ay wala pong magiging official religion ang isang bansa. Malaya po tayong sasamba sa kung sino ang gusto po nating sambahin. Subalit, hindi po ibig sabihin that the state will be completely free from the church. Actually, yung separation of church and state ay pag-iigpit sa state at hindi sa church. The church should serve as the conscience of the state. At doon naman po kaya ako naniniwala sa hindi pag-iendorso ay sapagkat kasama rin po sa aming Baptist distinctives yung tinatawag na independent soul liberty na iginagalang din po namin ang personal na paninindigan ng bawat mananampalataya sa mga bagay na wala naman pong kinalaman sa kaligtasan. But no matter what's our take on this church and state separation doctrine, and we have to remember that equally competent and godly scholars disagree regarding the relationship between the church and the state, whatever our take on the separation of church and state, we should see the church as the conscience of the state, and the conscience must speak up. Hindi ko naman sinasabi na we should swing to the extreme of political activism. Ako po hindi po sumasali sa mga rally na kahit na po ang nag-organize ay mga Christian groups. Sa Facebook, masasabi ko pa na ang aking mga post ay hindi kumakatawan sa iglesyang aking kinabibilangan o sa mga organisasyon na aking pinaglilingkuran. Subalit, kapag sumama na ako sa mga rally, hindi ko masasabi sa mga tao na I am not representing the church. And I believe it might be unfair for our church members who might hold to a different stance. Bagamat, magkaiba man tayo ng pananaw patungkol dito, kailangan pa rin natin pag-isipan. Does the Bible really teach us to turn a blind eye to the corruption and injustice of the world? Should we tolerate people who would justify corruption or lies? Should we tolerate politicians who go against the moral standards that we preach on the pulpit? May nagsabi ng ganito, we have a prophetic role to play. We should not divide our flock on partisan basis, but we should always be free to speak to moral issues. Stay out of partisan issues, yes, but we got to be involved in moral questions that determine how people live. So, letter P, pastors are to equip the believers to engage in politics. Letter A, apply the biblical worldview in current issues. Letter S, speak out against societal ills. Letter T, teach people to discern. Teach people to discern. Ito po yung tungkulin natin bilang mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Like Paul, it is our responsibility as pastors to teach our people, sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 21 to 22, test everything, hold fast what is good, abstain from every form of evil. Kumbaga, para kang kumakain ng isda, kain laman, tapon buto,
tuturuan natin ang ating mga mananampalataya na suriin, timbangin ang mga kanilang naririnig, ang kanilang mga nababasa, at yakapin ang katotohanan at talikdan ang kasinungalingan at kasamaan. Yakapin ang katotohanan at kabanalan at talikdan ang kasinungalingan at kasamaan. Kailangan nating turuan ang mga tao na gumuhit sa dapat guhitan. Alam nyo, may mga nababasa ako ng mga post na katulad ng "Don't impose your political or religious views on others." Pero alam nyo, sa logic, that is a self-defeating statement. Kasi, he is telling people not to impose their views on others, but he is, in effect, imposing his views on us. Sinasabihan niya na ang mga tao na manahimik sa kanilang mga pananaw patungkol sa mga issue na ito, subalit siya hindi nananahimik sa kanyang paninindigan. Yun ang problema kapag mahilig lang tayo sa slogan. Kailangan bilang mga pastor na turuan natin ang ating mga kaanib na mag-isip ng maayos or critical thinking, sapagkat madali silang matatangay ng mga tinatawag na mga political slogan na katulad noon. Dapat hindi natin tinatanggap ang fake news at pananagutan natin na ituwid ang mga nagbabahagi nito. Ang isa sa pangalan ng ating Panginoon ay Logos, salita, word. At ang salitang Logos, dito natin nakuha ang salitang logic. Kaya we should not accept wrong reasonings. Halimbawa, meron ako isang kapatid sa Panginoon na meron po dati na isang government official na tinawag niyang prostitute kasi dati siyang sexy dancer. Itinuwid ko siya. Sabi ko, kapatid, ang tawag sa ginawa mo ay ad hominem, character assassination, attack on personality. At sa awa naman ng Diyos, nagpatuwid ang kapatid at binura yung kanyang post sa Facebook. Dapat din nating turuan ang ating mga kaanib, it is unbiblical to say that forgiveness does not require justice, that we should love at the expense of the truth. And sabi nga sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. So kinakailangan po na ipahayag po natin ang katotohanan, itaguyod natin ang katotohanan, at ituwid natin ang kamalian at kasinungalingan. At bago po tayo magpatuloy, pakatandaan po natin, ang Expositor's Edition ay napapakinggan sa CARE 104.3 D-Way FM sa Bicol at sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi. So, pastors are to equip the believers to engage in politics, apply the biblical worldview in current issues, speak out against societal ills, teach people to discern. Letter O, observe your online and offline behavior. Observe your online and offline behavior. Dito po makikita natin na tayo po mga pastor, we are to lead by example, na tayo maging huwaran sa ating halimbawa. Sapagkat sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 3, tayo po mga pastor, we are to serve as examples to the flock. We are to remain reasonable and respectful in the way we engage on social media. Dapat manatili po tayong magalang at makatwiran sa ating pong pakikibahagi sa social media. Huwag tayong palaban ng wala sa lugar. Maging makatotohanan po tayo. Tumugon po tayo ng maayos. We are to respond and not react. At ang isipin po natin, kung sakali man na meron po tayong makakadiskusyon sa social media, sa Facebook, sa X o Twitter o sa Instagram, tandaan natin na hindi lang naman yung ating kinakausap at nakakabasa ng mga sinasabi natin.
may mga nanonood lang o nagbabasa ng ating pakikipagtalakay. Kaya nga, we are to focus on issues and not personalities. Sabi nga po sa Ephesians chapter 4, verse 29, huwag kayong gagamit ng masamang pananalita, sikaping lagi na iyong pangungusap ay yaong nakakabuti, angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makakarinig. Ang sabi nga po sa 2 Timothy chapter 2, verse 23, iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat alam mo namang nauuwi lang yan sa mga pag-aaway. Pansinin natin na hindi naman sinabing iwasan natin makipagpaliwanagan. Ang sinasabi, iwasan natin hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo. Yung nauuwi na sa pakikipag-away. Sapagkat ang sabi sa verse 24, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip, ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sila bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila upang kanilang sundin ang kagustuhan niya. Yan ang sinasabi ng Biblia na dapat nating gawin. Maaring iwasan natin ang mga walang kabuluhang pakikipagtalo, pero kailangan makibahagi tayo sa makabuluhang pakikipag-usap, pakikipagtalakay sa mga issue na malapit sa puso natin, sa mga issue na may epekto sa ating pong lipunan. So letter P, pastors are to equip the believers to engage in politics. Letter A, apply the biblical worldview in current issues. Letter S, speak out against societal ills. Letter T, teach the people to discern. Letter O, observe your online and offline behavior. Letter R, remain non-partisan. Remain non-partisan. Ang sabi nga ng Panginoon sa Matthew chapter 5, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Ito po yung tungkulin natin bilang mga peacemakers. Ang pagiging peacemaker ay hindi nangangahulugan na tayo po'y manahimik lang. Kasi if we are not careful, as I've said, we could lose our culture by default if we will employ a hands-off approach. We lose in the public square if we do not lend our voice. Pag tayo'y nanahimik, kanino makikinig yung mga tao? Anong mga tinig ang kanilang pakinggan kung tayo po ay mananahimik? Totoo, we should remain non-partisan. But again, non-partisan does not mean non-participation. Naniniwala ako, political neutrality does not mean moral neutrality. Ulitin ko ha, political neutrality does not mean moral neutrality. Muli, hindi ako sang-ayon sa pag-iendorso ng kandidato. And with due respect sa mga pastor na naniniwalang kasama yun sa kanilang tungkulin, ang problema, I think, once I endorse, I lose the moral ascendancy to call out these candidates. Kasi ang mangyayari, kung inendorso ko si Candidate A, kapag nagsalita ko laban sa mga sinabi ni Candidate B, ang sasabihin lang ng mga tao, bias kasi ako pabor kay Candidate A at laban kay Candidate B. At hindi rin ako sang-ayon sa tinatawag na black voting o isang boto lang ang isang iglesia, sapagkat sinabi nga ni Apostol Pedro that shepherds should not domineer over those in their charge. Kaya nga, para sa akin, our role is to educate the voters and not endorse candidates. That we don't tell people who to vote, but we tell them how to vote.
ang paniwala ko, ang tungkulin natin bilang mga pastor, ay turuan ang ating mga kaanib to make wise decisions and not to decide for them. Turuan natin sila how to be mature in conversing about difficult and sensitive topics like socio-political issues. Instead of avoiding it, we are to let our churches become safe spaces kung saan pwede natin pag-usapan ito. Kasi dahil sa pag-iwas natin sa pagtalakay sa mga bagay na ito, hindi na tayo natututuloy kung paano pag-usapan ito. We are to engage our culture. Tatandaan din natin ang sabi, we are in the world, but we are not of the world. Ilan lang ito sa mga natutunan ko sa aking pakikibahagi, sa aking mga engagement, online and offline, regarding the issues of the day. Personally, I believe as a church, we have a long way to go to mature as a church when it comes to engaging as the conscience of the state. Pero ito ay dapat na magsimula sa ating mga pastor. At tayo po mga pastor ay maaari po maging tinatawag na catalyst for change. Na sa atin po magsisimula yung pagbabago na gusto po nating makita sa atin pong mga kapwa mananampalataya. Sapagkat tayo nga ay tinawag na maging pastor. Ano po uli yun? P. Pastors are to equip the believers to engage in politics. A. Apply the biblical worldview in current issues. S. Speak out against societal ills. T. Teach people to discern. O. Observe your online and offline behavior. R. Remain non-partisan. Ang panalangin ko po, in fulfillment of the Great Commission, tayo po mga pastor should seriously focus on discipling our nation. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito sa Expositors Edition. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
1: Sa FEBC Bicol, Year 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
0: Oo naman, be!
1: Bakit? Anong latest?
0: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
1: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
0: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, nasusundan ng Mabungang Panalangin.
1: Maganda yan! Mas early start!
0: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
1: Eddie, updated na tayo!
0: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa alas 6:30 ng umaga.
1: Paano naman yung oras na Pilipinas?
0: Nasa alas 7 na ng umaga hanggang alas 8:30.
1: Eh yung negosyo as in trabaho?
0: Nasa bago na nitong oras, alas 8:30 hanggang alas 9:30.
1: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
0: Ang Family Matters ay alas 9:30 hanggang alas 11, nasusundan ng TNT pagsapit ng alas 11 ng umaga.
1: Eh yung mga panghapon na programa?
0: Simula Chinese Program, Tanika Lang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
1: Balita ko, same time pa rin sila.
0: Oo! Parehong oras pa rin, pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa alas 7 ng gabi.
1: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
0: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
1: Eh pag Sunday, anong aabangan namin?
0: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
1: Nasusundan ng reflections, di ba?
0: Tama! At pagsapit ng alas 6, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
1: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
0: Susundan ito ng movie mix sa alas 7 at pang alas 8 naman ay Through the Bible.
1: Tapos, may turning point din, di ba?
0: Oo! At pag-aasang para sa iyo sa alas 9.
1: May short feature din dito, no?
0: Meron! Ang katotohanan ng nagpapalaya ay mapapakinggan ng alas 9:30 hanggang alas 9:40.
1: Eh yung music and memories?
0: Nasa bago na nitong schedule, alas 9:40 hanggang alas 10:30, nasusundan ng insight per living.
1: Sunod-sunod na talaga!
0: Alas 11 naman ang Living Word, alas 11:30 ang Expositors Edition, at alas 12:30 Light Classics.
1: Tapos, may Stories That Build Faith din.
0: Oo! At alas 12:30 naman ang Papuri Radio, alas 4 ang Biblia at Buhay, at alas 5 ang UB Express.
1: Nasusundan ng huling programa,
0: Ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
2: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Until all have heard.

0: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat? O hanggang cheesy na lang talaga? Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pangapat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Pang-lima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Paalalang hatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: This is a classical gallery produced by FEBC Radio.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Sa

0: Andras Karody led the Budapest Philharmonic in the Dance of the Hours from Amilcare Ponchielli's La Gioconda.
1: A classical gallery produced by FEBC's Classical Music Service, 98.7 DZFE, The Master's Touch, for FEBC Radio.
2: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
3: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
2: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
3: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
4: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
2: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
3: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
1: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
5: Nagagamot ba ang HIV? Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan pinapahina ang resistensya ng katawan na lumaban sa sakit. Sa ngayon, wala itong lunas, pero kaya itong i-manage sa pamamagitan ng pre-exposure prophylaxis o PrEP. Ito ay laan para sa mga taong wala pang HIV pero may mataas na possibility na ma-expose sa sakit. Nagpositibo sa sexually transmitted disease sa loob ng 6 na buwan, drug dependent at gumagamit ng shared syringe at mayroong partner na HIV positive. Ang PrEP ay highly effective sa prevention kung tama ang pamamaraan at agad na magagampanan.
6: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ano ang pagkakaiba ng HIV sa AIDS?
7: Ang HIV positive ay pwedeng walang sintomas sa loob ng maraming taon. Maaari silang magmukhang malusog kaya't kadalasan hindi namamalayang sila ay carrier ng virus. Samantala, ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay malubha at maaaring nakamamatay na sakit. Ito ang end stage ng HIV infection. Nangyayari ito kapag mahinang-mahina na ang resistensya sa katawan sanhi ng HIV. Kapag di napagamot ang HIV positive, posible itong mauwi sa AIDS. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
6: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa pabago-bagong panahon, nauuso na naman ang mga sakit kagaya ng influenza o flu at influenza-like illnesses o ILI. Narito ang mga paraan ng tamang pag-iwas sa sakit na flu at influenza-like illnesses mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development. Una, magpakonsulta sa primary care provider sa mga rural health unit at city health offices para sa karampatang diagnosis at lunas kapag nakakaramdam ng mga sintomas ng flu o ILI. Karaniwan sa mga sintomas na ito ay ang pamamaga ng lalamunan, sipon, pananakit ng ulo, chills, pananakit ng katawan, panghihina, pagsusuka at diarrhea. Ito ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng droplets na galing sa ubo o bahing ng taong may sakit o paghawak sa kontaminadong gamit na maaaring maipasa sa bibig, ilong at mata. Pangalawa, Bigyang halaga ang preventive measures tulad ng paghugas ng kamay, social distancing, pagsuot ng face mask, lalo na sa mga high-risk population tulad ng mga senior citizens, mga bata at buntis. Pangatlo, huwag kalimutang isabuhay ang mga healthy lifestyle practices tulad ng pag-ehersisyo, pagkain ng masustansya, at paglaan ng sapat na tulog. Pang-apat, ang pagbabakuna taon-taon ng flu vaccine. Pang-lima, ugaliin ang paghuhugas ng kamay, pagtakip ng bibig tuwing umuubo at iwasan ang close contact sa mga taong may sakit. Pang-anim, pwede ka ding makatulong na hindi na kumalat ang virus sa pamamagitan ng pananatili sa bahay kung ikaw ay may sakit at panatilihing malinis ang mga madalas hawakang mga lugar. Sa pabago-bagong panahon na nagdudulot ng mga sakit at karamdaman, mayroon tayong kagalingan na nagmumula sa Diyos. Kagaya ng sinabi sa Salmo talatang 103, talatang 3, ang lahat kong kasalanay, Siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng CARE 104.3, The Way FM.
9: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
10: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
9: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
10: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
9: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.
1: Ito po ang programang Papuri. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Dennis Campanier.
2: Magandang hapon mga kaagapay. Kasama niyo rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: At ako naman si Trisha Denise Campanier. At kumusta po kayo mga kaagapay? Kumusta po ang celebration ninyo ng Mother's Day noong Sunday?
4: Yes.
3: Eh, syempre gusto ko pong batiin muli ang ating mga nanay na nakikinig ngayon, lalo na ang mama ko. I love you, mama.
2: I love you more, Trish.
3: Ayan, ganyan ka-sweet ang mama ko talaga. Hindi po yan nauubusan ng pagpapahayag ng love niya sa amin.
1: Totoo yan, anak.
2: Wow.
1: Ganyan talaga ang mga nanay. Lalo na ang mama mo. Grabe na yan eh.
2: Wow, grabe naman ang mag-ama ko. Pero ang totoo po niyan, nagagawa lang nating umibig dahil sa pagmamahal na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. Siya ang source ng pagmamahal na to. Sabi nga po sa John 15:9 sa Tagalog, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman inibig ko kayo. Mananatili kayo sa aking pag-ibig.
1: Amen.
2: Amen.
1: Tunay nga pong wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
2: At nais kong basahin itong mga messages na ipinadala niyo sa amin mga kaagapay. At ipaalam niyo sa amin, saan po ba kayo nakikinig ngayon? Nais nating batiin ang mga nakikinig mula sa Caloocan tulad ni Nora Canchela, si Len Agdon Reyes from Nueva Ecija, si Jessica Jeng from Tarlac City, at si Epifanio Salvador na always listening on his PM radio. At shoutout din kina Faustina, Frankie Habla, Prel Manalo Aquino, Prelita Hinahon, Takneng Novello, Leonida Rubio, Rosalinda Ohano Manzano, at kay Ferdy S. Jota. Happy listening po! Si Merly Alcantara Furake, ang sabi niya, blessed afternoon po, Campanier family. Pakibati ang apo ko, birthday niya tomorrow, May 14. 1 year old na siya. God bless, sa Diyos ang papuri. Happy first birthday!
4: Yes, happy first birthday!
2: Sa iyong apo, Merly. At hindi mo nabanggit ang kanyang pangalan, pero itong aming pagbati. 1, 2, 3.
4: Happy birthday to you! Happy birthday!
2: God bless you! Sabi naman ni Rosa Arigin, masayang hapon Campanier family at sa lahat ng mga listeners ng Papuri, ang gaganda ng mga awiting makalangit, tunay na napapagpala kami spiritually. Laging sasambitin sa Diyos ang papuri.
1: Ito po ang mga nakikinig sa atin. Shoutout kina Cory Alejandro.

0: Leonida Rubio, Precious Ablazo, Jeff T. Dizon, Janique Scott, Toots Reyes Eusebio, Emmy at Deneth Cristobal, Nestor De La Cruz, Jonathan Clarigo, Louis Basco, Orlando Ambagan, at kina Jojo and Marcel Simbulan, kasama syempre ang kanilang mga pets at talaga na nakikinig sa atin. Happy listening po!
1: Happy listening po! Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri na si Cathy Go Umali na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri mamaya. At makakasama nga po natin siya sa buong Wednesdays po ng May, mga kaagapay, kaya tutok lang po kayo. Pero sa ngayon, pakinggan muna natin ang mga awiting ito. Simulan natin sa dalawang awitin mula sa Papuri 20, ang Sayakap Mo Yawe, inawit ni Johnny Dizon, sinulat ni Jonathan Manalo, at ang Kahit Hindi na sinulat ni Pastor Ronel Rubrica at ni Cathy Carlos, inawit ni Jerus Del Socorro. Kasama rin ang Isusuko Ang Lahat mula sa Papuri 25, sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Joan Oliveros, at ang awiting Kabutihan Katapatan Kailanman mula sa Papuri 21, sinulat ni Third Fermin, inawit ni Ruben Laurente at Kate Rose Urrutia. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito po si Dennis Campanier.
3: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mainit na pagbati po saan mang panig kayo nakikinig ngayon. Sabi nga namin, ibahagi nyo nga kung mula saan kayo nakikinig. Hayaan nyo pong samahan namin kayo hindi lamang sa radio, kundi pati sa online streaming ng febc.ph.
1: Mga kaagapay, super na-appreciate po namin marinig at ganun din ang mga tagapakinig natin dito sa program ang inyong mga kwentong papuri. Kaya nais namin kayong imbitahan muli na magpadala ng inyong mga kwento. Dito nga po, sa ating programa ay napapagpala tayo ng iba't ibang kwento ng papuri singers, papuri composers at ng papuri listeners. Pwedeng-pwede nyo pong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Ang spelling po ng ating email address ay kwentongpapuri@gmail.com. kwentongpapuri@gmail.com. Pwede nyong i-share ang kwento kung bakit yon ang inyong favorite papuri song ng amin pong mabasa at maipatugtog na rin po namin ang favorite song ninyo. Hihintayin po namin yan mga kaagapay para maitampok po natin dito sa Papuri Program.
2: Maraming salamat po sa inyong mga ipinadadalang kwento,
1: salamat
2: mga kaagapay.
1: Po.
3: Thank you.
2: Itatampok namin yan dito sa program sa mga darating po na araw. Pero sa araw pong ito, tulad na nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang isa sa ating mga papuri singers. At yan nga po ay walang iba kundi ang ating kapapuri na si Cathy Go Umali. Narito po ang kanyang kwento.
4: Hello mga kaagapay, ako po ang inyong kapapuri, Cathy Go Umali. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po, I grew up listening to the songs from Papuri Music Ministry. We used to sing them in the church that I grew up in and they have been truly a blessing to us. And years later, as I grew deeper in my relationship with God, at bilang mahilig po akong kumanta, ito po ang binigay sa atin ng Panginoon. Nagkaroon po ako ng desire to offer my gifts, my talents to the Lord para naman po mabigyan kong papuri ang Panginoon. And praise God, I was given the opportunity to lead my very first papuri song entitled Minamahal Ka from Papuri 22, written by Mr. Mario Laharca. And this song reminds us of God's great love for all of us. Nakapapuri kahit anuman po ang ating pagkakamali, anuman po ang ating nakaraan, ang Diyos ay patuloy tayong minamahal at mamahalin. Siya lamang po ang may kakayanang magbago ng buhay ng sinuman. In fact, the Bible says, He is our life. Siya ang buhay, ang daan, siya ang katotohanan. At ang pangako po ng Panginoon ay hindi niya po tayo iiwan. So I don't know who needs to hear this today, but I hope that this encourages us that God's love is eternal. Walang hanggan, walang katapusan. Kaya po mga kapapuri, anuman po ang pinagdadaanan natin ngayon, alalahanin po natin na minamahal tayo ng Panginoon. At there's an invitation for all of us to let Him in our hearts today. Papasukin natin siya sa ating mga puso pagkat siya po ay naghihintay. He longs to be with us. He wants to have a relationship with us. He longs to love us. Kaya naman po, let's let Him in our hearts today. Sa Diyos ang papuri.
3: Ikaw kaagapay na nakikinig, anuman ang iyong nakaraan o may pinagdadaanan ka man sa kasalukuyan, alam mo bang mahal na mahal ka ng Panginoon, hindi mababago ng kahit anuman ang kanyang pag-ibig para sa iyo.
1: Kaya ito, pakinggan na natin ang awiting nabanggit ni Cathy Go Umali. Ang Minamahal Ka mula sa Papuri 22, sinulat ni Mario Laharca Jr. At maririnig din natin ang tatlo pang awitin mula sa album na yan. Ang Angkla, sinulat ni Simon Caleb Gasilao. Inawit ni Benny Manaligod, Mika Ohara at ni John De Vera. Susundan ng Kapayapaan na sinulat ni Rading Humacio. Inawit ni Asel Van Omen at Ang Pag-ibig Mo na sinulat ni Hernan Baluyot. Inawit ni Luis Cortez. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier.
1: Mga kagapay, kay patuloy na nakikinig dito po sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier at kasama ko sina
2: Charmaine Manalo Campanier
3: at si Tricia Denise Campanier.
1: Itutuloy kong basahin ang pagbati ng ating mga kagapay. Si RD Alistair Abante sabi, I remember napanood ko si Cathy Go noong Papuri 22 concert at Papuri 40th anniversary. Gusto ko yung inawit niya, yung Yahweh Elohim. Nag-duet ang dalawang Cathy at ang ganda ng inawit niya na wala ng iba. Alam mo, naalala ko rin yan nung concert,
3: yes,
1: RD. Salamat lagi sa iyong pagsubaybay sa ating program. Si James Christian Ambagan sabi, greetings to Campanier family and to all listeners. Greetings din kay Miss Cathy Go. Hello din si James. Happy listening.
2: Happy listening. At ito naman ang sabi ni Charito Tantoco, blessed afternoon Campanier family. Blessed talaga sa pagkikinig ng awiting makalangit. I'm an avid listener of Papuri since the 80s, hosted by Romy Dinglas and Cindy De La Paz. Senior na po ako ngayon, 67. Dalaga pa lang ay lagi na akong nakikinig sa DZAS. Pabati sa aming church, sa Word of Love Family Church, Balagtas, Bulacan. Sa Diyos ang papuri. Hello po sa inyo.
1: Hello po.
2: Charito, at shout out din sa inyong mga ka-churchmates sa Word of Love Family Church.
1: Yes, hello
2: Balagtas,
1: po sa inyo dyan.
2: Bulacan, at nakakatuwa mula noon hanggang ngayon ay nakatutok po kayo,
1: yes,
2: sa pakikinig. God
1: salamat.
2: Bless you.
1: Happy listening po.
2: At ito naman ang sabi ng ating tampok na kapapuri ngayong hapon na si Cathy Go Umali. Ito ang kanyang sabi, hello to my husband RC, Victory Ortigas family, Pastor Noel Landicho, pastors and staff, Victory Puerto Princesa, kay Pastor Edward Flores and staff, at sa Victory Worship family. Enjoy listening!
1: Enjoy listening!
2: Ihanda natin ang ating mga puso, mga kaagapay. Pangungunahan tayo sa panalangin ni Cathy Go Umali.
4: Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Panginoon, marami pong salamat sa Papuri Ministry na iyong ginagamit upang ipalaganap ang iyong pagmamahal sa mga tao at sa mundo. I pray, Lord, that as we listen to this song, that we will be reminded of your great love for all of us. Nasaan man po kami ngayon, parte ng aming buhay, Panginoon. Salamat po at patuloy niyo kaming minamahal. And even the Bible says that nothing can separate us from the love of God. Lord, marami pong salamat. I pray that this song ministers to us today. In Jesus' name, amen.
3: Amen!
2: Maraming salamat, Cathy, sa iyong panalangin at talagang nakaka-encourage ang ibinahagi mong kwentong papuri kanina. Mga kaagapay, meron pa pong mga susunod na Miyerkules ang buwan ng Mayo, kaya makakasama pa nating muli si Cathy.
1: Yes, yes, yes.
2: God bless you, Cathy.
1: God bless you.
2: Hello sa iyo, Pastor RC.
1: Yes, hello po sa inyo.
2: Sa Puerto Princesa, Palawan.
5: Ngayon naman, patuloy natin ang pagpupuri sa Diyos sa mga awiting ito. Simulan natin sa tatlo pang awitin mula sa Papuri 22, ang Kay Jesus Pa Rin, inawit ni Mon Faustino at ni Tricia Amper Jimenez, sinulat ni Abraham Gorospe Jr. Susundan ng Kanlungan ng Puso na sinulat ni Ruben Lopez Jr., inawit ni Tim Pavino, at Magtatapat na Tunay na sinulat ni Robert David, inawit ng Barnabas. Kasama rin po sa lineup ang Dahil Sa'yo, Para Sa'yo mula sa Papuri 25, sinulat ni Jonathan Manalo, inawit niya kasama sina Dennis and Charmaine Campanier, Tricia Denise at si Charity Grace Manalo Capistrano. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri. Kami po ang inyong mga kasama. Ito po si Charmaine Manalo Campanier.
2: At ito po si Dennis Campanier.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier.
1: Mga kaagapay, nawa kayo po ay napagpala na mga papuri songs, gayon din ang kwentong papuri ni Cathy Go Umali kanina. At kung nais nyo pong maibahagi ang inyong mga kwentong papuri, maaari nyo pong ipadala yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa programa.
2: Yes, salamat po in advance sa inyong mga ipapadalang kwento.
3: Thank you po.
1: Thank you.
2: At bago tayo magpaalam, balikan natin ang John 15 verse 9 sa Tagalog. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman inibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kaya mga kaagapay, patuloy po tayong manatili sa wagas na pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinigay sa atin. Pakinggan po natin ang awiting Pag-ibig Mo mula sa Papuri 16. Ito po'y inawit ni Zebedee Zuniga at sinulat ni Pastor Ronel Rubrica. Muli, ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Nagpapaalalang let us all stay safe and healthy, mga kaagapay. Lagi po nating tatandaan na
4: sa Diyos ang

0: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang Biblia ay isang manual sa buhay, kaya't kailangan itong basahin at pag-aralan. Tuklasin ang dahilan at kahulugan ng buhay na nakaangkla sa salita ng Diyos. Samahan si Dr. Eduardo Pilapil Jr. dito sa Biblia at Buhay.
1: Magandang umaga po mga kapatid at natapos na po tayo sa ating sermon series sa ating 1st, 2nd, and 3rd John. So, tayo ay magkakaroon ng napakagandang sermon break dito sa Kawikaan 3, talata 5 hanggang 8. Paano po tayo ay nagsasama-sama. Ito ay pinamagatang kaginhawaan at kagalingan. Muli, maraming salamat at sa patuloy niyong pakikinig sa Biblia at Buhay. Magkita-kita po tayo muli. Salamat po and pagpalain tayong lahat ng Panginoon.
2: Ang ating pong babasahin ay salita ng Diyos na nagmula sa aklat ng Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 5 hanggang 8. Muli po, ito po ay magmula sa Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 5 hanggang 8. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong landasin. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Ito'y magiging kalgalingan sa laman mo at giginhawa ang iyong mga buto.
3: Ang title po ng ating sermon ngayon ay Kaginhawahan at Kagalingan. Ang batayan po nito ay Kawikaan, chapter 3, verses 5 to 8. Natapos po tayo ng ating series sa 1 John, 2 John, 3 John, o yung mga liham ni Juan. At panalangin ko, marami sa atin dito nakapagsimula at nakatapos noon at tunay na punong-puno ng yaman ang salita ng Diyos para sa ating mga buhay. Ngayon po, break muna. Pupunta muna tayo sa mga Christian living, mga practical. Bagamat lahat naman ay may practice. Sabi nga po, dapat malinaw ang theology o kaya yung interpretasyon ayon sa intensyon ng manunulat. At yung ating napag-aralan ay si Juan, yung Apostol Juan, ang manunulat. Pag malinaw yung intensyon, naiintindihan natin kung ano ang gusto ng Panginoon parating. Kasi naniniwala tayo in the inspiration of the Holy Spirit sa mga manunulat na yan ang salita ng Diyos. Hindi lamang po pagkukot ng mga verse, pero yung talagang intent of the author. Kaya ginugugulan po natin, binibigyan ng panahon na aralin talaga. Hindi lamang sa sermon, ngunit pati sa maliliit na grupo, pinag-uusapan. Mahalaga po yan. Kasi ang sermon, ang naaalala lang ng tao, ay ilang porsyento lamang. Kaya meron kayong inuwi pang papel. Meron pa kayong scripture.ph na pwedeng bisitahin o i-download yung file. Iba kasi pag narinig mo, tapos nabasa mo din, mas maraming naiiwan sa'yo. Tapos pag pinag-uusapan pa sa maliit na grupo, ay mas lalo pa pong tumatatag sa ating memory at mas madaling maisabuhay pag naalala mo. E pag hindi mo naalala o hindi natin alam, mahirap isa buhay. E ang salita ng Diyos ay dapat ina-apply, isinasabuhay. Una, yung ating paniniwala ay dapat sang-ayon sa salita ng Diyos. Ngunit hindi lamang yon, kailangan sa pang-araw-araw. Kung puno ang isip at puso natin ng salita ng Diyos, yan din po ang lalabas sa ating bibig. Yan din po ang mangingibabaw sa ating isipan. at yan din po ang magbibigay sa atin ng kalakasan pag may tukso sa harapan natin. Tayo po'y matutukso. At iba-ibang klase yan. No, yung isang tukso'y tutuksohin ka na gumawa ng masama, na tutuksohin ka talaga pagplanuhan ang isang kasalanan. Yung iba naman, yung mga biglaan. No? Yung mga biglaan na walang ka ng tiyaga o pasensya, hingi natin ang tawad din yung sa Panginoon. Ngunit pagpatuloy na ang isip at damdamin natin ay napupuno ng salita ng Diyos, mapapansin niyo po pagkatapos ng ilang linggo, ilang buwan, ilang taon, nagkakaroon tayo ng improvement. Ng improvement. Yan po ang pagkilos po ng banal na Espiritu. At tayong naniniwala, ang pagkilos ng banal na Espiritu ay hindi nakahiwalay sa salita ng Diyos. Kasi yan, ang ginagamit po ng banal na Espiritu ay yung salita ng Diyos sa buhay natin. Dito tayo sa Proverbs o Kawikaan. Ngayon, itong matututunan nating karunungan sa aklat ng Kawikaan ay hindi hiwalay sa tunay na buhay. Kung sa Tagalog, ang Kawikaan ay masanay tayo sa salitang salawikain. Naalala niyo pa ba yan nung nasa school pa kayo? No, kumbaga, parang si Jose Rizal meron mga salawikain, di ba? No, ang may isa akong klase, buong semestre, iba-ibang salawikain ang aming inaral na pang Pinoy. Ito pong Proverbs ay punong-puno. Ang salawikain ay mga salitang nagbibigay ng karunungan kasi ito ay galing sa karanasan ng ibang tao. Yung iba ay galing pa sa mga ninuno, sa kanilang mga naobserbahan sa buhay, na magkaroon tayo ng leksyon para hindi maulit ang pagkakamali ng iba. Yung iba kailangan maranasan ang consequence ng kanilang pagkakamali bago matuto. Ito po ang payo ng wisdom o ng karunungan. Matuto ka na sa sinulat ng iba para hindi mo maranasan ang consequence ng mali kasi may iwasan mo na. Napakahalaga po niyan. So, sinasabi natin itong Kawikaan ay ang pinag-ugatan nito ay kung titingnan natin ang Biblia, yung Torah. Ano yung Torah? First five books of Moses. Nandun yung narratives, their history, no? Creation of the world, the history of Israel, at pati ang mga batas ng Israel, yung covenant, yung tipan ng Diyos sa Israel, at yung mga buhay ng mga kanila mga biography na kanila mga nasulat. Kaya kung titingnan niyo po yung mga kawikaan o Proverbs, mapapansin niyo, ay ito parang kay Jacob ito. Ay ito parang ito kay David. Makokonekta po natin itong mga ito. Ang mga iba-ibang tema po, no? Ang sa kawikaan, isa po dyan ay yung pagtitiwala sa Diyos, pagkatakot sa Diyos, pagkatalikod sa kasamaan o kasalanan, pamumuhay ng may talino. Yung iba matalino sa exam pero sa buhay bagsak. Ano? Mali-mali yung mga sagot sa buhay, sa totoong buhay, pero sa exam kuhang-kuha. No, kasi ang inaaral yung tinuro sa school. Tama yan, aralin mo yan. Pero paano naman yung sa buhay? Ay, yung Biblia yan. Yung iba, ang sipag pumasa sa school, nasi-stress pa. Nako, kailangan mag-aral ako para bukas. Pero sa Biblia, walang ka-stress-stress. No? Kasi hindi nagbabasa, patay. Sa totoong exam, sa buhay, bagsak parati. Kasi ni bagong tipan, hindi pa natapos, pambihira naman. Mahiya naman tayo sa Diyos. Ang totooing exam ay araw-araw. May tinatawag araw ng paghuhukom o judgment day. Dalawang klase yung judgment day. Yung wala sa Panginoon ay huhusgahan. Sisentensyahan pala. Yung husga nun, sentensya na lang. No? Yung mga nasa Panginoon, ligtas, purihin ng Panginoon, pero may tinatawag na rewards. Ano? Kung ikay tunay nasa Panginoon, praise God. Talagang iba, wala nang paghahatol sa'yo katulad ng sentensyang matatanggap ng hindi nananampalataya. Pero may paghahatol pa rin. Anong klase? No, kung ano ang reward mo. No? At yung reward na yan, depende paano ka namuhay pang araw-araw. Yung araw-araw ay parang exam. No, wag ka naman sobrang ma-stress. Pero pag punong-puno ka ng Biblia sa puso mo, mas magaan sumunod sa Panginoon. No. So doon tayo sa Kawikaan chapter 3, verse 5. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Kaya yan ang unang punto natin, magtiwala sa Kanya, hindi sa sarili. Ang magtiwala sa Panginoon ng buong puso, anong ibig sabihin yan? Well, linawin natin na buong puso, ibig sabihin lubos-lubos. No, huwag kang magtiwala sa Diyos sa isang parte ng buhay mo, magtiwala ka sa lahat. Ibig sabihin, lahat ng ating iisipin o gagawin ay dapat ayon sa Panginoon, ayon sa salita ng Diyos. Ang Diyos ay tapat. Alam po natin na sino ba siya na pagkakatiwalaan natin. Siya ang Diyos na napaka makapangyarihan na tinalo niya yung superpower noon. Ang superpower na bansa noon ay Ehipto. No? At yung mga tao niya ay walang kalaban-laban. Mga alipin, hindi organisado. Pero nagtawag siya, tinawag niya si Moises, inutusan niya, binigyan niya ng, pinakita niya kanyang kapangyarihan through Moses, at napalaya. Ibig sabihin, sino ba itong Diyos na pagkakatiwalaan natin? Itong Diyos na to, para sa Kanya ay walang imposible. Siya ang naglikha ng langit at lupa. Siya din ang nagbigay sa ating Panginoon Jesus para kung sino man ang mananampalataya ay hindi magdurusa, hindi maghihirap, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang Diyos na pinagkakatiwalaan natin. Kaya sa Diyos dapat ang buong pagkatiwala. Pero anong ibig sabihin noon? Tandaan po natin ng pag-aaral ng Proverbs, ang estilo po ng writing ng Hudyo, minsan parehong direksyon. Minsan, ito ibig sabihin to, hindi ito. Kumbaga, pwedeng positive tapos negative. No? Para malinaw. No? Minsan ganun mag-explain tayo. Pupunta ka dito, hindi dito. No? Kasi baka magkamali pa rin eh. Ito yung gagawin mo, hindi ito. Kasi pwedeng magkalito-lito. So, anong sinasabi dito sa verse 5? Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala, positive, negative. At huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Anong sinasabi? Pag nagtitiwala ka, mas nagtitiwala ka sa sarili mong pangunawa, ibig sabihin hindi ka pa talaga buong puso nagtitiwala sa Panginoon. At kung buong puso ka nagtitiwala sa Panginoon, ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa sarili mong pangunawa. Ibig sabihin, uunawain mo muna ang salita ng Diyos sa kanila, sa Israelita, yun ang Torah, Genesis, Exodus, tuloy-tuloy po yan. Tapos pati na rin ang narratives nila, ang kanilang Chronicles, Kings, ang mga Salmo, ang Awit, yan po ay ang kanilang mga salita ang salita ng Diyos na kanilang dapat pagkatiwalaan. Kasi pag inaano natin na ito ang aking nais, pero hindi yan ang nasa Biblia, hindi yan ang salita ng Diyos, ibig sabihin hindi lubos ang pagtitiwala. No, hindi lubos. Dapat po lubos. Kaya itong bagong taon, lubos tayong magtiwala sa ating Panginoon. Tama na yung kalakalahati. Kaya ka nahihirapan sa buhay mo. Kasi nagtitiwala ka sa ilang bagay. Hindi yung pinagkakatiwalaan ang Panginoon sa ibang mga bagay. Katulad ng sarili. Paano ba mabago ang sarili? Unang-una, hindi mo mababago sarili mo. Lalapit ka muna, magpapakumbaba ka muna sa Panginoon. No? Bibigyan ka ng kalakasan, mabago ang sarili, pero magpapakumbaba ka muna sa Panginoon. Paano? Sa panalangin, isa yan, sa pagsamba, sa puso, isip at gawa. At pag nagbabasa ng Biblia, may takot sa Diyos. No? May takot. Kung anong natututunan, may respeto tayo sa salita ng Diyos. Kasi kung wala yan, walang pagbabago po. Hindi ka takot sa Diyos eh. No? Paano kung walang nakakakita? Magnanakaw ka ba? May sasabihin kang masama sa ibang tungkol sa ibang tao? Magchichismis ka na rin? Maninira ka na rin? Pero kung may takot sa Diyos, ayaw mong gawin yon. Bagamat walang nanunood na tao, pero alam mo ang Panginoon ay nanunood. Sapagkat kita ng Diyos, hindi lamang yung panlabas, pero yung mga nasa loob natin. Naalala nyo, nung nasa 1 John tayo, ang daming feedback sa akin. Hindi ko alam kung kanino galing kasi kwento lang po ng mga growth group leader kasi hindi naman nila binabanggit yung mga pangalan. Pero ang sinasabi ng iba ay nung nag-preach yung part na pag ikaw ay may pagkamuhi o pagkapuot, nasa kadiliman ka pa. O, parang maraming nagising. Sa English po, if you hate your brother, you are still in the dark. No, nasa kadiliman ka. No, pero pag sa liwanag ka, ano sabi, hindi ka matitisod, no? Hindi ka matitisod. Kaya ang ano po ang tunay na mananampalataya, we cannot and should not hate. Yan ang hindi natin ma-disappoint ka na, pero hindi ka pwedeng magkaroon ng hatred. Hindi pagpapatawad. Yung sama ng loob, nagiging kapaitan, dala-dala habang buhay. Nako, hindi po maganda yan. Paano mo nalaman pag may ganun ka? Hindi mo panalabanan yung nagre-replay sa'yo. Ano yung replay? Lahat ng ginawa ng taong ito sa akin. Karamihan naman hindi niya sinasadya. Nung sinasadya niya ay isa pa siyang hangal. Pwedeng wala pa sa Panginoon. Ano? Pero sige ang replay niyan, hindi maganda yan sa mental health. Oh. Kaya po, pag dumaan tayo doon, anong dapat gawin? Brad, hindi mo naranasan yung naranasan ko. Hindi nga. Eh, paano mo nalaman na mas malala yun sa'yo kaysa sa akin? Hindi mo nga alam eh. Hindi mo rin alam na dinaranasan ko. Ang gusto ko lang sabihin, iba-iba nga po. Pero sigurado ako may mas malala pa kaysa sa'yo. Malinaw po ba yun? Nasa Pilipinas tayo, saan ang gera dito? Pero, ilan na pinatay sa tribu mo? Yung ibang mga mananampalataya ngayon sa Nigeria, pinapatay. May nagtaksil sa akin. Ang sagot ko dyan, welcome to the club. Part ng buhay yan. Si Jesus nga, pinakamagandang kaibigan na. Pinakamagaling na pastor pa. May Judas siya. Sino ba tayo kung ang Panginoon nga may Judas eh? Tayo siguro. Dahil kung si Panginoon, ang Panginoon kasama mo noon, isa ka ba dun sa papatay sa Kanya? O isa ka sa mga alagad na susunod sa Kanya? Dalawa lang yun eh. Bihira yung gitna doon. No? Sabi mga Hudyo, so madami ang gustong pumatay sa ating Panginoon. Pero ngayon madaling sabihin, hindi, kasama ako dun sa mga alagad. Madaling sabihin. Paano mo malalaman ngayon? Ay kung sumusunod tayo sa salita ng Diyos, kung tayo tunay na nagtitiwala sa Kanya at hindi sa ating sarili. No? Purihin ang Panginoon. Mamaya, balikan pa natin yan sa application. Sunod naman po ay tuwid na landas. No? Verse 6, sa lahat ng iyong lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. No? Sa lahat ng iyong lakad, ibig sabihin ito lahat ng iyong ginagawa. No? Kasi yung lakad, di ba parang kung kaya mo maglakad, yan ang una mong ginagawa pagkagising mo. Pagkalabas mo sa higaan mo, naglalakad ka kagad. No? Mula sa isang lugar, papunta sa isang lugar, ibig sabihin sa lahat ng bagay. Pag sinabing sa lahat ng lakad mo, sa lahat ng bagay ay kilalanin natin ang Panginoon. Kumbaga, pasalamatan siya sa lahat ng bagay. Pag may mga kailangan desisyon, ano ba ang nais ng Panginoon dito? Lord, i-guide mo naman ako. Ano bang nais mo dito? Ano nga ba yung sabi ng iyong salita patungkol dito? At pag niyo maalala, doon ka makipag-usap sa iyong mga kasama sa church na may iba sa atin, mas marami nang nabasa, mas marami nang naaral, ay pwede tayong magtanong, ano nga ba yung sabi ng Bible dito? At kaya din po, may mga pastor at elder ay dapat magbasa at mag-aral ng mas malalim para pag nagtanong ang mga miyembro na medyo hindi pa klaro sa kanila ilang mga bagay, mabibigay namin kung ano ang sabi ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng bagay, kilalanin natin siya at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Yung paglalakad sa matuwid na daan, yan po ay isang pananalita na gamit nila. Ibig sabihin, ikay sumusunod sa Panginoon, sa kanyang utos at mga batas, hindi ka pupunta sa kaliwa o sa kanan. Yan ang sinasabi doon. No? Tuwid ka. Huwag kang lilihis sa daan. No? Kung sa bagong tipan, pag sinabing ito, huwag ka na mag-isip ng iba. Huwag ka na mag-explain. Huwag ka na mag-justify. Kasi. Wala na pong ganon. Sa lahat ng inyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin. Ngayon, ito naman po ay merong, ito'y pinanggalingan din po nito, yung Torah na pag sinunod nyo ang aking utos, pagpapalain ko kayo. Yan ang sinabi po, no? Makikita natin sa Deuteronomio na pag hindi nyo naman sinunod, naku, lagot kayo sa Panginoon, pero pag sinunod ay pagpapalain ko kayo. So, meron ditong blessing. No, meron ditong expectation tapos may blessing. Okay, tandaan natin yan ha. Kaya dapat sumunod sa Panginoon kasi linalahat dito ang expectation ng Lord sa atin. Pero sa expectation na yan, no, yung utos na yan ay may kaakibat kasunod na pagpapala. Yung iba, sige ang panalangin, Lord, pagpalain mo ako. Ang advice po ng pastor kadalasan dyan ay patuloy kang manalangin, pero patuloy ka rin sumunod sa salita ng Diyos. At kung meron kang pagkalilihis, ay bumalik ka. Kasi itong unang pagpapala ay spiritual na pagpapala. Pinagpapala din tayo sa ilang mga bagay, pero ito ay spiritual muna na pagpapala na maging tuwid ang ating landasin. No? Yan, purihin ang Panginoon. Punta na tayo sa verse 7 and 8. Ito yung karunungan ng maka-Diyos o biblical. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Huwag kang magmataas. No, sa sarili mong mata, dapat hindi mataas ang tingin mo sa sarili mo. Amen. Sa private, sa sarili mo, pati sa iba. Ibig sabihin, may mga opinion ka na hindi sang-ayon sa salita ng Diyos. Yan, nagmamataas ka laban sa Diyos. Kaya tingnan mo, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata, isang direksyon. Ang ibig sabihin niyan ay matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo. Pare-parehong direksyon yan. No? Huwag magmataas. Kung hindi ka nagmamataas, ano yun? Ibig sabihin, matakot ka sa Diyos. Kaya isa pong sagot kung sa akin medisina sa yabang natin, ang pagmamataas kasi hindi lamang panlabas, minsan nasa loob, tahimik ka lang, pero ano eh, lumalaban ka sa salita ng Diyos, pagmamataas po yan, no? O, dapat ang ating ano ay matakot sa Panginoon, no? At sa kasamaan ay lumayo ka. Ganun po kasi. Ang kabaliktarian magkakasama. Yung mataas ang tingin sa sarili, walang takot sa Diyos, at parating gumagawa ng masama o madalas gumawa ng masama. Yung kabaliktaran niya ay magkakasama. Hindi ka, paano maiiwasan ang tukso kung wala kang takot sa Diyos? Hindi, hindi pwede. Kaya po yung utos na takot sa Diyos, yan ang pinakamarami sa Biblia. Diba? Ang bagamat ang pinakadakila ay mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Diba? Pinakadakilang utos yan, pero ang pinakamarami, yung takot sa Diyos. No? Mm-hmm. Madalis ka, mabilis ka humingi ng tawad pag nalampi. Mali pala yung sorry Lord, patawarin mo ko Lord. No, mabilis dapat, hindi matagal. No, pag napansin mo may naglalaro na sa isip mo, nagsisimula sa inis lang. Yung inis baka hindi pa kasalanan, pero pag tumagal-tagal yan, baka lumala na yan. Ano? Dapat sa simula pa lang, huwag mo nang palampasin doon. Ay Lord, ako din naman ay hindi perfect. Kaya patawarin mo ako. No? Hindi big sabihin hindi mo ayusin ang kapaligiran mo o kung mga anak mo, kapatid mo, ay may nakita kang mali. Hindi big sabihin hayaan mo lang. Kailangan sa magandang paraan, may mapagsabihan din natin. Ngunit huwag natin isipin na wala tayong mali. No? May mali din tayo. Kaya nga huwag magmataas. Bakit tayo mag-iisip ng gano'n na baka mali din ako? Kasi may takot tayo sa Diyos. No? Yan po. No? Verse 7. Napakaganda rin po nitong verse 7. Verse 8. Ito naman po yung kagalingan na physical. Ito'y magiging kagalingan sa laman mo at kaginhawahan sa iyong mga buto. Yun. Purihin ng Panginoon. Kagalingan sa laman mo at kaginhawahan sa iyong mga buto. Sa English po ay refreshment to your flesh. No? No? And strength to your bones. Tama po ba yun na pag sumusunod sa salita ng Diyos, may takot sa Diyos, ay gumagaan ang pakiramdam ng buhay? Ito po yan. May isa tayong kapatid sa Panginoon, umamin sa amin. Dati daw nang parati siyang may tinatago, walang kapayapaan ng buhay. No? Takot mahuli ni Mrs. ng mga pamilya, kapamilya, hindi niya alam ano mangyayari, kung iiwan siya o kung ano. Wala siyang kapayapaan, pero sige pa rin ang kasalanan. No? Sabi niya, nung naglinis siya o lininis siya ng Panginoon, hindi niya naman kaya linisin sarili niya, umasa siya sa Panginoon at sinabi niyang, ayoko na Lord. Naglinis, sabi niya, ito ang pinaka-peaceful sa buong buhay ko. May kapayapaan ako sa Panginoon. Hindi lang yun, nagbibigay din ng kagalakan. Pag may kagalakan ka, pag wala na yung puot, sama ng loob, kasi pag may takot ka sa Lord, nawawala yan eh. Kahit gaano kakulit pa yung nangungulit sa'yo. Nangingibabaw. Minamanage mo na lang. Minamanage mo na lang yan. Eh, linalagay ng Panginoon yan sa at buhay natin para patuloy tayong umasa sa Kanya. No? Kasi pag hindi ka, bumitaw ka sa Panginoon, pananalig mo, ay, tuloy-tuloy yan. No? yung pagkapuot, pagkaroon, sunod-sunod yan. Kaya binibigyan tayo ng mga ganyang pagsubok ng Panginoon para umasa tayo sa Kanya, tumatag ang ating pananampalataya. Pero pag ganun, patuloy ka sa Panginoon dahil may takot ka, gumagaan din po. At hindi naman po sikreto na sa science, sa medical science, napatunayan na yung maraming sakit ay dahil sa malubhang kalungkutan. Yung iba ay walang kagalakan, kabaliktaran. No? Yung iba ay sama ng loob, bitterness, yung kapaitan. At kasi may chemical imbalances. No? Ang katamaran din, di ba sa Proverbs, ang katamaran, kasalanan, ay nagkakasakit din yung tamad. Wala nang ang ginagawa, nagkakasakit pa. Ay, oo. No? Ayaw magpa-araw. Kasi nga, tamad. No? Ayaw ng konting hirap. Araw lang. Hindi, syempre naman po, pag alas 10 na, masakit na yan. No? Ibig sabihin, pero may mas maaga naman na pwede kang lumabas. Pero minsan, pag tinatanghali tayo, ang advice po ng mga nasa medical sciences ay kahit tanghali na yan, mas mainam pang maarawan ka pa rin ng konti kesa wala. No? Yung mga bagay na sinabi sa salita ng Diyos, pag sinunod natin lahat, nagiging buo din ang ating kagalingan. No? Kaya purihin ng Panginoon. Naku, lalo na yung pagpapatawad. No? Nakahinga ka. Ay, salamat Lord. No? Bahala ka na sa Kanya. Alam mo ba't hindi tayo makapagpatawad? Hindi natin naintindihan ang disenyo ng Panginoon. Ang disenyo ng Panginoon, Kanyang design, ay nasa Kanya ang hustisya, ang justice. Pag may gumawa ng masama sa iyo, ang dapat mong gawin, patawarin siya. No? Pero papakawalan ba ni Lord yun na walang consequence yung ginawa niya? Hindi. Lahat ng ginagawa ng tao may consequence. Hindi ikaw yung magbibigay ng consequence. Yan ang manapala mo. Hindi. Ang Lord yun. Ano sinabi? Ilang beses sa Biblia, sa lumang tipan at bagong tipan, ako ang maghihigante, hindi kayo. Malinaw ba? Eh di, siya na. Hindi ko trabaho yun eh. No? Sinong papalo doon? Susundin ko lang ang sinabi ng Diyos. Pagkapatid kita sa Panginoon, ay sabi na kailangan mag-rebuke tayo sa bawat isa. Correction. The Word of God is useful for correction. Pero dapat may pag-ibig ang puso ko. Hindi pwedeng tutuwid kita, naggalit na galit ako sa iyo. Minsan po nangyayari yun. Hingi din natin ang tawad yun. No. Kaya nung mga bata, pag pinapalo ko nung bata, minsan i-remind ako ni Lord, galit ka. Dapat palipasin mo yan bago mo paluin. Iba sa atin kasi, pinapalo dahil galit tayo, hindi dahil mali ginawa niya. Magkaiba yun ha. Pag hindi ka galit, pinalo mo dahil mali ginawa niya, anong maalala ng bata? Pinalo ako kasi mali ginawa ko. Pag pinalo mo, pag galit ka, tapos pag hindi ka nagalit, di mo na pinalo, ano maisip ng bata? Pinalo ako kasi galit siya. So ano ibig sabihin nun? Hangkat hindi pa siya galit, pwede pa yung ginagawa ko. Yan ang papasok. No? Kasi kung galit ka sa mali, dapat parati kang galit buong buhay mo sa mali. Kakapagod yun. No? Purihin ang Panginoon. Patawarin mo ko, Lord. No? Humingi ka na ba ng tawad kay Lord? Nagalit ka sa asawa mo. No? Ang pinakamahal mo sa buhay, pinaka nakakainis din. Ano? Hanggat dumating ang panahon, magaan na. No? Magaan na. Ay, yan ka na naman. Ngingitian mo na lang, Lord. Salamat sa kalakasan binibigay mo sa akin. Purihin ng Panginoon. Tatandaan natin, lalo na yung mga kabataan. Kaya maganda nasa Panginoon. Kasi nasa Panginoon na nga, naghihirap pa sa relasyon nila. Paano pa kung wala? Nako! Sabihin ko sa inyo. Bakit? Parehong makasalanan. Tama. Anak ni Adan pareho eh. Oh. Mag-aasawa. Eh pareho kang may problema, tas mag-aasawa. No, hindi ko sinasabing huwag na kayong mag-asawa. Kailangan mag-anak kayo, no? Mag-asawa at magkaroon ng anak, palakihin sa Panginoon. No? Kailangan pa rin natin gawin yun pag pinagpala kayo noon. So anong ibig sabihin noon? Parehong imperfect sinner. Magkakaproblema. Hmm? Pero, kung maintindihan ng dalawa ang takot sa Diyos at inuuna ang Diyos sa lahat ng bagay, nagiging mas maayos. No? Walang 100%, mas maayos lang. No? Mas maayos lang. Kaya napakahalaga po ng may takot sa Diyos. Paano kung wala sa Diyos yung isa? Hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Mahirap po. Yan ang papanalangin. Kaya yun yung unang panalangin. Pag may asawa tayong hindi mahilig sa Bible, mag-Bible reading sa bahay. Kasi iba talaga hirap magbasa ng mag-isa. No, ilang linya pa lang, tulog na. No, ay, hindi ko alam kung pagpapala yun o sumpa yun. No, na sisimula pa lang sa Biblia, tulog na. O, dapat hindi, may Bible time tayo. No, magbasa tayo ng 4 na chapter sa isang araw. Ako unang chapter, ikaw sunod, ako yung sunod, ikaw yung sunod. Tapusin natin. Yan ang mga magandang activity. No, magkape kayo, magano. Wag niyo muna pag-usapan yung problema. Magano lang kayo, basa lang. Bakit? Basta ang salita ng Diyos na pupunong isip at puso ng mga miyembro sa pamilya. Kung hindi man ngayon, balang araw ay sa awa ng Panginoon ay gagamitin ng Panginoon ang salita niya para magkaroon ng tunay na pagbabago. Ganon din ang mga anak natin. Hindi porke umaattend sa church ay okay na yan, na kay Lord yan. Hindi. Kailangan yung salita ng Diyos ay talagang nakatanim sa isip at puso. Kaya meron tayong isang elder, ginawa niya, may Bible reading sila hanggat natapos nila yung buong Biblia. No? Ako, pinapabasa ko, tapos may report. O, anong nabasa mo? Eh, dahil nabasa ko din, pwede ako magano. O, sige, explain mo sa akin, ikwento mo sa akin. No? Kasi mas mabilis daw sila magbasang mag-isa. O, di reporting na lang. Sinisigurado ko lang na yung salita ng Diyos ay talagang nasa isip at puso. Kaya, nagkakaroon talaga ng kagalingan sa laman. No? Kasi, mas konti ang sakit. Now, hindi ko sinasabing lahat ng sakit ay dahil sa kasalanan. Hindi, lahat naman dahil nawala sa hardin ng paraiso. Eh, lahat naman ganon. Kung yun ang ibig mo sabihin, tama. Pero yung mga sakit ay iba-iba rin ang pinanggalingan. Iba, hindi pag-aalaga sa sarili. Pero yung iba, dahil hindi marunong magpatawad. Yung iba, dahil hindi sunod-sunod ang salita ng Diyos. Yung iba, minana. No? Sabi, wala nga akong minanang lupa sa tatay ko. Yung sakit lang pinamana sa akin. No? Yung iba, minana. Eh, dapat alagaan mo na lang yan. Pero hindi siguro lalala yan. Mas lalala pala yan pag puno ka ng puot sa buhay mo. No? Pag puno ka ng kalungkutan sa buhay mo, baka lumala yan. Purihin ang Panginoon. Patuloy niyo pong panalangin ang pastor niyo. No, ang kalaban ko itong November, December, puyat. No, alam niyo ba, tuwing Sabado, napakalakas yung tugtugan dyan sa tapat. Bar yan eh, no? Linalabas nila yung speaker nila Sabado ng gabi para makumuha ng customer. No, ako na hindi customer, gusto ko lang matulog. Hanggang alas 3 ng umaga, alas 4. Kaya kanina, alas 4 na naman ako natulog. Oo. Kadalasan po, halos ganyan. Bumili na ako ng earplugs, no? No? Kaya lang meron akong naririnig na iba pag walang, ano, yung ii. Sa isip ko siguro yun eh. Sakit yata yun, hindi ko alam, no? Meron akong ganun, parang hindi rin ako makatulog. No? Nakakatulog po ako. Pag linalakasan ko yung volume, maghahanap po akong mga ngaral ng Biblia, paandarin ko. Yung pinaka hindi magaling magsalita, pero matalino. Papakinggan ko yan. Tulog kagad ako. Oh, sino bang mahanap ko dito? Ay, ito. Lecture to sa klase, seminary. Ako, papaandarin ko yan. Kaya yung asawa ko papasok, Gusto niya rin matulog. Ay, nagpapatulog. Nakikinig ng lecture. No? Nakakatulog na rin siya dahil doon. Panalangin niyo po ako, pero sa awa ng Diyos, so far, sa awa ng Diyos, sa mga test ko, ay wala pa rin maintenance. Ano? Yung mga kaklase ko, okay, ano na? Mga kasing edad ko sa ano, patay na yung iba. Yung iba, daming tinitake na ano, high blood, diabetic, kung ano-ano. Ako nag-iingat po ako kasi dalawang lolo ko diabetic eh. Kaya baka manahin ko. Panalangin ko, hindi na. No? Kaya una, ingat din sa pagkain. Kaya itong December, ang daming matatamis na masasarap. So ang ginagawa ko, minimize exposure. Oo, kaya lang, nakakarating pa rin sa bahay kasi yung asawa ko

ng araw, siguro ilang libo na naman ng lampas 1,000 siguro binasa kong pahina. No? Pero ang mata ko po, hindi kailangan magsalamin para magbasa. No? No? Minsan yung maliliit pa, ingredients. Nandun ako sa Landers kahapon, naghahanap akong sardinas na olive oil. Ang hirap pala maghanap nun, puro vegetable oil. So babasahin ko pa, nababasa ko pa. Panalangin nyo pa rin ako kasi grabe yung ano ko, pagbabasa. Pero may nagsabi sa akin, ano lang yan? Pumpkin soup. Yung kalabasa na ginagawang sopas. No? Kaya nung pandemic, sabi ko dun sa kasambahay namin, pumpkin soup nga, tuwing gabi, yun lang yung pinapakain sa akin. Ay luminaw nga, nawala yung mga luha-luha. Ano. Pero purihin ang Panginoon sa lahat ng tukso na dapat magalit parate. Ay ko, Lord, ayoko na magalit. No? Ikaw na bahala. No? Paluin mo na lang, no? Sa iyong paraan. No? Pero mas gusto ko sana po ma-realize niya, panalangin siya na magkaroon ng kaliwanagan. Mas gusto ko yon na magkaroon ng kaliwanagan. Kung ayaw, Lord, di bahala ka na. No? Di paluin mo kung kailan. At lalo na sa church, no? May iba may katigasan ng ulo, hihingi ng advice. Sasabihin mo talaga yung eksaktong nasa Biblia, ito napakalinaw. May ibang bagay, hindi malinaw ang Biblia. Kaya sinasabi ko, ito yung prinsipyo, ito yung timbangin mo. Itong dalawa o tatlo pwedeng pagpilian mo. Kasi hindi ganun ka diin sa ibang aspeto ng buhay. Ito malinaw, hindi mo pwede itong baliin. Hala, gagawin pa rin yung naghahanap lang. Kung hindi naghahanap lang ng pastor para mag-agree, mali ang motibo. Oh? Sabi ko, Lord, bahala ka sa kanya, Lord. No? Medyo baliin mo. Kung kailangan masaktan para bumalik sa'yo, gawin mo ang lahat, Lord. Bakit? Mas mahalaga ang kaluluwa niyan, ang spiritual life. No? Mas mahalaga tunay ang kanyang pananampalataya kesa peke. Kaya yun ang panalangin natin. Ayaw natin may masaktan. Pero minsan kailangan para tumuwid. Matigas ulo natin eh. Pero pag naintindihan mo yung prinsipyo, sabihin mo, Lord, ayoko na ng mga consequence, ha. Gusto ko matakot sa'yo. Bago palang mangyari, naintindihan ko na anong pwede mangyari. Kaya ito yung Proverbs, may kita natin ano yung mga pwedeng mangyari. Oh, pagsasabuhay, buong-buo tayong magtiwala sa banal na Trinidad sa ating Panginoon, maniwala at sumunod tayo sa kanyang salita. Ang ating pag-asa at kaligtasan ay nasa Ebanghelyo ni Kristo lamang. Habang may takot tayo sa Diyos at lumayo sa kasamaan, naway maituwid ang ating mga landas at maranasan natin ang kagalingan ng katawan. Kaya yan ang prayer ko, na gumaanggaan ang ating mind, emotion, pati yung body natin gumaanggaan. No? Kaya pag kayo mag-isa, lumuhod kayo o kumuha muna kayong papel, sulat nyo lahat ng mga hindi mo mapatawad. Ano? Tapos sabihin mo, Lord, pinapatawad ko na sila. No, kung gusto mo, may ritual ka pa, sunugin mo pa yung papel. hindi kailangan yon. Kailangan na patawarin mo sa iyong puso at Lord, inaalay ko tayo sa iyo lahat. No? Pangalawa, tanggihan natin ang mga huwad na anyo ng kaliwanagan. Kasi huwag kang magtingin ng mataas sa sarili mo. No, katulad ng intelektualismo, yung nakabasa lang ng konti, tingin niya mas magaling na siya sa salita ng Diyos. No? Makabagong gnostikong pag-iisip, ano 'yon? Ako ay may secret knowledge, hindi niyo alam, ako lang may alam. Mataas sa tingin niya sa sarili niya. Sobrang kumpiyansa, overconfidence sa sariling kaalaman. Ito, Dunning-Kruger effect. Ano kasi 'to eh? Yung isang gumawa ng theory, ano yung Dunning-Kruger? Minsan, ang tiribling empleyado, akala niya magaling yung ginagawa niya. Kaya nagtataka siya, ba't wala siyang bonus? No? Pero tingin ng lahat, palpak ka. Pero siya ang tingin niya sa sarili niya, sobrang ganda at galing ng binigay ko dito sa kumpanyang ito. Sa church, ganun din eh. No? Ayaw kita saktan, pero kung tatanungin mo ko, no, akala mo lang yon. Dunning-Kruger effect.

0: Yung isa, confirmation bias. Ito, pagtitiwala sa sariling akala. Kasi na-impluensya ka ng chismis, ang tingin mo talaga sa taong yun ganito. Kaya naghahanap ka na ng mali sa kanya. Confirmation bias yan. No, kasi nalaso na yung isip mo. So dapat tanggalin yung lason. No? Anuin lang kung ano yung totoo. Dino-double check yan. Amen? O una, minsan ayoko na makinig. Kayo mag-usap para magkaayusan kayo. Pero pag kailangan ng tulong ng pastor, kailangan i-double check ko. Sige, i-double check ko to pag nagbigay ka ng information sa akin. No? Baka kasi isang angulo lang pinapakita mo, dapat iba-ibang angulo makita natin. Diba sa Biblia, sa lumang tipan at bagong tipan, napakahalaga, kunyari, nagkasala ang isang tao, una dapat totoong kasalanan ayon sa salita ng Diyos. Kasi minsan iba hindi naman kasalanan, ayaw mo lang. Tama? Ayaw mo lang. Pag may ayaw ka, kung mapakiusapan mo, halimbawa, sa church, meron akong parating kasama. Tuwing kumakain siya, kung doon siya kumakain, naririnig ko dito ang kanyang bibig. Yung masarap kumain. Parang nasa farm ako eh, pero hindi tao yung naririnig ko. Ano? So parang, una, naawa ako sa kanya, kasi alam ko hindi lahat ng tao gusto makarinig noon. Tama? Yung ibang tao okay, yung kapareho niya. Sarap nila kumain. Parang gusto ko sabihin sa bahay mo, okay yan. Pero pag pumunta ka sa labas, yung kapayapaan ng nasa paligid natin ay iniisip din natin. Hindi kasalanan yon. Tama? Hindi ko pwede sabihin, Brad, ikay nagkakasala sa maingay mong pagmuya. Hindi pwede. Wala sa Biblia yun eh. Ayaw ko lang yun. Hindi, sabi ko, Brad, ito na sabihin ko sa'yo, pero hindi naman ito kasalanan. Kaya hindi ako nagmamarunong dito. Ang inaano ko lang, hindi lang ako, baka tingin din ng iba na nakaka-istorbo ka pag malakas ka kasi ngumuya. No? Pakinggan mo sarili mo, i-record mo. No? Maririnig mo. Tapos ngumiti ako. Ngumiti na rin siya. Ay, okay, nakangiti kami pareho. Tapos, praise God, laking bawas. Paano ko nalaman? Eh, parati kong ang kasama. Huwag nyo isipin sino ko parati kong kasama kasi hindi nyo alam. Ano? Sino kaya yan? Marami ako kasama kaya di mo alam kung sino. Pag ikaw yon, ako ba yon? Eh, di alamin mo. Ano? Pero pag totoong kasalanan, kailangan private. Kasi pag nagsisi, tapos na ang usapan. Tapos na. Kunyari narinig ko, ikaw, may sinabi ka kasalanan yan, hindi tamang paggamit ng iyong salita. Nagkikwento ka ng kalahating katotohanan para magawin mo sarili mo bida at masama ibang tao. Hindi tama yan. Hindi tama yan. Pag hindi nagsisi, paano malaman? Ang galaw ng bibig kasi madaling kumakalat. So, bumabalik yan sa akin. No? So, inulit mo. Nagtanong ko, ikaw ang ugat. So, hindi ka nagsisi. Dalawa na kami kumakausap sa'yo ngayon. Yan ang proseso. Nasa Matthew 18. Pag hindi pa rin, pangatlo na, yan. Kaya wag po kayo magulat sa members meeting. Minsan nag-a-announce ako at may ina-announce ako na tinutuwid natin pag nagmamatigas. Pinapaalam ko sa inyo, no? Baka utangan kasi kayo. No? At yung iba magaling magpaawa, no? Parang kawawa talaga. Hirap niyan kasi minsan may umutang sa akin. So dahil umutang sa akin ako yung nasa college, sinagtipid ako, inutangan ako eh. Kasi naawa ka eh. So pagpunta mo sa cafeteria, in order mo na lang munggo at isang rice. No? Siya kompleto, may drinks pa. Ko pambira, ito ba yung umutang sa akin? Ako naghihirap, nagtitipid siya, ang garbo niya. Talagang hindi yata tama ito. No, hindi ko na mula noon, hindi ko na pinautang 'yon. Hindi na ano lang pala, luho lang pala 'yon. Ako magdudusa para sa itas, ikaw hindi ka marunong magtipid. Eh kaya ka pala walang pera. So, tanggalin po natin Yung iba pa, yung pag-akalang tayo ang tagapagligtas. Ibig sabihin, sa desisyon ko, sa aking mabuting gawa, ako naliligtas. At mga ibang kayabangan galing sa sarili. Minsan hindi natin alam nagmamataas na tayo sa Panginoon. Ang isang batayan niya yung salita ng Diyos. Kaya tayo magpakumbaba. Pangatlo, huwag din tayong magtiwala sa bugso ng damdamin. Kasi yan, huwag kang magtiwala sa iyong sarili. Hindi lang yan intelektual, pero sa damdamin din yan. No? Pwede kasi yan, sobrang awa sa sarili. Sobrang awa mo sa sarili. Sa English, tawag din self-pity. Huwag ka masyado maawa sa sarili mo. Nasa Panginoon ka. May pag-asa pa hanggat buhay ka sa Panginoon. Amen? Hindi pwede, hindi pwede. Huwag ko tanggalin mo yan. Yung pag-iisip na yan. Sunod, labis naman yung kasiyahan. Parating naghahanap na saan masaya? Saan masaya? Saan masaya? Addict sa saya. Alam mo, problema pag addict ka sa saya, sa dami ng tao, parating nagsiselebrate. No? Pag mag-isa ka na, sobrang kalungkutan. Oh, kaya ako, sinanay ko sarili ko, kung ako lang mag-isa, bagay, nasanay na ako kasi kailangan kong mag-aral para sa inyo, ano? Mahirap, may istorbo. Eh, may mga ilang beses na, nung kinulang ako ng aral, may mali akong nasabi. Inaayos ko na lang sa sunod na linggo pag na-discover ko mali yung nasabi ko sa inyo kasi kasalanan ko yun sa Panginoon at sa inyo. Pero pag sinanay mong sarili mo na hindi labis, gusto mo lang may iba yung kagalakan sa Panginoon at yung labis na kasayahan na panlabas. No. Yun. Minsan yan pa rin hinahanap natin. Matinding pagkalungkot. Bakit tayo nalulungkot? May hindi magandang nangyari. Kaya dapat nagtitiwala sa Diyos. Kasi pag nagtiwala sa Diyos, anong sinasabi ng puso mo? May purpose ang lahat. May rason ang Lord kung ba't nangyari lahat ng bagay. Pag nagtitiwala ka na gumagaan, hindi sobra, hindi matinding lungkot. Yung isa, yung inggit, bakit siya meron, ako wala. Pag matagal kang nag-iisip ng ganyan, ay mapagkabalisa, anxiety, parating nag-aalala, sobrang pag-aalala. Wala tayo nito, kailangan meron tayo nito. Na pag naramdaman mo yan, labanan mo yan at ipanalangin mo. Isipin mo lang, ito yung problema, anong pwede kong gawin? Wala na akong pwede gawin ngayon kundi matulog, kaya matutulog na lang ako. Kaya bukas na yan. Pero pagkabukas, wag mong pagpaliban, bigyan mo ng solusyon, pero hindi kailangan yung damdamin ay sobrang apektado dyan. Galit, takot sa tao, paninisi. No, parating ikaw walang kasalanan. Dapat may karamay. O minsan, yung bugso ng damdamin, lumalayo ka sa mga kapwa mananampalataya. Huwag magtiwala sa sarili, sa Diyos lang. No? Magpasakop sa otoridad ng salita ng Diyos. Ngayon po, isa pong tula ang inaalay ko sa ating lahat, ginhawa sa Diyos. Magtiwala sa Diyos ng buong puso at lubos. Huwag sa sariling kaalaman, huwag sa sariling katalinuhan. Sa salita ng Diyos, manatili. Huwag magdesisyon ng sarili. Itutuwid niya ang landas mo, sa kanya di ka mabibigo. Umiwas sa kasalanan, itigil lahat ng kasamaan, matakot sa Diyos, ang biyaya niya ay di kapos. May ginhawa sa katawan, lumakad sa tuwid na daan, magaan sa buto ang sumusunod ng.
1: Iyong napakinggan ang Biblia at Buhay. Kung may nais ka pang linawin at ibahagi, maaari itong ipadala sa aming himpilan via text through 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@dway.febc.ph o sa aming Facebook page, Care 104.3 The Way FM.
2: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
3: Nako, Berto. Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
2: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
3: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
4: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
2: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
3: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
4: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
5: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na. Diba?

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Magandang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Welcome aboard sa special trip edition ng UV Express, the ultimate vibes express, dito lamang sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Ako ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison, at sobrang saya kong makasama ka sa biyahe natin today. Kung saan ka man ang galing at kung saan ka man papunta, salamat sa pagpili mong makisakay dito sa ating UV Express. Ibang biyahe kapag special trip edition ka Express Mate. Hindi ito basta regular na sakay. Ito yung mga biyahe na medyo mas mabagal ang takbo natin. Mas malalim ang hinga at mas may espasyo para makinig. Sa musika, sa sarili at sa mga bagay na madalas nating nilalampasan lang. Maybe galing ka sa isang linggong sobrang busy. Maybe pagod ang katawan mo. O magulo ang isip mo. Or maybe okay ka lang naman. Gusto mo lang ng magandang tugtog habang nagpapahinga. Ano man ang dala mo ngayon, welcome ka dito. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang maging handa. Ngayong special trip edition, sasamahan natin ang biyaheng ito ng mga awiting nagbibigay kapahingahan, nagbibigay lakas, at nagbibigay paalala. Mga kantang pwedeng pakinggan ng tahimik o sabayan habang nag-iisip. Minsan kasi ka-Express Mate, hindi natin kailangan ng sagot agad. Minsan sapat na ang paglalaan ng oras para makaramdam at makinig. Kung may gusto kang marinig na kanta o may message kang gusto mong iparating, bukas ang linya natin sa ating contact number 0998-843-0573. Kasama ka sa biyaheng ito ka-Express Mate. So, relax ka lang. Let go of the rush. Let the music do its work. Kaya di ko na po patatagalin pa ang biyahe natin ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: ating kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
1: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
0: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
1: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
0: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
1: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
0: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
1: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
0: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
1: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
0: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
1: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
0: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
1: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
0: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: At ayan na nga ka-Express Mate. Unti-unti na tayong humihinto habang papalapit na sa dulo ng ating special trip edition. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe ngayong araw. Salamat sa pakikinig at paglaan ng oras. At sa pagbibigay ng puwang para sa katahimikan sa gitna ng ingay ng mundo. Habang pabalik ka na sa takbo ng pang-araw-araw, sa trabaho, sa pamilya, sa mga responsibilidad, sana dala mo ang konting gaan sa puso at linaw sa isip. Hindi man nabawasan lahat ng alalahanin, sana mas ramdam mo ngayon na hindi ka nag-iisa sa biyaheng ito. May mga araw na mabibigat, may mga araw na magagaan, pero tuloy-tuloy pa rin ang biyahe natin dito. Isang pasasalamat din sa ating UV Express Tech Team, sina Don Alfonso, Don Ramon, na tahimik pero laging maaasahan sa likod ng programa. Kay Express Mate, bago tayo tuluyang magpaalam, ito ang iiwan ko sa inyo. Hindi mo kailangang madaliin ang sarili mo. Minsan sapat na ang patuloy na pag-usad kahit mabagal. Ako po ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Nagpapasalamat sa inyong pagsama sa biyahe ngayong araw. At gaya ng lagi kong paalala, the road may be long, but His grace will carry on. Ingat sa biyahe ka Express Mate. Hanggang sa muli, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. The station that cares.
1: We've just reached the final stop on today's UV Express.
2: The Ultimate Vibes Express.
1: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
2: Until next time.
3: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
4: Nako, Berto. Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
3: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
4: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pangalis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
5: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
3: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
4: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
5: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Ang oras po natin ay 6:30 ng gabi.
0: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

0: Magandang gabi po sa bawat isa, sa lahat pong nandyan nanonood, nakikinig sa oras na ito, Linggo po. Kami ang inyong makakasama ni Sister Joey tuwing araw ng Linggo. Kayo muli po ay nakikinig, ito po ang FEBC Bicol 104.3 The Way FM. So magandang gabi sa bawat isa, sa mga nariyan sa kanilang tahanan, yung mga sabi nga ni Alvis, yung mga napauwi pa lang. Magandang gabi po sa inyo. Sige, Sister Joey po ang magbabahagi sa inyo.
1: Sige, ang ibabahagi natin ngayon, Joy in the Midst of Suffering. Kagalakan sa gitna ng suffering, mga paghihirap, pagtutumiis. Sabi dito sa Romans 8:18, "For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." Napapatunayan na ang pagtitiis sa panahong ito mismo. Ito, sinulat to sa Bible, pero ngayon, applicable pa rin sa panahong ito. Hindi karapat dapat, maitumbas sa kaluwalhati ang maihahayag sa atin. Para sa mga believer, may malalim na silang kaalaman tungkol dito sa kaluwalhatian na darating. Pero sa mga nakikinig na hindi pa masyadong malalim ang kaalaman sa salita ng Diyos, yung kung ano man ang mga nararanasan ngayon natin, na mga pagtutumiis na dapat natin pagtiisan, katulad ng nangyayari sa lugar natin ngayon, yung mga dinaanan ng abo ng
0: volcano eruption.
1: Opo. Yan ay nandoon sila sa lugar na kung saan hindi sila komportable.
0: Evacuation.
1: Lahat doon, yung pagtulog, pagkilos, yung kabuhayan, lahat yan nila nararanasan ngayon. Sabi dito ni Paul, "We suffer now because all creation was subjected to God's curse." Itong mga nangyayari ngayon ay may kinalaman doon pa sa pasimula pa lang sa paglalang ng tao. The scripture make it clear that if we trust God, suffering can make us stronger and draw us closer to God.
0: Amen.
1: Inaallow ng Diyos na maranasan natin itong mga nangyayari sa atin ngayon. Kung ano man ang kinakaharap ng bawat isa, may pahintulot ang Diyos na maranasan natin. Bakit? Kasi yan lang yung pagkakataon natin na maalala natin si Lord. Na yung panahon na yan ng trials and suffering, doon mo hahanapin si Lord eh. Di ba, Pastora?
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang sila, kayo man, kami man ay nakakaranas ng ganyang pagkakataon. Although tayo ay nasa paglilingkod na, pero dumadating tayo sa punto na pinapanghinaan tayo ng loob sa ating mga kinakaharap na mga struggles and sufferings in life. Yung mga pagsubok na ito, lalo natin nanasain na mapalapit sa Panginoon. Dahil alam natin na ang Diyos ang siyang magkakapagbigay o may kapangyarihan makapagbigay ng kasagutan doon sa ating kinakaharap. Ang sinasabi dito, matutuwa tayong magtiwala sa Panginoon doon sa ating kinaharap. In 1 Peter 5:10, "But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you." Ang Diyos ng buong biyaya sa ating tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Para kanino? Para kay Kristo. Pagkatapos na tayo ay kaharapin ang mga bagay na sufferings and trials na ito, ito ay magpapatibay sa atin. Magpapalakas ng ating pananampalataya lalo. Kaya hinihingi ng Lord na tayo ay magtiwala sa Kanya. The scripture teaches that life is a struggle and suffering is inevitable in this fallen world. inevitable hindi po natin ito maiiwasan. Lahat ng tao ay nakararanas ng mga pagsubok sa buhay. Iba-iba nga lang. Sa katulad namin, iba yung pagsubok na nararanasan ko kay Pastor G. Maging sa bawat isa na nakikinig at nanonood sa atin, iba-iba po tayo ng pinagdadaanan. We find pleasure not by denying the pain of life, but in facing it. Ayan, makikita natin, umahanap natin yung kasiyahan sa pagsubok na ito, hindi para i-deny, kundi harapin natin to. Kaya kailangan natin magtiwala sa Lord, kundi harapin. Hindi natin matatakasan, kasi ang problema, pag tinakasan mo, baka magdulot pa lalong ng mas dubling problema. In 2 Corinthians 6:10, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things. Tulad sa mga nangalulungkot daw, gayon may laging nagagalak. Tulad sa mga duka, gayon may nangagpapayaman sa marami. Gayon, gaya ng walang anumang pag-aari. Gayon may mayroon ang lahat ng mga bagay. Yeah, we can rejoice in the midst of our present suffering because we know with an absolute certainty that this life is not the end of our story. Yan, ang mga bagay na ating kinaharap, huwag nating isipin na end of life na, minsan end of time na, kundi panibagong story ng buhay natin yan, yung journey. Dapat lagi natin nasain na pagtagumpayan. Kasama natin ang Lord dyan. You can grieve and still have joy at the same time, one does not take away the others. Pag yung kagalakan na yan sa pagharap mo habang binabaybay mo yung problema na yan, dapat hingin natin sa Lord yung kagalakan. Dahil doon mapagtatagumpayan natin yan. Ano man yung iyong pinagdadaanan, palaging sabi nga, maging positibo tayo. Kasi hindi lang naman ikaw yung nakakaranas ng mga bagay na yan. Lahat tayo, lahat ng tao. In James 1:2-3, chapter 1, verse 2-3, consider it pure joy. Oh, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Yun, may testing ng faith. Sinusubok yung ating pananampalataya. Kaya kung ngayon, hindi ka pananampalataya sa Panginoong Hesus, sa pakikinig mo ngayon, subukan mo na maniwala at manimpalataya sa Panginoon. At malalagpasan mo yung mga bagay na kinakaharap mo ngayon. Hard times are not wasted. They are shaping you to be stronger.
2: Amen.
1: Yan. Yung mga kapanghinaan na yan, yung mga sufferings na yan, yung trial sa buhay, hindi yan mababaliwala. Yan ay huhubog sa'yo para maging malakas lalo. Dahil meron ka pang kakaharapin ng panibago uli.
2: Pag nalampas sa ibago.
1: Oo. Pagsubok sa inyong pananampalataya ang ay gumagawa ng pagtitiis. Yan. Siyempre, lahat natin, sabi nga, batahin, pagtitiisan yung mga pagsubok na yan para mapagtagumpayan natin kasama ang Lord. Ariinin yung buong kagalakan. Yan. Dapat mayroong kagalakan lagi. Ano ang susi nito? Sabi dito sa Romans 12:12, be joyful in hope, patience in affliction, faithful in prayer. Yan, kailangan natin mga galak na may pag-asa. Magmatiisin tayo sa anong mga kapighatian. Maging matyagain tayo sa pananalangin. Yan, ang susi ay pananalangin. Sabi dito sa Romans 12:12, tagdaan natin itong Romans 12:12 na to. Napakaganda. Joy is tied to our hope in God, not how easy our days are. Ayan. yung kagalakan natin sa Panginoon, yun ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Hindi dahil na easy lang yung buhay natin, kundi may mga bagay tayo talagang pagdadaanan ng mga, sabi nga, hard times. Ayan, Pastor Reggie.
0: So, ayun, napakaganda, no? Kasi sa panahon na ito, parang lahat ay dumaranas ng mga struggle, mga pagsubok.
1: Lalo na sa lugar natin ngayon.
0: Sa lugar natin, yung ating mga listener dyan sa Ginubatan, Kamalig, na talagang tuwing tutunog yung cellphone mo, meron na naman asphalt, kaya yon. So wala tayong magagawa kundi ang sabi nga doon, maging matyaga sa panalangin. Kasi yung plano ng Diyos iba sa plano natin.
1: Amen.
0: So sabi doon na maging kagalakan, paano kaya yung nag-struggle ka, maging may joy ka sa heart. Pero yung joy na sinasabi na sa ating nararanasan na, ang pag-asa natin ang Diyos. Then, yung buhay natin dito sa lupa, hindi tayo dito eh. Yung kagalakan mo na pag nalampasan mo, dahil may Lord na nag-iintay sa atin. Kaya, yung buhay natin dito sa sangkalupaan ay may parte yon, mga pagsubok to test our faith. Kailan ka lang magtitiwala sa Diyos sa

0: na buhay na tumitingin, nanonood sa akin. Na ang buhay ko rito, hindi lang dito, kundi yung test natin na makamta natin yung buhay na pangako ng Diyos doon sa kalangitan.
1: Amen.
0: Kaya, mahirap, malungkot, pero yung kagalakan, pag napagtagumpayan natin, ay yung kagalakan na yung Diyos na tumawag sa atin, makakapiling natin. Lagi po nating tatandaan, hindi lahat, sabi nga ng Biblia, hindi lahat makakarating doon sa pangako ng Diyos. So tayo lamang na mga nananalig na ng palataya at napagtagumpayan ang lahat ng pagsubok na nararanasin tayo. Walang sukuan po ito. Tuloy-tuloy tayo. Na ang mga pagsubok, gawin nating sandata upang lalo tayong maging matapang. Upang lalo tayong lupapit at lalong lumapit tayo sa Panginoon. So magandang gabi po. Sige po, tayo ay makakapanood at makakapakinig ng isang awitin.

0: Sige, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa mga oras na ito, sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng nanonood, na anuman ang nararanasan nila. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagbibigay katagumpayan sa bawat isa sa amin. May kanya-kanya kaming nararanasan, pero Lord, Ikaw ang Diyos ng kaayusan, ang Diyos ng katagumpayan. Kaya patuloy mo po patatagin ang bawat isa na sa ganang amin wala kami magagawa, kundi ang magtiwala, manalig at manampalataya upang makamta namin ang katagumpayan ng aming mga buhay sa mundong ito, Diyos. Sapagkat, Lord, hindi mo kami nilika na manatili sang kalupaan, kundi may higit kang plano pa sa bawat isa. Pagpalaon mo, Diyos, ang bawat nakikinig, ang bawat na nanonood, O God, maranasan nila lagi ang pagpapala, ang katapangan at ang katagumpayan sa bawat nararanasan nila. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sister Joey, parang may babati yung Sister Joey.
1: Ayan, binabati natin yung taga-ginubatan sa Maoraru, ginubatan. Kay Ma'am Lydia Mayores.
0: Magandang gabi.
1: Salamat po sa pagsubaybay.
0: Opo. So, galing kami dyan on Friday. So, sa lahat yung mga nakatanggap ng radio na nabigyan, lima yata, anim. So, mga pinagpalang nakatanggap ng radio. So, wala. Makikinig talaga kayo. Magandang gabi sa inyong lahat po dyan sa Maoraru, ginubatan. At dyan din si Pastor Billy ng Tabaco. Magandang gabi, Pastor. And si Mayet. Magandang gabi. Si Pastor Billy, lagi niya nanonood. So, gandang gabi. Kumusta po ang panahon dyan sa inyo? So, Sister Yet, gandang gabi. Namiss na kita, Yet. Wala pa akong time makapasyal. So, ang lahat po na nanonood, yung mga dyan sa coastal lang, alam ko nakakarating ito dyan sa Piduran, magandang gabi. At dyan sa Nabwa, magandang gabi. Sorsogon, Kumadkad, magandang gabi. At dyan sa Rapurapo, magandang gabi sa inyong lahat dyan sa mga kapulisan natin. Ang Diyos ang lagi mag-ingat sa inyo dyan sa Rapurapo Poblasyon. At yung ating tagapakinig, Sister Joey.
1: Ay, naku. Sa Washington, yung aking mga bata dyan na tinuturuan.
0: Yan kay Brother Ronnie ng Kilikaw. Bro, magandang gabi sa inyong lahat dyan, sa inyong tahanan, ang iyong asawa, Sister Julie. Magandang gabi sa inyo. Yan, wala na. Sino pa ba ang nandyan? Si Sister Jocelyn. So, lagi naka-radio daw yan. So, yan. Gandang gabi, Sister Jo. God bless you always. Yan. Sige po. Magandang gabi sa lahat. Ang Diyos ang magpala sa bawat isa sa atin. God bless po.
1: God bless.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM.

Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

0: Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.
1: Nehemias, Kabanata 12. Ito ang listahan ng mga pari at mga levitang bumalik kasama ni Zerubbabel na anak ni Sealtiel at ng pinakapunong paring si Josue. Ang mga pari ay sina Sereas, Jeremias, Ezra, Amarias, Maluk, Hatus, Sekanias, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoy, Abihas, Mihamin, Maadayas, Bilga, Semayas, Joyayarib, Jedayas, Salu, Amok, Hilkiyas, at Hedayas. Sila ang mga pinuno ng mga pari at ng kanilang mga angkan ng panahon ni Josue. Ang mga levita naman ay sini Jeshua, Binwi, Kadmiel, Sarebayas, Juda, at Matanias. Sila ang namahala sa pagkanta ng mga awit ng pasasalamat. Ang bumubuo ng koro na umaawit ng mga sagutang pag-awit ay sina Bakbukuyayas, Uno, at iba pang mga levita na kasama nila. Naging anak ni Josue si Joayakim na ama ni Eliasib. Naging anak naman ni Eliasib si Joayada na ama ni Jonathan na ama ni Jadua. Nang panahong si Joayakim ang pinakapunong pari, ito ang mga pinuno ng mga angkan ng pari. Pari, Merayas, Angkan, Serayas, Hananayas, Jeremias, Mesulam, Ezra, Jehohanan, Amarias, Jonathan, Maluki, Jose, Sebanayas, Adna, Harim, Helkai, Merayot, Zacharias, Ido, Mesulam, Gineton, Zikre, Abihas, Minayamin, Piltai, Mawadiyas, Samwa, Bilga, Jehonatan, Semayas, Matenai, Joyayarib, Uzi, Jedayas, Kalai, Salai, Eber, Amok, Heshabayas, Hilkiyas, Nathaniel, Jedayayas. Inilista ang mga pinuno ng mga sambahayan ng mga Levita at ng mga pari ng panahon ng panunungkulan ng mga pinakapunong paring sina Eliasib, Joyadaya, Johanan at Jadua. Ang listahang ito ay natapos ng panahong si Dario ang hari ng Persya. Ang mga pinuno ng mga sambahayang Levita ay nailista sa aklat ng kasaysayan noong panahon lamang ni Johanan na apo ni Eliasib. Ang mga pinuno ng mga Levita ay hinati sa mapangkat na pinamunuan ni na Hashabayas, Serebayas, Jeshua, Binwi at Kadmiel. Dalawang pangkat ang sagutang umaawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos, ayon sa ipinag-uutos ni David na lingkod ng Diyos. Ang namahala naman sa mga bantay sa mga bodega na malapit sa mga pintuan ng templo ay ang mga sumusunod: si Mataniyas, Bakbukuyas, Obadayas, Mesulam, Talmon at Akub. Nooy panahon ng pamamahala ni Joyayakim, anak ni Josue at apo ni Jehozadak. Ang gobernador noon ay si Nehemias at ang pari ay si Ezra, na dalubhasa sa kautusan. Nang italaga na ang pader ng Jerusalem, tinipon ang mga Levita sa Jerusalem upang sama-sama nilang ipagdiwang ang pagtatalaga. Pinagdiwang ito sa saliw ng mga awit ng pasasalamat at ng tugtog ng pumpiang, alpa at lira. Ang mga awit na mula sa angka ng mga Levita ay dumating mula pa sa paligid ng Jerusalem at mula sa kapatagan ng Netofa, sa bayan ng Gilgal at sa kapatagan ng Geba at Azmavet. Nilinis ng mga pari at ng mga Levita ang kanilang sarili ayon sa kautusan at ganoon din ang ginawa nila sa mga tao. Nilinis din nila ang mga pintuan at mga pader ng lungsod. Isinama ko sa ibabaw ng pader ng lungsod ang mga pinuno ng Juda. Pinamahala ko sila sa dalawang malaking pangkat ng mga awit na alilibot sa lungsod upang magpasalamat. Ang isang pangkat ay lumakad na papuntang kanan sa ibabaw ng pader patungo sa pintuang papunta sa tapunan ng basura. Kasunod nito ang kalahati ng mga pinuno ng Juda sa pangunguna ni Hosayas. Nasa likuran nila, sina Azarias, Ezra, Mesulam, Juda, Benjamin, Semayas at Jeremias. Hinihipan ng mga paring ito ang kanilang mga trumpeta habang sumusunod sina Zacharias, anak ni Jonathan at apo ni Semayas. Kabilang din sa kanyang mga ninuno, sina Matanayas, Mikayas, Zakur at Asaf. Sumunod din ang kanyang kamag-anak na sina Semayas, Azarel, Milalay, Gilalay, Maay, Netanael, Juda at Hanani. Silang lahat ay may dalang mga instrumento sa musika na katulad ng tinugtog ni Haring David na lingkod ng Diyos. Ang pangkat na ito ay pinangunahan ni Ezra na dalubhasa sa kautusan. Pagdating nila sa pintuan ng bukal, nagtuloy silang paakyat sa lungsod ni David. Lumampas sila sa palasyo ni David hanggang sumapit sila sa pintuan ng tubig sa gawing silangan ng lungsod. Ang ikalawang pangkat na nagpasalamat din ay lumakad namang pakaliwa sa ibabaw ng pader. Sumunod ako sa pangkat na ito at lumakad kaming kasama ang kalahati ng mga taong bayan. Lumampas kami sa tori ng mga pugon papunta sa maluwang na pader. Mula rooy lumampas kami sa pintuan ni Ephraim, sa pintuang luma, tuloy sa pintuan ng isda, sa tora ni Hananel, sa tori ng sandaan patungo sa pinto ng mga tupa. Huminto kami sa may pinto ng templo. Ang dalawang pangkat ng mga awit ay nagtagpo sa tapat ng templo. Bukod sa mga pinunong kasama ko rin ang mga paring umiihip ng mga trumpeta na sina Eliakim, Maaseas, Miniamin, Mikayas, Eliwanai, Zacharias at Hananias. Kasunod nila sina Maaseas, Semayas, Eleazar, Uzi, Johanan, Malkihas, Elam at Ezer. Ang mga ito ay mga awit na pinangunahan ni Jezrahias. Nang araw na iyon, nag-alay sila ng maraming handog at masayang nagdiwang ang mga tao dahil sa kagalakang dulot sa kanila ng Diyos. Pati mga babae at mga bata ay nagdiwang din, kaya't ang ingay nila ay narinig sa malalayong lugar. Nang araw ring iyon, nagtalaga sila ng mga lalaking na mamahala sa mga bodegang paglalagyan ng mga kaloob sa templo, gaya ng mga unang bunga at ikasampung bahagi ayon sa kautusan. Sila ang kukuha ng mga kaloob para sa mga pari at mga levita mula sa mga bukiri ng mga bayan, sapagkat sila ang inihanda sa paglilingkod sa gawaing ito. Nagalak naman ang mga taga-Juda sa mga pari at mga levita, sapagkat tinupad nila ang utos ng Diyos tungkol sa pagiging malinis. Gumanap din ng kani-kanilang tungkulin ang mga mangaawit at mga bantay ayon sa iniutos ni David at ng anak nitong si Solomon. Mula pa ng panahon ni Haring David at ng mga awit na si Asaph, ang mga mangaawit na ang nangunguna sa mga awit ng pagpapasalamat at papuri sa Diyos. Sa panahon naman ni Zerubbabel at ni Nehemias, ibinibigay ng buong Israel ang kanilang mga kaloob araw-araw para sa pangangailangan ng mga mangaawit at ng mga bantay sa templo. Ibinibigay nila ang handog para sa mga levita at ibinibigay naman ng mga levita sa mga pari ang bahagi ng mga ito.

Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat, pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

0: Sa oras na naman pong ito ay ating prayer time at papangunahan po tayo ni Kuya Efren narito. Sige po Kuya Efren, you can lead us in prayer.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat at sana'y samahan naman ninyo ako sa isang panalangin. Ama naming banal, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay

0: po sa iyong banal na espiritu na patuloy pong umaakay sa amin na mamuhay ng may kabanalan. Salamat po, Ama, sa iyong nasusulat na salita na nagbibigay po sa amin ng mabuting larawan ng iyong kabutihan at kadakilaan. Ngayong umaga naman pong ito ay dinudulog po namin sa inyo ang pangailangan ng inyong mga anak. Na naway patuloy mo po, Ama, na tugunin ang kanilang mga mithiin sa buhay na naayon po sa iyong kalooban. Tulungan mo din po, Ama, mga taong namamahala, mga taong itinakda mo para ipatupad ang mga batas sa aming bansa. Simula po sa lokal hanggang sa nasyonal. Tulungan mo po sila na magkaroon po ng isang puso na gustong tulungan ang mga mamamayan, hindi po ang pansarili nilang kapakanan. Patuloy mo po sila, Ama, na samahan at hubugin ang kanilang mga kaisipan na magkaroon po, Ama, ng paglinasa na maitas po ang kabutihan at mabigyan po, Ama, ng kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. Sa muli, Ama, salamat po, Ama, na may Diyos kami na nangangalaga hindi lang po, Ama, sa kapakanan ng inyong mga anak, kundi po ganun din sa mga tao na inilagay mo po sa kanilang tungkulin upang mamahala po sa aming bansa. Salamat po at ito po'y aming idinadalangin at ipinapasalamat sa pangalan po ng iyong anak si Jesus. Amen.
1: Maraming salamat po, Kuya Efren, for leading us in prayer. Patuloy po tayo sa umagang ito na manalangin. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po for reminding us today that you alone satisfy yung pinaka-deepest needs of our souls. Continue, Panginoon, to stir within us a hunger, a thirst for your presence. Lord, malapit na naman kami sa umagang ito na merong pasasalamat sa aming mga puso, knowing that you hear every prayer, na alam namin, Panginoon, that you care for us. Thank you, Lord. Alam namin na nothing is impossible with you. And today, Panginoon, we lift up itong mga prayer requests into your loving hands. Lord, we pray, Panginoon, and we lift up itong estudyante, Panginoon, who is praying for his or her studies. Panginoon, praying, Panginoon, sa decision niya sa pagpili ng college na papasukan niya. Guide every decision. Ikaw po, Panginoon, na mag-open ng doors according to your will. Ikaw, Panginoon, na mag-provide ng wisdom, ng peace, ng direction for the future. And help them, Panginoon, na mag-trust in your perfect plan. Lord, we also pray today sa isang wife praying for her husband. Praying for her husband na ma-deepen yung kanyang relationship with you, Lord. Ikaw, Panginoon, mag-draw sa kanya closer to your heart, strengthen his faith, and let him experience yung grace. Let him experience yung salvation more each day. Ikaw po, Panginoon, mag-bless sa kanilang family and let your love reign in their home. Lord, we also pray for each one today. Help us seek you daily. Help us seek you through prayer, through worship, obedience to your word. Palakasin niyo, Panginoon, those who are going through wilderness seasons right now. Ikaw, Panginoon, magbigay ng comfort sa nahihirapan. Ikaw, Panginoon, mag-provide sa may kakulangan. And encourage, Panginoon, ng mga puso that feel spiritually dry. Na, Panginoon, ng mga buhay namin continually reflect your power and glory wherever we go. Keep our hearts close to you and help us. Tulungan niyo kami, Panginoon, to trust you in every season of life. Maraming salamat, Ama. This we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa lahat na nakinig at nag-antabay sa umagang ito. Blessed morning po sa bawat isa sa inyo. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Sa muli po, itong programa po natin ay ang Mabungang Panalangin. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Gord Del Pilar. God bless and glory to God. Paalam!

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, 18 sa buwan ng Mayo 2026. Ako si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, Bangko Sentral ng Pilipinas, inaanyayahan ang publiko na lumahok sa Piso Caravan Booth. DSWD tiniyak ang tulong sa pamilyang nasangkot sa aksidente sa Sorsogon. 800 magsasaka sa Kamalig Albay tumanggap ng tiga 10,000 pesos na ayuda mula sa DSWD. Mga residenteng apektado ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon handang suportahan ng pamahalaang o pambansang pamahalaan. Pulis nagpakita ng agarang tulong sa isang emergency sa Camarines Sur. At ngayon sa mga detalye. Inanyayahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko na magpapalit ng marurumi, lukot o bahagyang sirang mapapel o perang papel sa malinis at maayos na salapi sa pamamagitan ng Piso Caravan Booth ng kasaping bangko ng Albay Bankers Association. Ayon kay BSP Legazpi Area Director Evelyn Panagon, isasagawa ang aktibidad kada ikalawang Sabado ng buwan simula noong Mayo 16 hanggang Nobyembre 28, 2026. Ito ay gaganapin sa dalawang mall sa Legazpi City, ang SM City Legazpi at Pacific Mall Legazpi, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, nagpaabot na ng agarang tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamilyang nasangkot sa madugong banggaan ng pampasaherong bus at SUV sa Barangay Rangas, Huban, Sorsogon noong Mayo 11. 5 katao ang nasawi sa insidente habang ilan pa ang sugatan at kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. Ayon sa DSWD, kabilang sa ibinigay na ayuda, ang psychological first aid, 10,000 pesos na cash assistance at 50,000 pesos na funeral assistance para sa isa sa mga nasawi. Inihahanda na rin ng ahensya ang karagdagang burial assistance para sa iba pang biktima habang tinutulungan din ang mga survivor sa pagproseso ng medical assistance. Batay sa ulat, sakay ng SUV ang isang pamilya mula sa Pulilan, Bulacan na patungo sana sa Samar upang dumalo sa isang okasyon nang maganap ang aksidente. 2 sa mga biktima ang deklaradong dead on arrival habang ang iba pang sugatan ay agad na isinugod sa ospital upang malapatan ng lunas.
1: Baretang Bicolandia.
0: Halos 800 magsasaka sa Kamalig Albay tumanggap ng tig 10,000 pesos na ayuda mula sa DSWD. Isinagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol Region, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Kamalig, para sa emergency cash transfer or ECT payout para sa mga apektadong magsasaka sa Kamalig Albay dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon sa tala ng Municipal Agriculture Office Kamalig, nasa kabo ang 785 na farmers mula sa 10 barangay ang makakatanggap ng tulong pinansyal sa nasabing bayan. Nakatanggap ang bawat benepisyaryo ng tag 10,230 pesos o kabo ang 8,030,550 pesos na tulong pinansyal mula sa DSWD. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bilisan ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga biktima ng kalamidad, walang humpay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian sa pagpapaabot ng tulong at mga proyekto para sa mga sinalantang komunidad sa Albay.
1: Baretang Bicolandia.
0: Han handa ang pambansang pamahalaan na patuloy na suportahan at tustusan ang mga pangangailangan ng mga residenteng epektado ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay kahit matapos pa ang pag-aalboruto ng bulkan. Ito ang inihayag ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa isang press briefing noong nakarang araw matapos siyang tanungin kung handa pa rin ang gobyerno na magbigay tulong sa mga apektado sa post-eruption phase, lalo na't posible pa rin ang banta ng lahar kapag nagkaroon ng malalakas na pag-ulan. Ayon kay Gatchalian, may nakalan umanong 35 billion pesos na Quick Response Fund or QRF ang gobyerno para sa mga kalamidad, kaya't hindi umano dapat ikabahala ng publiko dahil hindi pa umaabot sa kalahati nito ang nagagamit. Samantala, patuloy ang DSWD sa pamamahagi ng tulong sa mga residenteng apektado ng patuloy na pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Kabilang sa mga ipinagkaloob ng ehensya ang food packs, mobile kitchen na may masustansyang pagkain at emergency cash transfer para sa mga magsasakang na apektuhan ng pag-aalboruto ng bulkan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, nagbigay ng agarang police assistance ang mga tauhan ng 95th Special Action Company, 9th Special Action Battalion sa isang aksidente sa motorsiklo na kinasangkutan ng isang bunti sa Barangay Tara, Sipokot. Agad nilang tinulungan at siniguro ang maayos na pagdadala ng biktima upang mabigyan ng kinakailangang atensyong medikal. Ayon kay Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., mahalaga ang mabilis at makataong pagresponde ng mga pulis, lalo na sa mga sitwasyong may banta sa buhay. Dagdag pa niya, ang pagiging maagap ng mga pulis sa komunidad ay malaking tulong upang mapanatili ang tiwala ng publiko at mapalakas ang ugnayan ng mamamayan at kapulisan. Sa ilalim ng kampanyang Bagong PNP sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, patuloy na pinagtitibay ng PNP ang serbisyong may malasakit, agarang aksyon at presensyang maasahan ng bawat mamamayan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Huling pinaalalahana ng Bicol Regional Hospital and Medical Center ang publiko na maging mapagmatsyag sa mga senyales ng stroke sa pamamagitan ng acronym na BFAST upang maagapan ang naturang kondisyon. Ayon kay Dr. Lane Lourdes Lucena, Chief ng Stroke or Acute Stroke Care Committee, sinabi nitong mahalagang tandaan ang BFAST or Balance, Eyes, Face, Arms, Speech at Time bilang gabay sa maagang pagkilala ng sintomas ng stroke. Ayon sa kanya, dapat obserbahan kung nawawala ang balanse ng isang tao, nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pagngiwi ng mukha, panghihina ng mga braso o paa, at bigla ang pagkabulol o hirap sa pagsasalita. Binigyang diin din ni Lucena na mahalagang maibigay agad ang medical na atensyon sa loob ng tinatawag na 4 golden hours upang mabigyan ng kaukulang gamot at maiwasan ang mas malalang komplikasyon. Kaugnay nito, binuksan na ng Bicol Regional Hospital and Medical Center ang kanilang acute stroke unit na layong magbigay ng mas mabilis at accessible na serbisyong medikal para sa mga pasyenteng may stroke mula sa Albay, mga Karatig probinsya at iba pang bahagi ng Bicol Region.
1: Paretang Bicolandia.
0: ₱10,000 na cash assistance ipinagkaloob ng DSWD sa mga abaka weavers ng Kamalig, Albay. Personal na binisita ni Department of Social Welfare and Development or DSWD Secretary Rex Gatchalian ang masikap SLP Association sa Barangay Libod, Kamalig, Albay kamakailan. Ito ay upang magkaloob ng karagdagang pondo na nagkakahalaga ng ₱100,000 na magsisilbing dagdag kapital para sa kanilang dekalidad na produksyon ng mga sombrero, basket at iba pang abaka handicrafts. Ang naturang asosasyon ay binubuo ng 9 na kababaihang opisyal na nag-graduate na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at matagumpay na nabigyan ng bagong simula sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood o Livelihood Program or SLP ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, ang grupo ay nagtatala ng average monthly revenue na humigit kumulang sa 30,000 pesos kung saan nagkakaloob din sila ng trabaho sa higit 10 karagdagang manggagawa mula sa kanilang komunidad tuwing peak season upang matugunan ang mataas na demand sa merkado. Binigyang diin ni Secretary Gatchalian na ang Masikap SLP Association ang isa sa pinakamahuhusay na ehemplo ng mga matatagumpay na skill-based or skills-based SLP sa bansa dahil sa kanilang natatanging kakayahan na ipasa at ituro ang tradisyonal na sining ng paghahabi sa mga susunod na henerasyon. Lubos naman ang pasasalamat ng Masikap SLP Association dahil ang ipinangakong karagdagang pondo mula sa DSWD na kasalukuyan ng ipinoproseso ay magsisilbing malaking tulong upang itaguyod ang kabuhayan ng mga kasaping pamilya.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, target ni Albay Governor Noel Ebriaga Rosal na simulan ang konstruksyon ng aabot sa 29 na mga bagong classroom sa probinsya bago pa ang pagsisimula ng school year 2026-2027. Ito ay kaugnay ng kasunduan na napirmahan ng Supplemental Memorandum of Agreement sa pagitan ng Provincial Government of Albay at Department of Education Central Office. Ang target na masimulan ang konstruksyon ng pagpapatayo ng mga silid-aralan ay para direktang matugunan ang pangangailangan ng mga mas komportableng mga classroom para sa maayos na pag-aaral ng mga estudyante sa probinsya. Kinumpirma ng naturang gobernador na ang supplemental budget na aabot sa 90 million pesos ay pinondohan sa ilalim ng General Appropriations Act 2026 Basic Education Facilities Program.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, sa gitna ng patuloy na pag-alboruto ng Bulkang Mayon, tinitingnan na ngayon ng lokal na gobyerno ng Albay ang pangmatagalang solusyon para masiguro ang pag-relocate ng mga residente sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Ito ang siniguro ni Albay Governor Noel Rosal matapos siyang makipagpulong kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Ayon sa gobernador, nasa implementasyon na ang plano para sa pangmatagalang solusyon para masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan na madalas na umaalis sa kanilang mga tahanan kapag nag-aalboruto ang Bulkang Mayon. Ipinaabot din ng opisyal ang kanyang pasasalamat sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglalaan ng National Government Resources para matulungan ang mga Albayano lalo na sa paglaan ng 65 million pesos na ibabahagi bilang emergency cash transfer para sa 6,411 ng mga pamilya.
1: Paretang Bicolandia.
0: Humigit kumulang 30 hanggang 50 employer mula sa loob at labas ng bansa ang lumahok sa Walang Tambay sa Albay Job Fair 2026 kamakailan sa LCC Mall, Legazpi. Itinampok ang mahigit sa 4,000 na bakanteng trabaho para sa mga naghahanap nito. Ayon kay Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated o SLTCFI President Rosemary Quinto Rey, na lumahok sa naturang job fair ang mga sektor na nagpaabot ng mga bakanteng posisyon mula sa sektor ng retail, business process outsourcing, baking, real estate, financing, construction, akademya, hotel at restaurant at iba pang mga industriya.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, makakatanggap ng tulong panghanap buhay ang mga residenteng naapektuhan ng patuloy na pag-aalboruto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay sa ilalim ng programang Tulong Pangkabuhayan sa Ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD ng Department of Labor and Employment o DOLE sa pakikipagtulungan ng pamahalaang panlalawigan ng Albay. Ayon kay Governor Noel Rosal, tinatayang aabot sa mahigit 20,000 na pamilya ang makikinabang sa programa at makakatanggap ang bawat benepisyaryo ng humigit kumulang 4,550 pesos matapos ang 10 araw na trabaho. Samantala, sinabi ng gobernador na aabot sa 150 million pesos ang inilaan na pondo para sa implementasyon ng nasabing programa.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, gift-giving activity para sa community frontliners isinagawa sa Tiwi Municipal Police Station. Nagatid ng kasiyahan sa mga community frontliners ang isinagawang gift-giving activity ng mga tauhan ng Tiwi Municipal Police Station sa pakikipag-ugnayan sa local government unit ng Tiwi o Tiwi Albay noong Mayo at 13, 2026. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ni Police Major John Luis Salvador S. Pacres, Chief of Police ng Tiwi MPS, bilang simpleng pagpapakita ng pagpapasalamat at pagkilala sa mahalagang kontribusyon ng mga Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT members at Barangay Health Workers o BHWs ng Barangay Bagumbayan, gayon din sa mga BHWs ng Barangay Nutrition Scholars o BNS, personnel ng Barangay San Bernardo, Tiwi Albay. Kasabay nito, nakiisa rin ang mga kalahok sa isinagawang half-day seminar on violence against women and children o VAWSI awareness na ginanap sa Barangay San Bernardo Covered Court na naglalayong mapalawak ang kaalaman at kamalayan hinggil sa pangangalaga sa karapatan at kapakanan ng mga kababaihan at kabataan. Sa pamamagitan ng mga gawaing tulad nito, patuloy na pinagtitibay ng PRO 5 sa ilalim ng pamumunin o pamumuno ni Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Regional Director at ng mga katuwang na ehensya, ang ugnayan at kooperasyon sa komunidad habang isinusulong ang diwa ng volunteerism at pagkilala sa mahalagang papel ng mga grassroots frontliners sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng mamamayan. Ang aktibidad na ito ay patuloy na nagpapatupad ng PNP Focus Agenda, lalo na sa community engagement na nakatuon sa pagbibigay ng suporta sa iba't ibang sektor ng pamayanan, partikular sa mga opisyal ng barangay bilang mga unang tumutugon sa mga suliranin sa kanilang nasasakupan. Pinakita rin nito ang dedikasyon ng kapulisan sa paghatid ng serbisyong may malasakit at tunay na nararamdaman ng publiko alinsunod sa adikhain ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
1: Mayon Updates.
0: At para naman sa ating Mayon Updates, patuloy pa rin po ang pagdaloy ng lava sa may Basud Gali na may 3.8 kilometers, sa Bunga Gali na may 3.4 kilometers at Miisi na may 1.6 kilometer. At wala pa rin pong may panakanaka pa rin at mahinang Strombolian activity ang Mayon Volcano. Para naman sa seismic activity nito, nagkatapagtala po ng 23 volcanic earthquakes, kabilang na ang 15 pa na volcanic tremors na tumagal ng 2 hanggang 21 minuto ang haba. Meron ding 351 na rock falls at 5 pyroclastic density current signals o uson. Patuloy pa rin na may nakikitang banaag sa bunganga ng Mayon. Posible pa rin po ang pagkakaroon ng panganib sa sulfur dioxide flux dahil ito ay umabot sa 908 na tonelada kada araw. at ang plumpo ay merong 1,000 na metrong taas mula sa crater, mahinang pagsingaw, nanapadpad sa kanluran, hilagang kanluran at timog kanluran. Panandalian pa rin pong naitala ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Samantala, patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang publiko na mag-iwas, umiwas at patuloy na lumayo sa mga lugar na malapit po sa bulkang Mayon, lalong-lalo na po sa pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil posible pa rin po ang pagkakaroon ng rockfall o landslides or avalanches, ballistic fragments, lava flows and lava fountaining, pyroclastic density currents or uson, moderate-sized explosions, maging lahar kapag mayroon pong malalakas na pag-ulan. Pinagbabawal pa rin po ang pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkang Mayon.
1: Paretang panahon.
0: At para naman po sa lagay ng panahon, narito po ang ulat mula sa Pag-asa DOST Legazpi.
2: Sa mga paraan tabay kang DYFM para po sa update sa kamugtakan sa kanyang panahon, palagos na nakaka-apektar ang Intertropical Convergence Zone o IPCZ duman po sa Southern Mindanao. Ligbis sa natatalang pantikan sa tuyang nasyon, kaiba na ang kabikulan, apektado ang southern part kang Bicol, kainim Eastern East Esoduros, halik sa Dagat Pasipiko, as in apektado man ang ibang parte kang Bicol kang localized thunderstorms. Uli kainim mga weather systems, panagos kita ang makaka-experience at generalmente magaya na panahon, pero mainit as in may mga posibilidad ng kiraray at mga pag-uran na kung minsan may kaibang pagkikilat as in pagdagultod. Mas salangkaw ang tsansa niya pagtabot kan hapon sundo sa banggi. Ining mga pag-uran na ini, day man niya to pinggara o manamakaloy. And sa tuyang paros, maghari yan sa Sirangan, sundo north Sirangan, magiging maluyanan sa nasagkod sa moderato. And mga kadagatan man kan nga Kabikolan, magiging mabanayad man sa nasundo sa Katamtaman, ang pag-alon, wala mang tikang nakabandaran, good warning, sa mga kadagatan na sakop kang Bicol region. Ang sa tuyang temperatura, sa masunod na 24 oras, pinakahababa na sa 24 degrees Celsius, as in pinakahalangkaw, posibleng umabot sa nung 33 degrees Celsius. Ngayon na agaw, nakapag-record kita si heat index na umabot sa 41 degrees Celsius degrees sa Legazpi City as in sa pagtaraid na probinsya kan albay nakapag-record man kita kay heat index na minaabot poon na 39 sundong 43 degrees. Mag-ingat ng giraray po as in daing magparamatan poon sa oras na alas 10 ng aga sundong alas 4 ng hapon. Diyan po ang sa tayong update para sa kamitakan kan sa tayong panahon. Talik ko dito sa Pag-asa DOST. Hi, New Bernanos po. Salamat.
1: Salita ng Pag-asa.
0: Para naman po sa ating salita ng pag-asa mula sa aklat ng Juan 16:33. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Ngunit magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, Mayo 18, 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa ating pong FEDC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na. Diba?
1: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
2: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
4: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
5: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
4: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
5: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
6: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
3: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, CARE 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
2: Ano ang sintomas ng sakit na AIDS?
7: Paulit-ulit na lagnat, mabilis na pagbaba ng timbang, labis at hindi maipaliwanag na pagkapagod, matagal na pamamaga ng lymph glands, mga sugat sa bibig, anus o ari, pneumonia at iba pang impeksyon sa baga, diarrhea na tumatagal ng higit sa isang linggo, red, brown or purplish blotches sa balat, nawalan ng memorya, neurological disorder, at depression. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
2: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
8: Sa upper chamber. Sa kasalukuyan, nag-assign na ang panel ng mga taga-usig na tututok sa bawat ground ng kaso.
9: Bagong araw, pangunahing balita.
10: Impeachment trial ni VP Sara Duterte Carpio wala nang nakikitang hadlang ayon sa House panel. 165 church leaders na nawagan sa Senado na umaksyon agad. Para sa detalye, narito ang ulat ni Eddie Galvez.
11: Wala nang nakikitang anumang dahilan ng House Prosecution Panel para hindi matuloy ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Hindi katulad noong nakarang taon nang pigilan ang House of Representatives dahil sa pending Supreme Court petition na kumikwestiyon sa unang impeachment ng Kamara laban sa Vice Presidente. Ang sabi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa sa 11-man prosecution team, nakatakda ng umusad ang matagal lang nakaantalang paglilitis ni VP Sara. Magkukonvene ng Senate Impeachment Court ngayong May 18, forthwith, bilang kinakailangan sa ilalim ng 1987 Constitution. Sabi ni Chua, lumilitaw na may pinagkasunduan ang bagong Senate Majority na dapat ituloy na ang impeachment trial. Aniya, magandang balita ito para sa House Prosecution Team. Naniniwala ang mambabatas gayon din ng mga Senator Judges sa oportunidad ng marinig ang panig ng dalawang beses na na-impeach na Vice Presidente at suriin ang ebidensya na iprinisinta ng House Prosecution Team sa Impeachment Court. Binanggit din ni Chua na walang indikasyon mula sa Korte Suprema ng napipintong pakikialam para ipahinto ang paglilitis. Hindi rin anya kumikiling ang Korte na mag-issue ng temporary restraining order. Kumpiyansa anya ang panel na uusad ang constitutional process. Sa ngayon anya, pinaghahandaan ng House Prosecution Team ang motions, witnesses, documentary evidence at counter-arguments bago ang Senate trial. Samantala, 165 bishops, priests at church leaders nationwide, members ng Caritas sa Philippines Social Action Network, ang lumagda sa isang pahayag para suportahan ang panawagan ni Catholic Bishops Conference of the Philippines President Archbishop Gilbert Gasera ng Lipa City para sa Senado na tuparin ang kanilang constitutional duty at mag-convene bilang impeachment court ng walang pagkaantala. Nagbabala sa anumang pagkaantala ay papahinain ang rule of law at pagkaantala sa hustisya para sa sambayanang Filipino. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
9: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Tutungo naman ngayong araw sa floor ng Senado ang Senate Minority Bloc upang formal na usisain ang naganap na pamamaril sa loob mismo ng Senado nitong isang linggo. Inihayag ni Senator Erwin Tulfo na hihingi sila ng malinaw na paliwanag sa pagbubukas ng sesyon ngayong araw para linawin kung totoong nakaranas ng atake ang institusyon o kung sadyang staged lamang ito, matapos maglabas ng magkakasalungat na pahayag ang Majority Block o Majority Block at ang National Bureau of Investigation. Kabilang sa mga isyong tututukan ng minorya, ang ulat ng Ombudsman na hindi tinanggap ng Senado ang suspension order laban kay Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca, gayon din ang pagtanggi na i-release ang CCTV footage ng Senado. Giniit ng senador na isang masamang halimbawa kung hindi sila makikipag-cooperate sa batas. Haharapin ng minorya si Senate President Alan Peter Cayetano upang sagutin din ang questionableng pagpapalabas sa mga media bago ang insidente at ang pagpapaputok ng 27 rounds ng bala na idinahilan lamang bilang warning shot.
9: Bagong araw, balitang kalakalan.
10: Department of Agriculture nagbabala sa mga lalabag sa 50 pesos na price cap ng imported rice. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
12: Nagbabala ang Department of Agriculture na maaaring makulong, pagmultahin o mapasara ang mga negosyong lalabag sa 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice. Ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pansamantalang price ceiling upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng imported na rice sa buong bansa. Ayon sa Price Act, ang mga lalabag ay maaaring patawan ng multang hanggang 1 million pesos at pagkakakulong ng 1 hanggang 10 taon. Paigtingin ng DA ang pagmumonitor sa mga palengke, supermarket at rice retailers habang ipinatutupad ang 30-day na price cap. Sa iba pang balita, bumaba ang singil sa kuryente ng mga residential customer ng Negros Electric and Power Corporation o Negros Power ngayong Mayo. Batay sa abiso ng kumpanya, bumaba ang presyo ng kuryente mula 12 pesos at 24 centavos kada kilowatt hour noong Abril sa 11 pesos at 38 centavos kada kilowatt hour ngayong Mayo. Ayon sa Negros Power, ang pagbaba ng singil ay dahil sa mas mababang generation at transmission charges. Dagdag ng kumpanya, nakatulong din ang pagbaba ng singil mula sa wholesale electricity spot market at ang pansamantalang suspensyon ng ilang bayarin ng Energy Regulatory Commission o ERC. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 49 centavos. Sa Canadian dollar, 44 pesos at 81 centavos. Sa Singapore dollar, 48 pesos at 20 centavos. At sa Saudi Riyal, 16 pesos at 38 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
9: Bagong araw, ulat, panahon.
8: Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto sa Southern Mindanao. Ang Zamboanga Peninsula, Barm, Soxergen at Davao Region ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng ITCZ. Ang Visayas at ang natitirang bahagi ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot naman ng easterlies. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot naman ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24.5 hanggang 33.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:28 at lulubog dakong 6:17 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Office of the Solicitor General hinimok ang Korte Suprema na tanggihan ang petisyon ni Senator Ronald De La Rosa.
10: Driver ng NBI na sangkot sa shooting sa Senado, positibo sa gunpowder nitrates.
8: At sa palakasan, Alex Iyala sasabak sa Strasbourg Open.
9: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
8: Hinimok ng Office of the Solicitor General o OSG ang Supreme Court na tanggihan ang mga legal na hakbang ni Senator Ronald De La Rosa. Binansagan nito ang mambabatas bilang isang fugitive from justice na nagtatagoan nila para iwasan ang arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay ng madugong war on drugs. Matatandaan na 6 na buwang nawala sa publiko si De La Rosa at muling lumitaw nitong Mayo 11 para bumoto sa pagkapangulo sa Senado ni Senator Alan Peter Cayetano. Humingi pa ito ng protective custody sa Senado matapos na harangin di umano ng NBI, ngunit muling nawala matapos ang naganap na shooting incident sa loob mismo ng gusali ng Senado nitong isang linggo. Sa kabila ng pagtatago, naghain ang kanyang kampo na mga urgent motions sa Supreme Court para pigilan ang arrest order at harangan ang mga ICC communications. Gayunman, iginiit ng OSG na labag sa court procedures ang mga hiling ng senador. Protektado rin umano ng executive privilege ang mga dokumento ng Interpol dahil usapin ito ng national security. Ayon pa sa OSG, ang hayagang pag-iwas ni Senator De La Rosa sa proseso ng batas ay malinaw na definisyon ng isang fugitive, kaya't nararapat lamang na hindi paboran ng Korte Suprema ang kanyang mga hiling.
9: Bagong araw, pangunahing balita.
10: Nagpositibo sa gunpowder nitrates ang driver ng National Bureau of Investigation o NBI na naaresto kaugnay ng naganap na pamamaril sa Senate Complex noong nakaraang linggo. Ito ang inanunsyo ng Southern Police District kagabi. Una nang nilinaw ng SPD na walang na-recover na firearm o baril mula sa driver, ngunit nakuna naman ito ng mga live ammunition. Naaresto ang suspect batay na rin sa ulat ng mga security personnel sa pinangyarihan ng insidente. Bukod sa mga bala, na-recover din sa suspect ang isang asul na jacket na may NBI marking, isang polo shirt na may NBI logo at isang badge.
9: Bagong araw, pangunahing balita.
8: Samantala, inatasan ni Philippine National Police Chief Police General Melencio Nartates Jr. ang isang internal investigation kaugnay ng mga ulat na may mga pulis na nagsilbing escort ng isang itim na van na hinihinalang naglabas kay Senador Ronald De La Rosa ng Senado nitong Mayo 14. Ito'y matapos makuna ng video ang isang police mobile na tila sumusunod sa nasabing van habang lumalabas sa Senate base parking dakong alas 3 ng madaling araw. Kinumpirma ni Pasay City Police Chief Police Colonel Joselito De Sesto na siya ang sakay ng nasabing patrol car, ngunit iginiit na ito ay isang coincidence lamang at bahagi ng kanilang hiwalay na operasyon. Gayunpaman, binigyang diin ni Nartates na walang pahintulot mula sa national leadership ang anumang tulong kay De La Rosa na kasalukuyang pinaghahanap dahil sa arrest warrant ng International Criminal Court. Inutusan na ng PNP chief ang mga investigador na i-secure ang lahat ng CCTV feeds, logbooks at body camera footage para matukoy kung nagkaroon ng unauthorized coordination. Nagbabala rin ito ng mabigat na parusa sa sino mang pulis na mapatutunayang tumulong sa pagtakas ng mambabatas sa proseso ng batas.
9: Bagong araw, balitang bayan.
10: Iniimbestigahan na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang napaulat na fish kill sa Tayabas Bay sa Quezon matapos kumalat ang video ng mga patay na isda sa social media. Kukuha na ng mga sample ang ahensya para matukoy ang sanhi ng insidente. Binalaan naman ng publiko na huwag munang kainin o ibenta ang mga naturang isda habang wala pa ang resulta ng pagsusuri.
9: Bagong araw, balitang bayan.
8: Nanawagan naman sa lokal na pamahala ng Siargao para sa mas proteksyon sa kanilang residente laban sa mga bastos at abusadong turista. Kasunod ito ng gulo sa isla kung saan dalawang turista ang nanakit sa mga may-ari ng isang establishmento dahil lamang sa nakadisplay na bandila ng Palestine. Giit sa panawagan, dapat magpatupad ang mga LGU ng mas mahigpit na seguridad para mapanatili ang kapayapaan at matiyak na ginagalang ng mga bisita ang lokal na komunidad.
13: Bagong araw, balitang bayan.
10: Nagpamahagi naman ng tig 5,000 pisong cash aid ang pamahalaang lungsod ng Malolos sa may 100 magsasaka mula sa 10 barangay na sinalanta ng tagtuyot at kawalan ng irigasyon. Natuyot at nasira ang mga pananim na palay at gulay sa lungsod dahil sa tindi ng init at kakulangan sa supply ng tubig. Bukod sa mga magsasaka, naglaan din ang lokal na pamahalaan ng 1,000,000 pisong pondo para tulungan ang iba pang sektor na apektado ng krisis, kabilang ang mga OFW at mga transport driver.
13: Bagong araw, balita sa palakasan.
8: Haharapin ng Pinay tennis star na si Alex Ayala si Oleksandra Oleinikova ng Ukraine sa first round ng Strasbourg Open. Baon ng kumpiyansa mula sa magandang laro sa Italy, target ni Ayala ang panalo laban sa kalabang kilala sa kakaibang estilo ng pagpalo at matinding depensa sa clay court.
13: Bagong araw, balita sa palakasan.
10: Inulat ng National University ang UAAP champion na De La Salle University 70-64 sa pagbubukas ng PhilOil Preseason Cup. Pinangunahan ni Reinhard Humamoy ang Bulldogs sa kanyang 15 points para pigilan ang huling hirit ng Green Archers. Sa iba namang mga laro, dinaig naman ng UP ang UST 82-78 habang dinomina ng Mapua ang LPU 87-66.
8: Sa pagpapatuloy ng bagong araw, ICC prosecutors na nawagang simula ng paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Nobyembre at 30.
10: Illegal marine research ng China na monitor sa pag-asa case ayon sa Philippine Coast Guard.
8: At sa ibayong dagat, US President Donald Trump nagbigay ng babala sa Iran kaugnay ng peace deal.
13: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
8: Balik-balitaan tayo, inirekomenda ng Office of the Prosecutor

0: pagbantala ng kaso. Plano ng prosecution na magpresenta ng 60 hanggang 70 mga saksi, kung saan nasa 30 sa mga ito ang magbibigay ng testimonya sa korte. Bukod dito, may hawak din silang mahigit 600 dokumentaryo na ebidensya, kabilang ang nasa 200 mga video at audio recordings na mga naging talumpati ng dating Pangulong Duterte, pati na rin ang mga police reports ukol sa drug war killings. Haharapin ni dating Pangulong Duterte ang mga kasong murder at attempted murder bilang mga crimes against humanity na nag-ugat sa kanyang war on drugs noong siya ay alkalde pa ng Davao City hanggang sa maging pinuno ng bansa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Na-monitor ng Philippine Coast Guard ang unauthorized marine scientific research ng isang barko ng China malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea nitong weekend. Kinilala ang barko na siyang Yang Hong 33 na may kakayahang magmapa ng sea floor at kumuha ng deep sea data. Ayon naman sa PCG, hinarangan at sinamahan ito ng 2 barko ng Chinese Coast Guard na nagbabapa ng mga rubber boat upang magsagawa ng mga legal na aktibidad sa K2 at K3. Napasok ng barko ang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas noong April 18 at mula noon ay sistematiko na nitong nilalabag ang sovereignty ng bansa at ang UNCLOS. Bilang tugon, nagpadala ng aircraft ang PCG para sa isang Maritime Domain Awareness Flight nitong linggo, kung saan nakumpirma rin ang presensya ng 20 barko ng Chinese Maritime Militia sa paligid ng San Decay. Nagpakawala rin ng sunod-sunod na radio challenges ang PCG laban sa mga dayuhang barko. Iginiit ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na walang ibinigay na pahintulot ang pamahalaan at mananatili silang matatag sa pagdepensa sa teritoryo ng bansa alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang balita, inaprubahan na ng pamahalaan ang pagbebenta ng diesel sa halagang 80 pesos kada litro para mapanatili ang supply ng kuryente sa mga lugar na hindi konektado sa main power grid. Ayon sa Department of Energy, aabot sa 45 milyong litro ng diesel ang ibebenta ng PNOC Exploration Corporation sa susunod na 3 buwan sa mga new power providers at microgrid system providers sa mga tinatawag na missionary areas. Layunin nitong maiwasan ang malawakang brownout at maprotektahan ang mga consumer sa biglaang pagtaas ng singil sa kuryente. Ang hakbang ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Uplift Framework matapos ideklara ang State of National Energy Emergency nitong Marso. Target nitong selyuhan ang supply ng kuryente sa mga isla at probinsya tulad ng Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Catanduanes, Masbate at Siquijor. Na dumedepende pa rin sa mga diesel generator, paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin. Sapat ang supply dahil umabot na sa mahigit 180 milyon na litro ng diesel buffer stock ng bansa na kasalukuyang nakaimbak sa Batangas, Subic at sa Davao City.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nagbabala ang pamahalaan ng Estados Unidos sa Iran na tanggapin na ang kasunduang pangkapayapaan, kundi ay tuluyan itong mauwasak habang patuloy ang tensyon sa Middle East. Hindi pa rin magkasundo ang 2 bansa matapos tanggihan ng Iran ang mga gustong mangyari ng Amerika, kasama na ang pagsuko ng kanilang uranium at pagbawas sa kanilang mga nuclear site.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Samantala, nanindigan naman ang Taiwan na hindi nila ipagpapalit o gagamiting bargaining chip ng Amerika o hindi sila ipagpapalit o gagamiting bargaining chip ng Amerika sa pakikipagnegosasyon ito sa China. Kasabay nito, hinimok ng bansa ang Amerika na ituloy ang pagbebenta ng armas para sa kanilang depensa at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon laban sa banta ng pananakop.
1: Bagong diwa.
0: Mula po ito sa Roma 13, talatang 1, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaan

0: hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, 18 sa buwan ng Mayo, taong 2026, sa tid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shekinah Abalon.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:56 ng umaga.
3: Anong latest ngayon sa ating paboritong himpilan?
4: Sa FEBC Bicol, Air 104.3, DWAY-FM ba ang tinutukoy mo?
3: Oo naman, be!
4: Bakit? Anong latest?
3: May mga pagbabago sa oras ng ilan sa ating mga paboritong programa para sa ating Monday to Friday programs.
4: Ay, talaga? Anong unang dapat abangan?
3: Maririnig na sa mas maagang oras ang Marhay na Bareta bilang pambungad na programa sa alas 5, nasusundan ng Mabungang Panalangin.
4: Maganda yan! Mas early start!
3: May bagong programa din tayong aabangan pagdating ng 6 in the morning, ang Baretang Bicolandia, kung saan itatampok ang mga latest na kaganapan sa ating rehiyon.
4: Edi, updated na tayo!
3: Tama! At susundan ito ng FEBC Network News sa 6:30 ng umaga.
4: Paano naman yung oras na Pilipinas?
3: Nasa 7:00 na ng umaga hanggang 8:30.
4: Eh yung negosyo as in trabaho?
3: Nasa bago na nitong oras, 8:30 hanggang 9:30.
4: Ayos! Eh yung mga mid-morning programs?
3: Ang Family Matters ay 9:30 hanggang 11:00, nasusundan ng TNT pagsapit ng 11:00 ng umaga.
4: Eh yung mga panghapon na programa?
3: Simula Chinese Program, Tanikalang Lagot, Music and Chat Recharge, Ang Paglalakbay, Papuri Radio, Heartline, UB Express at Tanglaw.
4: Balita ko, same time pa rin sila.
3: Oo! Parehong oras pa rin, pero mas maaga na ang pagtatapos ng ating daily broadcast sa 7:00 ng gabi.
4: Ano naman ang maaasahang pagbabago sa weekend programs?
3: As is lang ang ating Saturday programs, maliban sa mas maagang pagtatapos ng broadcast hours sa ganap na 7 p.m.
4: E pag Sunday, anong aabangan namin?
3: Siyempre, marami! Tuwing Sunday, pambungad ang kalaman sa iyong daan.
4: Nasusundan ng reflections, di ba?
3: Tama! At pagsapit ng 6:00, makakasama pa din natin ang mga guest churches sa musika, pagsamba at iba pa.
4: Maganda yan! Sunod-sunod na blessings!
3: Susundan ito ng movie mix sa 7:00. At pang 8:00 naman ay Through the Bible.
4: Tapos, may turning point din, di ba?
3: Oo! At pag-asang para sa iyo sa 9:00.
4: May short feature din dito, no?
3: Meron! Ang Katotohanan Nagpapalaya ay mapapakinggan ng 9:30 hanggang 9:40.
4: Eh yung Music and Memories?
3: Nasa bago na nitong schedule, 9:40 hanggang 10:30, nasusundan ng Insight per Living.
4: Sunod-sunod na talaga!
3: 11:00 naman ang Living Word, 11:30 ang Expositors Edition, at 12:30 Light Classics.
4: Tapos, may Stories That Build Faith din.
3: Oo! At 12:30 naman ang Papuri Radio, 4:00 ang Biblia at Buhay, at 5:00 ang UV Express.
4: Nasusundan ng huling programa,
3: ang Tanglaw sa Daan ng Buhay.
5: Kaya kakayan, abangan ang mas exciting, relevant, at mas engaging na mga programa dito sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. Until all have heard.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Ang oras, alas 7:02 ng umaga.
0: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhain aga, Bicolandia.
1: Good morning po sa Indogabos.
0: Good morning, buenos dias. Mis hermanos y hermanas, amigos y amigas. Yes. In todos, Bicolandia.
1: Yeah. It's Monday morning.
0: Oh, Monday morning na naman ngayon. At 18 na sa bulan ng Mayo.
1: Grabe, sa last hour pa lang dyan, hindi sa may parting.
0: Ay, grabe. Iyon man nga ni Hali sa muntik ako mali. Muntik.
1: Ako talaga, grabe.
0: Mm-mm. Dapat talaga pala. Ma-uro-adjust tayo ng konti.
1: Dapat, alas 6:30 ang Hali sa...
0: Uro-adjust ng konti. Medyo muntik na ako ngayon na dahil marami pa lang sasakyan.
1: Hindi sa may parting...
0: Ay, lalo na dyan sa imo.
1: UST, duman sa may Tulay, pasiring dyan sa digdi sa may Gubon, ay at anang apod kaya, Pinyarandan ako.
0: Eh, grabe. Traffic dyan. Good morning, good morning. Sa mga listeners natin na inabot ng signal ng ating estasyon, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Sa mga listeners natin, digdi sa Albay, mga Albayanos, Diyos maray na pagkaagatabi, isendo ka, boss.
1: Uy, maray na pagkaaga po. Duwang oras lang po, ay saraw may kabanga na lang.
0: Saraw may banga na lang kita.
1: Iba na po nindo kami, ha?
0: Ayaw.
1: And pag-share man po kan sa tuyang link.
0: Mm-hmm. Oras ng Lunes, at 18 sa bulan ng Mayo, oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para tubangon tangal daw na ini, na daw nga ni grabe ang mga challenges sa matsaring mga kaguluan. Magtuon kita kay Kristo dahil sa kanya may pag-asa.
1: Maski nga ni dakulo na bagang sirkus.
0: Grabe.
1: Pero makalibong na.
0: Iyo, makalibong.
1: Sarskwila na bagang apo.
0: Iyo.
1: Pero gumibo po kita kay Maraiso sa tuyang kapwa.
0: Alam mo, napansin ko karon ni, ang mga abogado pala, garo man mga pastor.
1: Mga... may sadiring
0: interpretasyon. Magkakaibang mga interpretasyon.
1: may sadiring interpretasyon kung iyo, ang mga pastor may kanya-kanyang interpretasyon sa Biblia.
0: Iyo. Iyo pala mga abogado.
1: Iyo pala na rin.
0: Ngayon ko lang yun.
1: May bend the law.
0: Merong mga daida pwede ang ICC ipatupad. Meron naman pwede. Bahala na kayo dyan.
1: Bahala na kayo dyan.
0: Oras na Pilipinas, Bicolandia, ang programa na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at mga
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa technical side ng ating Chief Tech, Don Alfonso. Kami po yung mga kalmusalan ngunyan, mga kahalakakan ngunyan na pagkaaga, ang dawa nga ni dakulon ang kaguluan pero laging naka-smile lamang. Ang hindi nagbabago, nag-iisail solamente, Rico Janet.
1: At ako naman po nagsusulong, Guapito, Mr. Guapito Ronnie Rinsales. Nata, Ruel o Ruel lang yaon dyan.
0: Ayun nga eh. Palitan mo na yung pangalan.
1: Okay, palitan. Magkamukha lang ka.
0: Iyo. Maduman muna kita sa salita ng Diyos upang magsilbing gabay sa atin sa umagang ito. Sabi sa Psalm 37 verse 4. Awit 37:4.
1: 37.
0: Ang sabi niya, delight, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart.
1: Kung kumuna, sir.
0: Psalm 37:4, delight yourself in the Lord.
1: 37:4.
0: And He will give you the desires of your heart.
1: Sige. Sabi sa Tagalog, kayawin mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan.
0: Ayun, sarap. Sige. Alam mo, Karoni, sa mga sa verse na yan, ang madalas bigyan lang natin ng pansin ay ang second statement.
1: He will give
0: you the desires of your heart. Makamakin mo yan. Lahat ng hilingin mo, lahat ng kailangan ng puso mo ay ibibigay.
1: Pero mayroong sauna eh.
0: May sauna eh. Ang sabi dyan delight yourself in the Lord. Anong ibig sabihin kaya?
1: Importante 'yon na maharap niya.
0: Importante 'yan, ano?
1: Bago mo i-claim
0: yung promise, duman ka muna sa responsibility.
1: Yung
0: sa bagay sa rin tayo karon ni napansin mo karon ni kapag ka nagpirilahan kay ayuda. May nag-announce kay ayuda. Mapila 'yan. Dawa halabaw ng pila. Dawa mainiton, mapila 'yan. Tang nasa dulo ka yan, ayuda. Pero magpormar ka dyan na magpirila na nga niya ta, marilinig kita.
1: Ay, nako.
0: lamang muta ano yan tawag dito langawon ka diyan
1: iyan na nga ni sarang piga sabi sarabay da magkaraon pero pag naghugas
0: wala na patroklingan na yan iyon man iyan ang appreciation siya, appreciation takang verse na ini duman lang kita sa second statement na he will give you the desires of your heart. Pero unawaon ta, anong ibig sabihin ng delight yourself in the Lord?
1: Yun.
0: To delight means, sabi nga sa Tagalog, yan, magandang pagka-Tagalog, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Ibig sabihin, you find your satisfaction in the Lord.
1: Mm-hmm. Yung pang kasiyahan, yung pagtitiwala.
0: Yung pagtitiwala. Doon yung ka satisfied. Ibig sabihin, you're not satisfied with material things. Tama. You are satisfied with the presence of God. Ibig sabihin ka yan, nakikipagniig ka sa Lord lagi.
1: Mm-hmm.
0: Grabe ang intimacy mo sa Kanya. Kasi satisfied ka na kasama siya. Masatisfied ka sa Kanya. Doon ka masaya eh.
1: Diba? Yun nga sinasabi natin, sir. Naghiling tayo, tumihiling tayo ng mga bagay-bagay. Pero hindi naman tayo nagkakaroon ng tamang intimacy. Yung para bang gusto mo lang makakuha, pero hindi mo naman binibigyan ng panahon at prioridad.
0: Kumbaga, masaya ka sa gift, hindi ka masaya sa nagbibigay. Mas interesado ka sa blessing kisa sa nagbibigay ng blessing.
1: Pero
0: mas
1: na yan, sir. Ayuda.
0: Yung ano yan.
1: Abo mo sa mga nagtatawag kayo.
0: Oo, pero gusto mo.
1: Gusto mo kayo.
0: Ang ayuda. Kita mo naman yan. Oo. So yun mga kabatid, ang satuyang ano, paalala ko niya na pagkaga, you want to enjoy the blessing of God? You take delight in the Lord. Spend time with Him. Hanapin natin, maging masaya tayo na kasama ang Diyos.
1: Enjoy being with God.
0: Ayun, yun ang maganda doon. Dahil ganito yan eh. Kapag ka lagi mong kasama ang Diyos, nai-enjoy ka, nakatambayan siya, naturalmente, ang will niya, mauunawaan mo.
1: Kasi nga, nagdadangog ka sa
0: iyo. Yes. Ang will niya, garo, you will understand His will so that at the end of the day, ang hihingiin mo, ang according to His will. Diba? Kaya ibibigay niya ang desire of your heart because your desire will be in accordance, in line with God's will. Kasi kasama mo siya araw-araw.
1: Tsaka yun ang sinasabi natin na nai-imitate natin siya.
0: Yes, because you are enjoying His company. Yun ang delight yourself in the Lord, mga tugang. Ngayon ay mananalangin tayo, mga kapatid. Sabayan niyo ako sa isang papanalangin. Ma-pray muna kita, Brother Joe. Mahirap mag-pray na. Mabilisan. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong gabay, sa iyong salita na you are willing to give us the desires of our hearts provided we are finding our delight in you. Yun ang dapat naming unahin.
1: Yes, Lord.
0: Yung magkaroon kami ng satisfaction, ng kaligayahan sa tuwing ikaw ay aming makakausap. Nasa desire ng puso namin ang lagi kang makapiling, lagi kang fellowship with you, intimacy with you. At susunod dyan na dyan automatically that you will give us the desires of our hearts because simply our desires will be in accordance to your will.
1: Yes, Lord.
0: Panginoon, dalangin ko, nagabayan niyo po ang bawat isa ngayon. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang suliranin, may kanya-kanyang pinagdadaanan, may kanya-kanyang kabigatan. Pero nandyan ka upang kami ay aliwin at nangako ka na anumang pangangailangan namin ay iyong ibibigay kung ito ay hihilingin namin sa pangalan ni Jesus ayon sa kanyang kalooban.
1: Yes, Lord.
0: Dalangin ko, nagabayan niyo po ang bawat isa na magi kaming sensitibo sa iyong presensya, sa iyong kalooban, mas naisi namin ang makaniig ka kaysa ma-enjoy ang mga pagpapalang iyong pwedeng ibigay. Gabayan niyo po ang bawat isa, gabayan niyo po ang aming programa, gabayan niyo po kami. Nanawa lahat ng aming sasabihin ay maging ayon lamang sa iyong kalooban at makapagbigay ng inspirasyon at impormasyon sa aming mga kababayan. Maraming salamat po, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Ayan, dagos-dagos na kita mga tugang sa satuyang programang Oras na Pilipinas,
1: Bicolandia.
0: Gusto nating batiin muna ang mga yaon sa Facebook Live, yaon sa radyo na ginanyog sa tuya. Good morning sa mga nasa radyo. Maraming na pag-aagatabi sa Indo Gabon.
1: And sa tuya mga silent listeners, Pastor Jun Tuason Kang Ligaw, good morning sa Indo dyan.
0: Siyempre gusto natin munang batiin ang mga birthdays ko niya na pagkaaga. Ang mga by birthdays ko niya, unang-una niya, gusto natin batiin ang aking kaibigan dyan sa Bataan. Engineer John Placido, good morning and happy birthday. Feliz cumpleaños, my brother.
1: Happy birthday.
0: Sino pa may mga birthdays ko niyan?
1: Diyan pa kaya ni sir. Paano doon ini mabago man?
0: Ayan. Ibig sabihin kaya, baguhan mo siya. No? Baguhan mo siya mong ipaan.
1: Ibang time, anong opportunity?
0: Ibang time, ano, management.
1: Garo ibang time zone kaining tablet ko tsaka cellphone. Garo
0: kailangan mo yan.
1: Baka sa Taiwan ini.
0: Pwede man iyan sa Taiwan o kaya sa China. iba ang schedule.
1: Ibang time zone.
0: Good morning tabi sa mga yaw na sa Facebook Live. Jenna De La Rosa, good morning. Mga pugiod na mga servants ni Lord. Oy! Mr. Solamente and Mr. Guapito, wala ka noong Sunday.
1: Ikaw, sir.
0: Sheesh, Gina, wala na naman absent.
1: Mapaliwanag na naman.
0: Kala mo, hindi kita hinahanap. Wala ka.
1: Ibig sabihin, sir, may listahan na siya duman.
0: Ako ba? Kita baga mga pastor. Mag-giftin kita kayan. Pagtindog ka pa, pagtindog mo pa lang sa harapan. Aram mo na kung sino absent.
1: Yan ang samuyang mata, garo yan scanner.
0: Garo yung scanner yan.
1: Aram mo na pati kung kulang talaga.
0: Kulang. Wala na naman si Gina De La Rosa.
1: Rimate. Oy, salamat tabi sa 160 na samuyang live viewers.
0: Good morning.
1: And Farah Rutia, tama ka. Pastor, pagkaon, tiripon, pagugas, waragas.
0: Yes, good morning, Sister Farah Rocha. Sister Farah Pusit, Farah Hagab.
1: Farah Sira. puro Farah baga. Tristan Wyatt Gulay, good morning, boy.
0: Good morning, sir.
1: Good morning, boys.
0: Pagpapakin niya kami. Pastor Billy Bista, mabiyayang umaga sa lahat ng mga lingkod ng Diyos watching from San Antonio. San Antonio, Tobacco City.
1: Kuya Tony, this is Bible Leaders. Good morning, Pastor and Pastor. Good morning po, Kuya Tony.
0: Brother Pastor Noe Bataan, good morning man po. Ay, talaga, Pastor Noe, wag na wag mong isusuko.
1: Please lang.
0: Ikaw na lang ang Bataan na pag-asa ng
1: Bataan. Actually, siya lang ang Bataan digdin na dahil nagsusuko.
0: Yan, wag mo isusuko ang Bataan.
1: Dara-dara niyan sa iyang Bataan.
0: Yan, wala mang isuko yan.
1: nakakabit na pati sa iya.
0: Oo.
1: Iyang pangaran.
0: Oo, never.
1: Never.
0: Poprotektahan ka namin.
1: Tama man ba sa iyang pangaran? No.
0: No. Bataan.
1: No way.
0: No way. ibig sabihin, dahil lamang isusuko.
1: Dahil lamang, no lamang. Way.
0: No bataan. Way. Bataan. good morning sa iyo. Kwan lang yan. Joke lang yan.
1: Joke.
0: Sabi ni Jenny De La Rosa, amen. I'm sorry, Lord, na minsan po ay nagkukulang po ako. Sa'yo, alam po namin, Lord, na ikaw ang nakakaalam ng mga laman ng aming mga puso. I pray in Jesus' name, amen. Magpaliwanag ka rin, kapatid, natawara ka kang Sunday.
1: Mapaliwanag yan.
0: Mag-sorry ka kay Lord.
1: Mapaliwanag yan. Uy, Claro Likino.
0: Uy.
1: Diyos maray na aga po mga puging pastor. watching from Pamplona.
0: Ayan, Pamplona ka marino. So, ito si Brother Claro. Kumusta ka na? Long time no here, ha? Matagal kang hindi nagparamdam sa amin na Brother Claro, ha? Kumusta ka dyan sa Pamplona?
1: And, uy, nagpaliwanag na Sister Gina. Sabi ni Sister Gina, sorry po, Pastor. Pastor ko po, may kunti pong ubo at sipon.
0: Para kunti. Para kunti.
1: Tawan mo, Chanky, N95. May mask ba ganyan?
0: Ayoyo. Tawan ang tanga ngayon, N95. Para maka... para kunting ubo na yun, dahil maging hadlang sa pag-church, ha? Ay, hindi yan si Karen eh.
1: Uy, buring!
0: Maray na aga nihaw.
1: Nihaw. Pamira.
0: Ahin ka na ngunyan, Karen. Garo ang pasalubong may. Dahil may pa na lisisila yan.
1: Ibag man ang ganda. Giringan na palang kami kini. Di ko lamang
0: na. Lamang mga singil.
1: Wala lamang. Araman. Araman ang pig. Itataw sa muya.
0: Oo.
1: Mamaon.
0: Igo man tabi kaya sa bulod.
1: Dumanda sa pigdumanan nila.
0: Na puro mamaon.
1: Usuhon pala nda.
0: Iyo?
1: Oo. Sigiro lang daan, corpset. Duman lang daan siya kailig yung mga tawong, puro. Para mawa.
0: Ano, may kulay ang ipon.
1: may namamati mo daw, garo mga bayaw.
0: Oo, tsaka ko yan daw, ang mga lips naman, pero may naka-lipstick.
1: Ay, mapupula.
0: Mapupula ang mga
1: lips. Hanggang ipon nga nila.
0: Oo, pati ngarag nga. Pero matitibay ang ipon kaya.
1: Ay, pambira.
0: Iyo, ang mga nagmamama.
1: Ay, daog kang pigigibo ko, sir.
0: Iyo.
1: Ako ang pigigibo ko. So, kuya baga. So, sa uring.
0: Iyo.
1: Tapos, so, pag naupos na ang uring, ano nga ito, sir?
0: Di, abo.
1: Abo.
0: Oo. Tiga nunos-nos mo.
1: Aha, testingan mo. Puro tinga niya ang
0: kaldero. Kaldero? Asa bagay.
1: Ngipon mo pa.
0: Ngipon pa. Sa bagay, tama dyan.
1: Ito nga ni itom-itom na.
0: Oo.
1: Nagpubuti.
0: Oo, pwede.
1: Testingan
0: mo at dyan. Pero araw mo, isa sa mga napansin ko sa mga paramama, in fairness ha, dahil sindang bad breath.
1: Matindi kasi ang kaninda, sir.
0: Grabe yan. Panggadan iyan yung mga bakterya.
1: Yung mga bakterya.
0: Pero minapurulahon man talaga. Pati ngipon kayo. Dahil na talaga, garong pinturado. Pero sa sige. Mga paramama, okay yan.
1: Uy, pangpakusog na yan.
0: Pakusog yan sa ginawa. Alam mo, nakaranas din ako kayan, Karone.
1: Nagmama ka man?
0: Nag-try. Kasi duman sa Mindanao, Karone.
1: Ay, oo, pinatisting man nga na ako. Di ko kaya, sir.
0: Maliputo na maray. Sabi na, sir, try mo nga niya yan. Ito nakakaaling lipot.
1: Tinisting mo man.
0: Tinisting ko man. Maliput, manggararay.
1: Di ko, sir, kaya?
0: Di kaya.
1: Di kaya.
0: Ibang klase. Sabi niya, sa una man lang daw yun.
1: Igwapating bigalag, nagaro puti.
0: Itong puti, apog.
1: Apog.
0: Minsan, ang kapal ng apog. Makapal ang apog.
1: Ay, grabe ang ingredients nila.
0: No, grabe. Matitindi yan.
1: Nihaw.
0: Nihaw.
1: Anoy, bataan, pabati po kami. Igdi sa Old Albay, ang buong RUFC. Lalo na sa mga gwapong viewers, digdigo niyan, si Brad Bert Burlon.
0: Oy, good morning, Brother Bert Burlon. Good morning, yan sa RUCFC. Padingirwin, Bungol. Shout out watching here from the province of Bicol, Ginubatan, Albay. Ayaw ka pala dyan sa Ginubatan, Padingirwin, ha? Good morning sa imo dyan sa Ginubatan.
1: Sabi ni Canoe, ako naman napamahawanin daw. padaran ko po taga mo gipandisal na alikimong.
0: Ay, ano man dahi yan. Idagos mo na.
1: Idagos mo an.
0: Idagos mo na yan.
1: Napagdahin mo yan, dinagos.
0: Ay, no way.
1: no way ka.
0: No way ka. Kaya alam mo, Canoe, babantayan mo ika. Tatabangan mo ika magbantay kang bataan.
1: sabi ni Karen, unay mo pala sabi ni Karen. Ang pasalubong niya, vow.
0: Ano man na vow?
1: Bakalan ko kamo kay Buyo. Buda.
0: Dahil kita kaya. Okay na sa kuwi. Tingnan mo ang lips ni Karen. Okay na yan.
1: Okay na yan.
0: Garbagayan, ube.
1: Pambira, magayon na sirang camera mo.
0: Siyempre, ilingan mo na ang lips ko.
1: Garo ka baga nasa Amerika ang kulay
0: mo. Ilingan mo na nga ang lips ko.
1: Sa kuya, iba man sa kuya.
0: Sabi niya, Daddy Ron, ang sirang dyan. Bakit nga niya pag ako nakatukaw, hindi? Maputi man ako. Ba't si Karoni may ito? Sabi niya.
1: Garo ako, garo baga binurugbog. Garo ani baga ako sa...
0: Pero pag yaon man Karoni sa totoong buhay, hilingan mo sa ano, sa yaon na sa Facebook, maray-maray man baga.
1: Iba talaga, sir, ang kulay mo. Iba talaga ang kulay mo, sir.
0: Ayo.
1: Baka may pag may lahi ka man talaga ang Kastila.
0: May lahi ang Kastila lo. Yeah.
1: Ako kaya lahi ko, kuyan, uranggutang. Ang lahi may sa maamangan ni Nono me. Kuya na yan, pinaghalo na.
0: Pinaghalo na no.
1: Pinaghalo ang Singaporean, Taiwanese.
0: Ang natanda sa imo. Ang natanda sa imo si Pur.
1: Si Pur. nawala sa Singapore.
0: Nawala si Singa.
1: Si Pur. hanggang si Purist. Pambira yan.
0: Good morning, Brother Ross Ocampo. Good morning, Joy Marinha. Salamat sa inyong panonood.
1: Sabi ni si Karen, so nagamamada, maski sa inda,
0: minapuit.
1: Sa Taiwan, masin, magsidaraga na. Observe talaga. Sa inda, duman talaga. Nagmamamada. Talaga, ibig sabihin, kultura ninda yan.
0: Kultura ninda yan. Sabi ni Jen De La Rosa, atabunon man ang burulihan. Eh, bako lamang yung burulihan. Bako yan burulihan.
1: Kararawan.
0: Kararawan man siya.
1: Yeah. Ate Grace Cayetano, good morning po, Pastor Rick and Pastor Ronnie. Rosy Chicks.
0: Okay, tama.
1: Rosy Chicks si Kariko.
0: Rosy Chicks
1: ako, ba? Brucey. kung Rosy Chicks. sa kuya po, bako palang Brucey. Brosco.
0: Brosco Chicks. Abo na?
1: Inda.
0: Abo ko na?
1: Sige.
0: O, 7:25 in the morning. Dagos-dagos sa kita mga tugang. Maduwa na muna kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
0: Ang haputamon nga sa Damdaming Bayan na magbibigay pa rin kami na ang 50 pesos sesoses. Ay, hihingi namin ang reaction ninyo sa pinalabas na Department of Education Order 009 Series of 2026. Iutabi ni ang DepEd Order na gagawin ng 3-term school calendar. Anong ibig sabihin? Dati, 4 grading period. May first grading, second grading, third grading, and fourth grading period. Ngunyan, 3 grading period na lang. Pagpuon kay June, June ba?
1: June.
0: August ang parasukan. June na.
1: June ngunyan sa public.
0: Pagpun kay June, first grading, second grading, hanggang third grading na lang.
1: Wala nang fourth grading.
0: Wala nang fourth grading. Yan ang bagong DepEd order. Ngunyan, ang hapot namin sa indo. Ano ang sa indong damdamin dyan? Okay ba yan sa indong mga magurang?
1: Lalo na sa mga magurang.
0: Okay ba yan sa inyo?
1: Aram mo, sir. Sige, sige, achan.
0: Achan. Okay ba yan sa inyo? Oo o hindi? Bakens.
1: Yo!
0: Alam mo sa dait ang bakit? Bakens. Bakens.
1: May ins pa. Bakens.
0: Bakens. Oo yan.
1: Sige.
0: Pakilabas po ninyo ng inyong mga damdamin.
1: Sabi ni Sister Gina,
0: mm.
1: Nata po si Pastor Rune, maputi sa personal.
0: Niyo?
1: Nata po si screen na ito po siya. Baliktad, si Pastor Rico, kayo manggi sa personal pero maputi sa screen.
0: O, siyempre. Ganun talaga.
1: Di bali nang maitong sa screen. Kapag nahiling ka sa personal, minataramang mga...
0: Iyo.
1: Iba, si Karuni ngayon.
0: Iyo.
1: Mr. Guapito ngayon.
0: Iyo. Mas matindi pala.
1: Namamanghasin.
0: Hayaan mo na yan.
1: Hayaan mo na.
0: Pagdating ng araw, mabago na ang camera namin. Papalitan na daw yung camera natin.
1: Kinano daw maabot mo?
0: mga 2030.
1: Wow.
0: Hindi man, mga next year yan, bago magtapos ang taon na ito.
1: Nakasabay na yan ngunyan.
0: Nakasabay yan sa budget.
1: Uy, salamat abi sa 230
0: wow.
1: na viewers tangunyan na agad.
0: Wow.
1: Wow.
0: Salamat abi sa ito, ha. I-ano nyo yan, idagos-dagos nyo yan.
1: And Jeff Herang, good morning. Oy Jeff, good morning tabi sa imo.
0: Maraming salamat. To Franz Chianoya, blessed morning po sa duwang pogi.
1: Mm-hmm.
0: Maligaon ka mang duwang.
1: Eh, yun ang napigasabi ni ni Kerwin.
0: Karo-karo. Tsaka magabato na tugang, ano, tabi France, magabato na ang mga nangyayari sa mundo.
1: Iyo.
0: Magabato ng buhay.
1: Mabukas kang barita.
0: Magabaton.
1: Pambihira yan. Karo, amo ko na magparahiling kayo.
0: Oo, digdi sa tuya, gusto talang pag-ano ng buhay. Di ba?
1: Oo. Kaya aram mo, sir, ang pagparahiling ko na sana.
0: Mm-mm.
1: Keep up.
0: Ha?
1: Ha? Gusto ko na siya na mag-kidrama.
0: Dahil kumahilig dyan ka araw niya.
1: Joke man sana ito, sir. Wala akong kahilig-hilig dyan. Pambira yan.
0: Ako pag mga pelikula, pigiling ko. Mga, pag mga pelikula, mga pigiling ko yan. Mga Hollywood movie.
1: Oo, Vin Diesel.
0: Mga Lito Lapid.
1: Jason Statham.
0: Mga Jason Statham.
1: Yeah, yan ang mga paborito ko, sir. Tapos ganun. Ko yan, si Liam Neeson. Yan ang mga pag yan ang mga pelikula, maski sa sinehan.
0: Arimatin na.
1: Arimatin na.
0: G. Core, maraming na aga, Pastor Rico and Pastor Ronnie. Salamat, G. Core.
1: Sabi ni Claro Liquino, garo, talaod po itong gamgam na nagtutog dun sa likod kang damulag. Maputi ang baluka. Pambira.
0: Pambira ka naman.
1: Una ko lang.
0: Una ko lamang.
1: Pambira. Dahil nindo kami pag...
0: Makamakot mo. Garo ka na talaod.
1: Garo na katugdod na sa karabaw.
0: Maputi ang balukag. Maituman na.
1: O ano-an. Mas lalo lugod na paraot man.
0: Lalong na paraot man sa imo man. Hazel Joy Carilla Bataan, blessed morning mga poging pastor. Iyo manin eh, si Hazel Joy Bataan. Hazel, day mo lamang igsuko.
1: Ay, inang pigsa sabihan.
0: Oo.
1: Ah, Hazel.
0: Oo.
1: Ah, ikan sa muyang pag-asa.
0: Mm. Mm.
1: Nungka nang gan.
0: Nungka, wag na wag kang susuko. Nungka. Kahit sa ICC.
1: Tubudun mo tabi ang pangaran ni Papa mo.
0: Oo. Magsisisi ka. Pag isinuko mo sa ICC ang bataan.
1: Ay, basta sila.
0: Oo. Never.
1: Never. Uh-oh. Arugon mo si Papa mo na sabi, no way. Hindi pwedeng stand down.
0: Hindi pa. Dapat stand up. Yan. Pati nagparangirit si Hazel. Yan, maduwan na daw kita. Uh-huh. Na yan, balikan natin.
1: Oh. Unin na may simbag na si Kairwin.
0: Uh-huh.
1: Ay tabi ang apotaha. Mm. Ang apot, ngunya na ralawgan, tulo na sana ang greeting
0: period.
1: Kamubano ang sa indong opinion regarding sa bagay naan na magiging tulo na sana ang greeting period. Ibig sabihin, wala na ang fourth greeting.
0: Wala na ang fourth
1: hanggang
0: grading.
1: Third greeting na lang. Ayun. Okay, sabi ni Kerwin.
0: Uh-huh.
1: Oo, para less gastos, less school days.
0: Uh-huh.
1: Sa mga estudyante, mas makapahingalo man barang ang mga maestra, ang mga guro, makabakasyon man barang, makarelax man lang gabos na pamilya.
0: Ayun. Pero discussin tayo muna karon eh.
1: Mm-hmm.
0: Ano ang laman kayang dipid order na yan?
1: Uh-huh. No?
0: Yan, ang sabi dyan mga tugang, ang opening classes June 8, 2026 at ang school year end ay magtatapos sa April 8, 2026. Ibig sabihin, 201 days pa rin.
1: O di parehas man sana.
0: Parehas man sana, hindi nagbawas ang school days.
1: Papahalabaon sana
0: ang
1: paglaog.
0: Papahalabaon sana ang study period.
1: Di mas grabe.
0: Di ba? Kasi dati fourth grading for you. Four gradings.
1: Uh-huh. No?
0: Ibig sabihin, ang 10 months divided by 4.
1: Mm-hmm.
0: Ngunyan, ang 10 months divided by 3.
1: May advantage yan, sir, sa teacher.
0: Yun, may advantage yan sa teacher.
1: Kasi nga, dahil na sindamagi mo kisarong grading period kampag ako compute kay mga grades.
0: Ayun. I-discuss natin karon niya ang mga pros
1: at
0: cons.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga pros, ibig sabihin mga positibo nitong bit-bit, ha? Mas tuloy-tuloy ang klase dahil hiwalay ang instructional period sa ibang school activities, mas konti ang interruption sa pagtuturo.
1: Mm-hmm.
0: Tuloy-tuloy ang
1: tuloy-tuloy.
0: Klase. Imbis na dalawang buwan lang, tatlong buwan ang bawat grading period. Mm-hmm. Ibig sabihin magkakaroon ng quality discussion.
1: Mahala ba ang discussion?
0: Ayun.
1: Mahala ba so schooling period? Mm-hmm. Pag nasa laog kang eskwelahan ay
0: kang hindi kagaya ng 4 semesters na sa loob ng 2 buwan nandun na ang quizzes.
1: May exam.
0: Mando na yung
1: abutan nga ni Kaset preliminary.
0: May prelim, may prelim exam, may, prelim, may midterm.
1: Midterm.
0: Meron pang finals.
1: Pero yan.
0: Tatlo.
1: Tatlo yan ano?
0: Tatlong malalaking exam yan sa 2 buwan. Di-aral ka ng aral. Ito, mas hahabaan, mga kapatid, ang study period. Mas yung learning ba sa loob ng classroom?
1: Mm-hmm.
0: Yung classroom instruction. Hahabaan siya. Mm-mm. Tapos, dahil 3 months siya, mas mahaba yung learning instruction kaysa sa mga exams. Iyo? Mm-hmm. Mas mahabang focus ang learning. Yun nga ang sinasabi natin. Mahaba ang focus ng learning. Mas mababawasan daw, Karuni, ang burnout sa mga teachers.
1: Teacher.
0: Yun.
1: Okay, sabi ni Michael. O, nasipag ni Michael.
0: Oo.
1: Mapagpalang umaga po mga gwapong pastor. Sa aking palagay po ay oo. Maganda po siguro yan, third grading na lang para medyo magaan sa mga estudyante at maaaring nasubaybayan din nila ang hirap ng mga estudyante. Dati po kasi daming subject at dami rin assignments pag-uwi sa bahay. Ayos po yan sa mga guro at estudyante, makapag-relax din sila.
0: Yeah.
1: Actually, walang relaxation eh. Pinapahaba lang kasi
0: Yung learning.
1: Studying period.
0: Yung classroom period. Learning niya, ay pinapahaba.
1: Kasi nga, ang gustong abutin itong grading period ay medyo tumaas ang ating rating sa tinatawag na comprehensive
0: reading.
1: Pero alam, siguro, mamaya siguro ilaikan natin. Kasi alam mo, sir, mas maganda ang kanilang tutukan, yung pagtaas ng reading comprehension.
0: Ayun.
1: Ng mga bata.
0: Oo. Mamaya, sa iyong damdamin na karoon eh. Ito naman ang mga cons. Mga medyo negatibo. Oo. Sabi dyan, adjustment period para sa mga teachers at estudyante, medyo mahirap sa adjustment. Kasi sa mga teachers, kailangan baguhin ang lesson plan.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan baguhin ang grading system.
1: Pati so Form 137.
0: Mm-hmm. Pati Form 137. Oo, babaguhin yan lahat eh.
1: Bago yan lahat. Mapaprint na naman kipanibago.
0: Mm-hmm.
1: Nako, milyon na naman yan.
0: Oh, tapos yung schedule of classes.
1: Oo.
0: Oh, babaguhin kasi ang tawag dito, mas mahaba na yung discussion. Tapos yung mga libro natin ngayon, Karun eh. Lalong na yung mga librong, mga textbooks natin. Ay design niyan sa four grading period. Meron niyang chapter 1 hanggang basta design diyan sa 4 grading period.
1: Siguro sir, bago maninda yung PGAE implement, aram naman ninda kung paano babarang-abangaw ng libro na.
0: Yeah, siyempre, macha-challenge naman. Alam mo naman ang mga teachers natin, mga naman yan, magaling naman yan pagdating niyan. Pero yun nga lang ang challenge. Challenge yan na nasanayan na kasi ang 4 grading period. Siyempre, magbabago sila mo niyan. Oo. Siyempre, una is, pangalawa is kalituhan sa unang implementasyon. Medyo nakakalito, siyempre sa una lang naman yan. Yun lang naman ang mga simpleng buod. Pagdating sa implementasyon dyan.
1: So, dalawa na po ang sumagot.
0: Dalawa na ang sumagot.
1: Si Erwin, saka si Michael.
0: Sabi ni Pading Erwin, mayong less days pala. Wala, Pading.
1: Wara.
0: Parihas pa rin ang school days. Hindi babawasan ang quality.
1: Oni na si Sek.
0: Sabi ni
1: Sek. Good morning, ONPB with Jason Startan and Mr. Binar. Opo, habo ko po. Ang sabi niya, simbag niya, abo niya.
0: Abo niya?
1: Kasi malilibong na naman ang students sa pabago-bagong estilo po. Imbes na focus na sila sa school at no gastos. Okay. Kung anong pinuunan, yan na tabi. Period. Ay.
0: Mambi. Kontrabalao din. Pero wala na tayong magagawa dyan na tabi, Isaac. Dahil may order na. Aprobado na tabi yan. Ngunyan na pagpasok ng June,
1: third grading periods na lang.
0: Okay, wala tayong magagawa kundi mag-adjust. Ano? So ito naman ang mga damdamin natin. Karoon, anong masasabi mo dito sa debate order na ito?
1: Sa Kuya Sir, kung talagang pinagadala ninda ang implementasyon kaya, no, nagkaigo si Naki Dry Run, tapos nahiling ninda ang pwedeng pagbabago or makakatabang, okay lang para sa Kuya. Para makatabang sa tuyang mga estudyante sa pagpapahalawig kung sinang pag-aadal. Ano? Pero kung ang bagay na yan makapagpapagabat, lalong-lalo na sa maestra dahil sa mga lesson plan, medyo isipan tamo na kimara. Pero sabi na nga ni, dahil yan ay executive order na ata yan, resolution na yan, wala kitang magiginibo kundi mag-adjust kita sa bagong estilo.
0: Ayun.
1: Sistema.
0: Sa Kuya, araw gani mga tugang. Sabi sa Kuya kayo, it's too early to judge. Sanay naman tayo na may adjustment. Ano? Naalala mo apat na taon, lima-anim na taon sa elementary, apat na taon sa high school, naging anim na taon sa high school.
1: Kang kita nag-klase, sir, pero subject na sir?
0: Ha? Siyam.
1: Sa mo yung nga ni kayo, tundo si kayo dito?
0: Eh, hindi. Medyo subject lang. Maano lang yun.
1: So, major subject.
0: Meron pa yung homeroom. Meron pa yung...
1: may JMRC.
0: JMRC. Homey ka nanay.
1: Ikaw pa nga ni kayong religion.
0: Katikisem,
1: di ba?
0: So, para sa Kuya, mga kababayan, it's too early to judge. Tingnan natin ang resulta. Kasi ang iniisip naman ng gobyerno, mga kapatid, is for the good of our country. No, hindi naman sila nag-iisip, ang DepEd naman, hindi naman nag-iisip na for their own satisfaction only. Ito ay in response sa medyo kulelat natin na
1: reading comprehension.
0: So, nag-iisip ang gobyerno ng paraan kung paano maiangat ang comprehension, ang quality ng education sa Pilipinas. At isa ito sa mga naisip nila, pagbigyan natin. Total, wala namang mawawala eh. Wala namang dagdag gastos. 'Di ba? Medyo sakripisyo nga lang pagdating sa mga teachers. Pero sanay sila diyan eh. Kaya nga sila nandiyan sa trabaho na 'yan kasi sanay sila sa anumang mga challenges diyan. So hayaan na muna natin, no? Let's support sa akin bilang magulang, let us support. Pagdating sa dulo, kung medyo hindi maganda ang sitwasyon, hindi maganda ang resulta, di mag-iisip na naman ng DepEd nito ng ibang paraan. Pero I just want to assure the DepEd is assuring us that ito ay for the good of our children, no? Naggumagawa sila ng paraan para mapaganda, no? Mapaganda, magkaroon ng quality ang ating education. So i-try natin. Tingnan natin ngayong taon, tingnan natin sa mga darating na araw kung meron nga bang changes into quality, no?
1: Yes.
0: Nag-improve nga ba ang quality, ang kalidad ng
1: edukasyon? Makakatulong nga ba? Ayun.
0: Pagdating ng 2-3 years, nakita natin pumalpak. Eh, alam ko naman ang DepEd, hindi naman nila papatagalin ang mga palpak na mga...
1: Tsaka pag may panibago na naman yan na magiging secretary, panibago na naman yan eh. Uy, ito, naghabol.
0: Ano ang sabi?
1: Sabi ni Kalito. Okay po sa akin yung mga nang matapos mga libro na binibili pero di na matatapos dahil kulang sa oras. At maganda na mahaba ang pag-aaral dahil hindi lahat ng bata ay sabay-sabay nakakaunawa at matututukan. Piliin na lang ang mga subject. Ako nga po, nalilito na.
0: Ang problema kayang kalito, dati ka ng lito.
1: Kaya naman pala.
0: Ngayon yun eh. Basta wag ka lang malito sa pag-ibig. Yan ay dapat sigurado ka dyan.
1: Rimate
0: ka dyan.
1: Ang luwas mo dyan, evet.
0: Eviction.
1: pag nalito ka sa pag-ibig,
0: ang luwas mo dyan. Rimate ka.
1: Evet
0: ka dyan. Kaya dapat say mo, pwede kang malito sa subject.
1: Wag lang sa pag-ibig.
0: Wag sa pag-ibig ka, kalito.
1: Tandaan mo.
0: Tandaan mo yan.
1: May eviction ka.
0: Sabi ni Ophel Brigel, panibagong adjustment na naman po yan sa mga estudyante at sa aming mga guro. Guro pala din si Sir Ophel.
1: Dapat talaga, mahagadan ta si Kisa.
0: Tingnan na lang natin kung ano ang kalalabasan niyan. Sabagay, Teacher Ophel, sa totoo lang, dawa kontra kita, dahil magkita maginibo, ano. Tayan ay order na eh.
1: Pag pina-implement yan, wala kitang magiginibo, magibo talaga.
0: Walang pagagawa kasi pero, for implementation na yan this coming na June. Sir,
1: magastos na naman ang gobyerno.
0: Siyempre, dahil yung mga form, yung Form 137, babaguhin ang format. 'di ba?
1: Mm-hmm. O pwedeng hindi sir baguhin ang format, wag na maglagay doon sa fourth grading.
0: Eh makanuson man 'yan, hiling ko na may blanko sa may blanko sa dulo.
1: Laga na lang na not available.
0: So alam ko babaguhin nila 'yan, you know? So konting adjustment siguro 'yan, tama si Teacher Opel, ano? Konting adjustment, hindi lang siguro konting adjustment, pero tama din siya. Tingnan na lang natin ang kalalabasan nito. Yan na lang ang magagawa natin. Kasi tayo naman, lalo na tayo mga Kristiyano, mga kapatid, na tayo ay sumusunod sa gobyerno.
1: And kudos tabi sa tuyang mga teacher, ano po?
0: Oo.
1: Na talagang dedicated sinda sa paghubog kan sa tuyang mga kakian.
0: Ayun, tayo ay sumusunod. Tayo, we follow the government. We support the government. No? Ako'y nalulungkot nga lang sa totoo lang karunin. Nababasa ko diyan sa mga post. May mga pastor na kumukontra sa gobyerno. Na mga lingkod ng Diyos na talagang hayagan na kumakalaban, nagiging negatibo sa gobyerno. Pambira, tayo naman karunin. May mga negatibo din tayo, no? Pero hindi yata maganda, ano?
1: Na kakalabanin natin ang gobyerno because ang government is the institutions na binunang Diyos.
0: Ayun, ipag-pray na lang natin. Ano, ipag-pray natin kung may mali man na ginagawa ang gobyerno.
1: Ipanalangin.
0: Panalangin natin ang Diyos ang bahalang mag-ayos niyan. Tama. Ano, kasi sa totoo lang mga pastor tayo. Ano man ang sabihin mong negatibo, marami dyan ang mai-influensyan mo sa ayaw mo sa gusto.
1: Ikaw yung nagsasalita sa lalo na tinadala mo pa. Implis naman ha, yung huwag dalhin yung mga ganyan, lalo na sa partida.
0: Sarilihin
1: sa
0: mo na lang.
1: Sa pulpito ha, huwag dalhin sa pulpito.
0: Lalo na kung pinost mo pa.
1: Ay nako.
0: Yung negatibong ano, huwag na, sa'yo na lang yun. Hindi naman ibig sabihin na huwag tayong makikialam. Nakikialam naman talaga. May ditong dalawa eh, namumuna din tayo, pero walang duhagian. Damdamin lamang. Okay, pero okay. Hindi ibig sabihin na kumukontra. Okay?
1: Oh, sino ang panalo para sa iyo?
0: May bagong ano sabi ni Pading Erwin, bagong batas, bagong maleta, sana wag naman.
1: Wag naman.
0: Sana wag naman 'yan, wag naman. Na ang panalo, isang panalo sa iyo, isang panalo sa akin. So lalabas tayo ng sanggatos pesos.
1: Okay.
0: Ang panalo sa akin.
1: Chisay.
0: Na binipili ko pa. Duman ako tabi kay Pading Erwin Bungol.
1: Ay. Si Bungol.
0: Ayo.
1: Pastor Brother Erwin.
0: Ayo.
1: Sa kuya.
0: Mm.
1: Si Teacher Ophel.
0: Ah, ganun ba? Oo, sige.
1: Oo ta. Panibagong adjustment.
0: Panibagong adjustment. So, kami ay maglalabas ng sanggatos. Pesos.
1: Itaw tabi nindo sa inyong mga chikas.
0: Oo, para meron na kami. Hindi, sanggatos kasi duwa. baka hanapan tayo sanggatos. 50 sa inyo.
1: 50 kami.
0: 50 sa kuya. So, mga iba.
1: Teacher Ophel, pakisend po sa kuya kan sa imong GCash.
0: Oo. So, Pading Erwin, pakisend sa kuya kang imong GCash para bago kami lumaban sa estasyon na ito, maisend na namin ang samuyang mga regalo sa ito.
1: Okay.
0: Yan po mga tugang, ang sa tuyang damdaming bayan kunya na pag-aaga, hindi ho tayo medyo grabing adjustment. Pero tinitingnan na lang natin mga kapatid na yan ay magiging positibo. Makakatulong yan sa ating mga estudyante. So tesis na muna tayo kung ano man ang adjustment dyan sa mga teachers. Willing naman tayo mag-adjust for the good of our country and for the good of our students. 7:46 na in the morning. Tagos-tagos ang kita digdi sa kasabayan sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo. Kasabay sa paghayo.
0: Sa kasabay sa paghayo, unang-una na natin ay gusto nating pasalamatan ang ating mga partners. Ang dami nating partners. Unang-una na yung mga prayer partners natin na nananalangin sa atin personal and sa inyong mga corporate prayers sa prayer meeting. Salamat tabi sa pag-include sa ating stasyon Care 104.3 WFM at ating mga broadcasters dito sa inyong mga panalangin.
1: At marami pong kaparaanan ano po. At isa po sa kailangan po natin or hindi man kami po inumanyaya na maging volunteer po kayo. Ano? Mm-hmm. At dito po i-accepted natin ang ating nag-volunteer. Mm-hmm. Kung ano po ang inyong maitutulong sa ating stations, makipag-ugnayan na lang po sa aming staff.
0: At siyempre sunod dyan ay pwede nyo kaming imbitahan para mag-promote sa inyo. Bakit importante ang promotion? Alam mo, mas maganda yung partner mo. Alam mo kung ano ang kanyang pinaglalaban. Alam mo ang kanyang simulain. Alam mo ang kanyang direction. Kaya kami po ay willing pumunta sa inyo, sa inyong mga gathering to explain ano ba talaga ang Far East Broadcasting Company. Ano ang goal nito? Ano ang mission, vision nito? Para mas maintindihan natin kung bakit tayo ay buong puso, buong lakas na nagpapatuloy, na nagpabahagi ng salita ng Diyos. Ano ba talaga ang pwede nating pagtulungan? Saan tayo pwedeng magkatulungan? At maintindihan nyo rin na ang ating Anchor 104.3 The Way FM ay non-profit, non-commercial radio station at paano ito nabubuhay o nagpapatuloy.
1: At lastly po, ay pwede po kayo maging financial donors natin sapagkat ang ating pong istasyon ay non-profit and non-commercial. Mm-hmm. Kaya po wala po kayo makikita ang mga commercial and advertisement dito sapagkat tayo po ay umaasa sa biyaya ng Diyos at doon po sa mga taong may puso ano sa adikain ng ating istasyon. Mm-hmm. Kaya naman po, kung kayo ay gustong makipag-ugnayan at kumakatok po kami sa inyong puso, mm-mm, na pwede po kayo maging donors po namin.
0: Ayun. Salamat, Tunonong Tabi. Nawa po ay kung kayo po ay interesado, kayo po ay may conviction, let us know. You can visit us, you can call us, you can text us dito sa Care 104.3 The Way FM. Nagustakos lang po kita digdi sa serbisyong Care Yan.
2: Serbisyong Care Yan, Tata Care Yan.
0: Every Monday, may kasama tayong mentor, may kasama tayong ano, tawag dito, paboritong bishop ng bayan. Kaya lang wala siya last week, na-busy. Iniwan tayo. pero nandito siya. Nandiyan na ba? Wala pa.
1: Wala pa.
0: Ay. Nandiyan na. O sige, kasama natin ngayong umaga ang ating paboritong mentor, bishop ng bayan, Bishop Robin Abante. Good morning po, Tabi Bishop.

0: Ano po ang nangyari?
1: Walang monitor siya.
2: Yan lang siya nasabi ko sa inyo. Pag magbe-birthday kayo, huwag kayong magiging matakaw.
0: Yun!
1: Gusto.
0: Hindi naman yan maiwasan, Bishop, kasi birthday.
1: Lalo na kung maraming nang lilibre.
0: Oo.
2: Ayun, tinamaan ko ng magaling. Sinabi ko sa iyo, hindi ko maintindihan paano nangyari yan. Ayun. So, naka-IV ako, naka-antibiotic ako, but I'm okay. Nakabalik na sa pulpito.
0: Pero pambihira yun. Antibiotic, ibig sabihin sumakit talaga ang tiyan mo, Bishop?
2: Ay, ibang klase.
0: Ibang klase. So,
2: isipin mo kasi, nag-dinner kami nung birthday ko.
0: Oo.
2: Abay, nakita ko yung halabos na hipon yung nilagay sa...
0: sinabi ko sa iyo.
2: Isang bunton ng ano, pagkakaayos nila. Ang ganda pa ng pagkakaayos, naka-yelo.
0: Ay, naka.
2: Tapos, nasa ibabaw. Abay, dinakot ko.
0: Oo. Oh. Rimate.
2: Nilagyan ko lang ng lemon.
1: Nako.
2: Ayun. Ako lang naman ang kumain. Hindi naman ako pinaporsahan ng Panginoon. may nangyayari kasi sa katawan natin kapag masuba tayo.
0: ganyan ta. Nung bata-bata pa tayo, Bishop, pwede pa yun.
2: O, iba na.
0: Oo. Minsan kasi pag masarap ang pagkain, ganoon din kami ni Karon, pag masarap ang pagkain, nakakalimutan natin na may impacho pala na tinatawag.
1: Tsaka mahina
2: ng
1: ating...
2: Hindi na nga ako kumain ng karne, hindi ako kumain ng... Hindi ako nagkanin.
1: Yun lang talaga yun.
2: Anyway, but I praise God for everything na kahit ganyan I saw the care of our people. Nung una, pumunta ako ng ER, syempre, yun. Pagdating nung doktor, nakasaksak na yung isang IV sa akin. Pumunta ako lang mag-isa Sabi ng doktor ko, abay, confined ka, Bishop. Sabi ko, hindi pwede. Ano nga hindi pwede? Ganyan ang lagay mo. Uh-uh. May ikakasal ako bukas. Abay, hiya mo na muna sila. Ay, hindi pwede ka ako. Palabasin mo lang ako. Bigyan mo lang ako ng ano. Tapos, ayun. So, sabi niya, ubusin mo lang yung unang IV na yan. O, di pa palabasin kita. So, nilabas ako kinabukasan. Ayun, marami akong gamot. Nagkasal ako.
0: Wow.
2: O, di pagkatapos naman ng kasal, talagang pigil na pigil ako nung kasal.
0: Hindi ka na kumain doon. Hindi ka na kumain doon.
1: Hindi na. Pigil na pigil
2: pag-uwi,
1: na.
2: Galing Cavite. Pag-uwi. Diretso na ako ng ospital ulit. Sabi ko, talaga matindi ito. Sabi ng ganyan nung akin. Kasi sa lighthouse, meron kaming tawag lighthouse watch.
0: Mm-hmm.
2: Yun yung mga doktor, mga medical practitioners na inorganize namin.
0: Mm-hmm.
2: So that they can extend medical services, mm-hmm. medical ministry. Sabi sa akin, Pastor, huwag na ka lang pumunta ng ospital. Gagawin na namin ospital yung opisina mo. Diretso ko sa opisina, ayun, doon na ako naka-IB.
0: Ang sarap naman ng ganyan. Mag-organize din ako, Bishop, ng ganyan.
2: We need to organize always our people para, you know, they can do ministry. Minsan, iniisip po, tayo lang ang dapat mag-abot palagi. But sometimes, there comes some points in our lives na tayo mismo
0: ang
2: magiging object ng ministry.
0: Tama,
2: Yes. Yan ay isa sa mga equipping ng ating dapat ng mga churches. We should be able to do this because of the grace of God in us.
0: Oo.
2: Yeah.
0: Bishop, meron tayong, kung po pwede, meron tayong, ano tawag dito, lilinawin ngayon. Kasi sa Facebook ngayon, Bishop, marami ang mga tawag dito, mga samot-saring mga komento ang nandyan. At lalo na't galing sa mga Christian leaders.
2: Yes.
0: Na naglalabas sila ng mga deklarasyon or mga komento that are against some politicians, some particular people. Ngayon, may mga na-offend the bishop na mga mananampalataya na bakit ganyan ang mga Christian leaders? Dapat non-partisan sila kasi mga influential sila. Anong masasabi mo natin dyan, Bishop, sa mga ganyan?

0: Well, alam mo, unang-una, ang sabi ng banal na kasulatan, let every man persuaded in his own, be persuaded in his own mind.
1: Mm-hmm.
0: Okay, that's one. Every person, kahit na individual, let's allow them to have some persuasions according to how they have been taught by the word.
1: Mm-hmm.
0: No? Sa banal na kasulatan, dapat lahat ng mananampalataya ay mayroong ganyang katangian.
1: Okay.
0: I believe that. Tayo'y dumaan sa maraming pag-aaral, nag-Sunday school tayo, okay? Dumaan tayo sa preachings, dumaan tayo sa discipleship, no? Marami sa atin, nagdaan pa sa mga ilang mas mataas na pag-aaral sa ating mga churches. Nagdaan tayo sa mga doctrine class and everything. Yung iba sa atin, nag-Bible Institute pa. Naniniwala ako sa lahat ng bagay na ito, kinakailangan magkaroon tayo ng sariling mga conviction natin.
1: Correct.
0: Sang-ayon sa salita ng Diyos at sang-ayon sa kung paano tayo pinalago sa biyaya ng Panginoon. Totoo yan. Hindi ko babaliin yan. Every man has to be persuaded. We have conviction. Ikalawa, no, ay kinakailangan matuto tayong tanggapin no, na ang ibang tao ay respetuhin din natin.
1: Correct.
0: Oo. Yun ang mahirap kasi. Kapag minsan tayo eh nag-aral, akala natin tayo lang ang tama.
1: Yes.
0: Tayo lang ang dapat pakinggan.
1: Mm-hmm.
0: Okay. So, kung every man should be allowed to be persuaded in his own mind, then kung paano ang iba ay maaaring magkaroon ng conviction, abinigalang natin yun. Courtesy yun.
1: Apo.
0: Okay. So, palagay ko, yan ay isa sa mga foundational na context na dapat mayroon tayo.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Ikatlo, dapat ay mayroon tayong ding institutional na conviction.
1: Mm-hmm.
0: Okay. For example, hindi lang naman tayo individual, kahit mga pamilya, mayroon yan.
1: Uh-huh.
0: But institutional in the sense na ano ba tayo bilang church? Bilang eklesiya, yung mga churches, ganun din naman, mayroong samahan ng mga churches, nag-uusap-usap ang mga leaders.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, especially in matters of faith, no? Practice, doctrine, paano tayo kikilos. Halimbawa, sa ministry, sa lahat ng lighthouse, ang unang-unang conviction namin, natin ay ang ating faith ay dapat makita sa ating kalakaran, sa ating ginagawa sa lipunan, no? Hindi lang doon sa loob ng building natin, ano man trabaho. Consistent yan. Consistent yan, hindi lang bilang mananampalataya, kundi bilang church. Ako, very passionate ako dyan. Kung ikaw yung member ka ng Lighthouse, makita ang pagka-member mo ng Lighthouse kahit saan ka nandoon.
1: No, that's good.
0: Okay. Ayun yun. Okay. Sapagkat ang ministry mo ay naka-attach sa Lighthouse. You do not practically, kahit anong sabihin ng iba, your ministry emanates from what you are within a body of people. Yun dapat. Tayo mga Baptist, talagang medyo sound tayo dyan. Okay. So, ang lahat ng ito ay dinadala natin sa lahat. Pero, teka muna, meron tayong dapat na respetuhin sapagkat hindi naman tayo lahat Kristiyano lang o Baptist lang o anuman church. No. Tayo ay Pilipino.
1: Correct.
0: Okay. At bilang mga Pilipino, eh, alam mo, kahit naman tayong mga Bicolano, iba-iba rin eh. No? Oo, yung taga-Iriga, hindi pwedeng pareho ng taga-Legazpi. Ganon, mayroong kanya-kanya. Di ba? So, into an extent, eh, pati ang mga mananampalataya bilang mga Pilipino, iba-iba rin ang conviction bilang mga nasa certain localities. Okay. For example, ako, ang pinaka-barangay ko sa Quezon City ay Tatalon. Iba ang Tatalon doon sa barangay ng aking kapatid na congressman sa Maynila. Okay. Ang kanyang distrito ay District 6 doon sa Maynila. Ako ay District 4.
1: Sa Quezon City.
0: Sa Quezon City. So, sa totoo lang, hindi ko pa naboto yung kapatid ko kahit congressman siya.
1: Kasi ibang district, iba siya eh. Ibang district yun
0: eh. Okay. Anyway. So, alam mo, pati ang ugali ng locality iba. Okay? For example, doon sa